0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood din at napapakinggan sa aming mga social media pages sa Facebook at sa YouTube sa amin pong channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Mga kababayan, dulot pa rin ng epekto ng habagat at ng mga nagdaang weather systems sa ating bansa. Di lamang po yung mga lalawigan sa ating pong bansang apektado, and then mga kababayan, kahit mismong Metro Manila. Tunayan nga po, kung makikita nyo, mailalarawan eh, lilitaw at lilitaw. Ano yung dahilan? Bakit nagkakaroon pa rin? O hindi pa rin matigil-tigil? Ito pong pagbaha sa ating bansa. Di ulan ang may kasalanan. This is a natural phenomenon. No? Ang may kasalanan dyan, mga kababayan, either kulang ang paghahanda ng ilan sa ating mga kung tawagin flood control mitigation projects. Hindi siya nagagamit ng tama, hindi epesyente. Di kaya naman, human factor yung nakakalimutang i-consider yung pagtatapon ng basura. Pero mga kababayan, isang marahil may tuturing natin, this should be a model for other local government units na naging response ng Pasig City. Dahil gaya nga na sinasabi natin, hindi na natin maiiwasan. Talagang ganito at ganito ang mangyayari, mga freak conditions o yung mga weather systems na tumatama sa ating bansa ay talagang kakaiba. Makakausap natin ngayong umaga upang ibahagi sa atin, ano nga ba ang ginagawa na paghahanda ng Pasig City Local Government Unit, particularly mga kababayan na kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office. Makakasama natin ang hepe nito, Ginoong Bryant Q. Wong. Sir Bryant, magandang umaga po.
1: Hello, good morning po.
0: Po. Sir, magandang umaga po. Nakita natin sa social media pages, kadalasan kasi kapag may ganitong klaseng mga bagyo, ay inaantay ng ating mga estudyante, ng ating mga trabahante, yung suspensions ng halimbawa, ng klase, particularly dito sa ating mga eskwelahan. But meron daw guidelines ang Pasig City na ipinaliwanag ni Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook post. Ano po bang guidelines ang sinusunod ng Pasig City? Dahil sa ilalim po ng Executive Order Number PCG-25 Series of 2025.
1: Opo, yung guidelines po namin is based po siya dun sa memorandum order po ng DepEd. So ang ginawa po namin is to localize it after. So based na orange general rainfall po yung kunyari, orange general rainfall po yung may suspension practice. Kami po, dinagdag po namin yung yellow rainfall. So, we complied with the DepEd and in-upgrade lang po namin ng konti.
0: I see po. So, ito po, kasi binabangkit din ni Mayor Vico na merong mga instances na hindi na kailangan na sabihin pa niya o mag-post na, okay, wala kayong pasok gaya ng ginagawa ng ilang sa mga local government units natin.
1: Yes po, tama po yan. So, through the executive order po, automatic naman po ang pag-suspend po ng mga klase. So, yan, 4 a.m. bago po pumasok. Tingnan po sa social media, ano bang rainfall warning. So, hindi na kailangan umasa pa po sa mayor po ang pag-suspend po ng classes kasi automatic po siya. Unless, may mga circumstances po na kailangan po talagang mag-suspend ng klase ang LCE or ang mayor po natin. So hindi po siya palaging ganoon po. Dahil kunyari may thunderstorm na series of thunderstorms, nagkaroon po ng baha. Automatic po namin isususpend yung klase. So i-announce naman po 'yun. So 'yun po 'yun.
0: Mm-hmm. And I think this is a very efficient way para hindi na nag-aantay yung ating mga estudyante. Hindi na nag-aantay yung mga magulang, papapasukin ko ba yung anak ko? Tapos pagdating doon sa paralan, minsan nasa stranded na doon sa ibang mga lugar. But Sir Bryant, gusto rin po naming malaman Nagkaroon po ba ng evacuation noong nakalipas na mga araw dahil po sa malakas na pag-ulan? In-evacuate ba natin yung ating mga kababayan from Pasig? At gaano po karami ngayon yung ating mga kababayan na nasa evacuation centers pa rin?
1: Right now, zero na po yung natin sa mga evacuation centers po natin. Umabot po tayo at peak around 7,000 individuals po na na-evacuate po for this one, for this Habagat po. Nag-peak po yan 2 days ago nang tumaas po yung tubig sa Vicina River. Tapos, naapektuhan po ang iba't ibang mga barangay namin. Around mga 6 or 7 barangays po yung affected. And yun po, nagkaroon po ng evacuation.
0: I see. That was the reason of the evacuation. Ngayon, wala na po. Wala na tayong mga kababayan na nasa evacuation centers. May mga...
1: Starting kagabi po.
0: I see po.
1: Wala na po.
0: Alright. Sir Bryant, may mga particular po ba tayo mga proyektong ipinatutupad sa Pasig? Dito po, this is a project of the local government itself para po tulungan yung ating mga kababayan.
1: Sorry po.
0: Yes po. Are there any particular projects, programs na ipinatutupad mismo ng Pasig City Local Government Unit para tulungan po yung ating mga kababayan in times of these disasters?
1: Yung mga tulong naman po, syempre before preparedness, so mga infrastructure projects from DWH and LGU, sa IEC naman po, Information and Communication Campaigns, yung mga barangay DRM committees po natin na active po na nagbibigay po ng mga training, nagbibigay ng mga information, nagbibigay po ng mga kailangan gawin. Sa evacuation naman, sa nangyari evacuation naman po, ang tulong ko ng LGU. Siyempre, yung camp management po natin. Inayos po natin yung camp management through CSWD, including na po yung mga doctor po natin, nurse, na galing po yung health centers, plus yung ating mga security. Plus, pinagbigay din po ang LGU po natin through Mayor V po ng mga hot meals po para sa ating mga evacuees. This, nung Habagat po.
0: I see. Sir Bryant, kung nakikita nyo rin naman sa mga social media posts, nakikita natin recently, yung dagat ng basura, no, isang malaking problema pa rin. Tuwing bumabaha, yung mga basura na bumabara do sa ating mga drainage systems. But ang Pasig City nagsagawa po ng offline kalinisan para siguro tugunan itong problema natin sa basura. Kamusta naman po yung turnout na itong offline kalinisan?
1: Ng kaayusan po na ginagawa po daily po ni Mayor Vico at ng ating mga departments po ay hindi lang po naman sa basura, pati po yung mga nagbutas sa kalsada, yung kailangan mag-trim ng puno, kailangan ayusin yung mga banda ng wire. So, hindi lang po siya for flooding, for fire din po na preparedness. And daily po siya for the last how many years na ginagawa ni Mayor Vico. It's consistent po na every morning meron pong iniikutan talaga yung offline kaayusan na yan. Okay po ang pangalan niya. This week po, ang focus po ni Mayor Vico, sinabi niya po sa akin kagahapon, ay yung declogging. So yung declogging ng mga tama, ng mga basura na tinatanggal po sa ating mga drainage. Ang problema po natin, nakikita po natin yan, ang linis po natin sa ating mga waterways, like kunyari, pinuntahan ko po the other day or kahapon po dun sa pumping station sa Ispang. Kalinis lang, mamaya may basura na ulit. Bakit? Kasi marami pong nagtatapon dun sa ating mga creek, sa kalsada, nakikita natin ang daming basura . Kahit anong linis po natin, ulit po tayo, pero hindi po tayo magsasawa. Pero, yun lang, pakiusap lang po, pakiusap po ni Chairman Artes po. Yung tamang pagtapon ng basura is very vital. Dahil nakaklog niya talaga yung mga drainages, nakaklog niya yung mga waterways po natin. So, ito yung isang problema po talaga ng natin. Yung in-inspection nga po namin yung sa may Bully Creek sa dulo. Sakto. May umiihi pa doon, may tumutumi pa doon. Hindi ko nakagip ng video, pero that's how it is. Sana, madisiplina din po yung mga kasama po natin or mga kababayan po natin. Na, yun po, Tamang pagtapon, tamang pag, ano, waste, ano, disposal po ang kailangan po talaga.
0: Hmm. At hindi lang naman po siguro sa Pasig, ano, Sir Bryant, sa ibang mga lugar din, mahalaga po yung partisipasyon ng ating mga kababayan. Hindi naman po pwede na linis lang ng linis ang local government unit, ang MMDA, tapos yung mga kababayan natin tapon lang ng tapon para naman tayo naglolokohan nun. But anyway, bukod po doon sa kinakailangan natin na disiplina ng ating mga kababayan, isa pang programa din na ipinamahagi po ng Pasig ay yung pamamahagi po ng cash assistance sa ating mga residente. Gaano po karami ang napamahagian nito?
1: So, cash assistance for...
0: Yung sa ano po? Hello po. Yan, Sir Bryant. Yung pinamahagi po natin sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng ating bagyo, nung habagat as well.
1: Wala pong cash assistance po na, na pamahagi po. Ang baka po yung nakita niyo pong posting po is for financial assistance sa mga nasunugan po sa Kapitolyo. Pero
0: oh,
1: it's very clear po na wala pong financial assistance for the affected ng habagat. And even, ano nga po eh, ibang relief goods wala din pong binigay po. Dahil hindi naman ganun kagrabe po yung impact po sa ano sa ng habagat sa mga constituents. May mga napektuhan, may mga nabasa po yung mga gamit sa loob, sa Santolan, may nakita po tayo, De La Paz, may nakita po tayo, manggahan, meron din, may bunga, meron din po. Pero wala pong financial assistance. Just to clear lang po, para mag-clear lang po.
0: Po, to make it clear sa ating mga kababayan, ano, I stand corrected, ito po ay pinamahagi doon sa mga nasunugan sa Kapitolyo. In any case, Sir Bryant, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating pong mga Pasigenyo, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Opo, syempre, ang sako ay nandiyan po, ang kailangan po natin is paghahanda. We need to be prepared. We need to be ready din po sa mga ganitong sako na. At alam na natin po anong kailangan natin gawin. Plus, meron naman pong nabigay po ang Pasig City 2024 ng mga emergency go bags. Check niyo po yung laman nun. Check niyo po yung video nun. Check niyo po yung QR code. Scan niyo lang po. Or may booklet po sa loob ng anong pong kailangan gawin pag may baha, pag may lindol, pag may sunog. Ano ba? So, pati yung go bags na yun, check niyo po yung laman. Tapos, kapag kailangan nyo po mag-evacuate, dalhin nyo po yung inyong mga emergency go bags dahil ito po yung very vital po na gamit na ang simbolo po ng kahandaan. Last dun sa, dagdagan ko lang po sir yung sa suspension of classes.
0: Go ahead po.
1: Yung suspension of classes po is the executive order of the mayor ng LGU po natin na for the automatic suspension. Pero bakit, kasi ang palaging tanong sa akin, bakit 4 a.m.? Bakit 4 a.m.? 4 a.m. kasi is bago po tayo pumasok ng, bago po pumasok yung mga estudyante natin. Yung lalo na pag may mga a.m. classes for the public schools. So, isa pang pinapoint out namin dito, dagdag kaalaman, pag tingin namin na 4 a.m. wala naman pong ano, forecast ang pag-asa. Tama po yun. Dahil minsan po, yung red rainfall, orange rainfall, or yellow rainfall, hindi naman siya consistent talaga 11, 2, 5, 8. So, minsan, bigla siyang maglalabas. Kasi nga, weather ito, hindi natin masabi. Kahit si pag-asa naman, minsan, kahit na from yellow, bigla siyang mag-red after 1 hour. Pwedeng ganun. Kaya po, ang cut-off natin is 4 a.m. Pero pag regular po na nagkakaroon po ng rainfall warning, which is 3 hours ang interval, ang kadalasang meron po is 11 p.m. po. Pero minsan po, 2 a.m. meron. So, kaya po na nakalagay siya na 4 a.m. is paggising mo ng umaga na 4 a.m., ano po yung latest na rainfall warning meron? Which is, kung may 2, like yung past few days, okay, de 2 po ang basis natin. Pero kadalasan po, wala po yung 2 a.m. doon. 11 a.m. po yung basis. So para klaro lang po, dahil marami po nagtanong sa akin about it, bakit 4 a.m. ang cutoff? So yun lang po, sir.
0: Yon, with that, maraming salamat po no sa pagpapaliwanag niyan, Sir Bryant. Maraming nga tayong mga nakikitang kababayan natin nagko-comment. O nga, bakit 4 a.m. ang basis ng ating pinalalabas po na EO? With that, maraming salamat po, Sir Bryant Q. Wong. Mabuhay po kayo ang ating mga kasamahan from the Pasig City DRRMO.
1: Thank you po, thank you.
0: Magandang umaga po at maraming salamat, Sir.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! bayang mahal dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon.
2: Bangon. Bayang mahal.
8: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Para lang ginamit na evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan, nilinis na muli para mapakinabangan ang mga mag-aaral. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinis na ang mga paaralan sa lungsod ng Marikina matapos gamitin na evacuation center sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at tabagat. Alisunod na rin ito sa direktiba ni Mayor Maan Chidoro na agad magsagawa ng cleaning, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Dito nilinis at inayos din ang mga sugid-aralan, hallway, hagdan at iba pang mga bahagi ng paaralan upang matiyak na ang ligtas sa pagbabalik ng mga mag-aaral at guro na batid na umabot sa 2,021 pamilya o katumbas ang mahigit sa 11,000 individual ang nagsilikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ng Marikina noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Kasama sa pinakamaraming evacuee ang Malanday Elementary School at H. Bautista Elementary School. Samantala, bukod naman sa mga paaralan, nagsagawa rin ng cleaning operation sa iba't ibang lugar sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: House Prosecutor Terry Ridon hinimok si Vice President Sara Duterte kung bakit ginamit sa Christmas party ang confidential funds ng OVP. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Aming katanungan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para kay Vice President Sara Duterte matapos ang Day 14 ng impeachment trial sa Senado. Kasunod na mga panibagong ibinunyag ni COA Ikfaw Auditor Celine May Del Campo. Ayon kay Ridon, marami pang dapat ipaliwanag at sagutin ang pangalawang pangulo kaugnay ng questionable paggasta sa pondo ng bayan. Tanong ng mamabatas, bakit ginamit sa Christmas party ang confidential funds at bakit ipinagkatiwala at ibinigay ang napakalaki halaga ng cash sa kanyang mga security officers na sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Question din ni Ridon kung ilalaglag na lamang ba ng Vice Presidente ang kanyang mga disbursing officers sa Office of the Vice President at Department of Education upang makaligtas sa pananagutan. Bukod dito, binatikos din ng prosecutor ang mga lumalabas na pangalan sa mga resibo at dokumento na umunoy nakatanggap ng confidential funds. Natuklasan kasi ng ilan sa mga tinukoy na recipients ay kapangalan ng mga kasalukuyang sila mga pangalan ng pagkain at maging ng mga sikat na artista. Giit ng House Prosecution Panel, malinaw na ipinapakita ng mga ebidensyang ito ang hindi maayos at kaduda-dudang paghawak ng pondo ng bayan na dapat patuloy na imbestigahan at papanagutin sa impeachment court. Naritong pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
11: Hindi po dumadalo ang atin pong pangalawang pangulo, pero alam po niyo marami pong mga tanong na kailangan pong sagutin ngayong araw po na ito at sa linggo po ito. Una, Pwede mo ginamit sa Christmas party, yung po confidential funds. Pangalawa, ilalagdit niyo po ba si Gina Acosta at si Edward Farda bilang talagang may sala dito po sa paggamit po ng confidential funds? At ikatlo, Madam Vice President, ba't po niyo binigay yung po confidential funds sa mga tauhan na hindi naman po nasa ilalim ng OVP at ng DepEd? Sila Mr. Acosta, Mr. Nolasco at Mr. Lachica, hindi po sila ilalim ng OVP at ng DepEd. Sila po ay nasa ibang opisina. So hindi po yan dapat ginagawa. Hindi po sila accountable officer.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa ibang mga balita, ang Buklaw at Bingadam, nagpapakawala pa rin ng tubig. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Al patuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Bingadam tubig ngayong Miyerkules. Ayon yan sa ulat ng Pag-aaral Division. Sa update kanina alas 8 ng umaga, bukas sa isang gate ng Buklaw habang tatlong gate sa Bingadam. Nagpapakawala ang mga ito na po ang 400 meters na metro ng tuon na tubig. Samantala, itinigil na kahapon ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Bumaba na rin ang level ng tubig pagdating sa Ipo Dam na 79.84 meters. Wala na ito sa spilling level kaya pinauwi na rin kahapon ang mga papilyang Inlica sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Ang Gagdam naman ay bumaba na rin ang antas ng level ngayong, at tumaas pa pala ang antas ng level ngayong araw na 477.10 meters. Medyo malayo pa agwat pagdating do sa minimum operating level ng dam, 180 meters. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, meron ang Bastasa, Radyo Pilipinas, ito.
0: Itinutulak na syntax reform, dapat mapigilan ang nicotine use ng mga kabataan ayon sa House Tax Chief. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Igilit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na dapat pangunahing layunin ng panukalang syntax reform ang proteksyon ng kabataan laban sa tumataas na paggamit ng nicotine. Sinabi ni Kimbo na kailangang ayusin ang pagbubuwis sa sigarilyo, electronic cigarettes at heated tobacco products bilang bahagi ng mas malawak na progress tax reform package. Ayon sa mababatas, ipinapakita ng preliminary findings ng 2024 Global Youth Tobacco Survey na umakyat sa 16.2% ang tobacco use ng kabataan Pilipino noong 2024 mula sa 12.5% noong 2019, habang umabot naman sa 26.7% ang paggamit ng electronic cigarettes sa mga kabataan sa parehong panahon. Di niya kailangan timbangin ang tax rates upang mapigilan ang nicotine use nang hindi naman lalong hinihikayat ang illicit trade at hindi rin maapektuhan yung lehitimong industriya ng mga tobacco growing communities. Anya, kung masyado mababa ang buwis ay maaaring maging mas abot kaya ang mga produktong nicotine. Ngunit kung masyado mataas naman, maaaring lumakas ang illegal na kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, makipag-ugnay naman tayo mga kababayan sa ama ng La Union, Governor Mario Eduardo Ortega, upang kamustahin ano nga ba ang lagay ng La Union matapos ang nagdaang mga bagyo at ng habagat. Gov. Mario Ortega, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga din sa inyo at saka sa mga tagapakinig.
0: Opo. Sir, maraming salamat po, no, Gov, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, kamusta ang La Union? Kamusta ang ating mga kababayan dyan?
15: Well, recovering from itong Typhoon Luis at saka yung habagat, kasi magkasunod naman na dalawang linggo na umuulan dito. Surviving naman, and I think we got out of it na although I am still sad dahil meron kaming isang fatality na reported.
0: Opo, Gov. Tapos, well, nakakalungkot po yung ganyang balita, no? Kapag meron tayong mga inaitatala na mga casualties. But gusto rin po naming malaman, may mga kababayan pa po ba tayo na mga nasa evacuation centers pa rin? Gaano po karami ito?
15: Meron pero konti na lang kasi kahapon medyo pumilit na yung araw. Ngayong umaga, makikita natin may sumilit na rin ulit yung araw pero may pa passing showers pa ng konti. But I think the weather is getting better na.
0: Opo.
15: Pero konting-konti na lang ang natitira sa evacuation center. Yung may mga areas lang talaga na hindi sila makabalik dahil yung masyadong mababa talaga yung lugar nila, eh matagal bago mawala yung baha or karamihan ng mga tubig kasi kahit tapos na yung ulan, parating pa lang dun sa kanila dahil nandun sila sa may delta o yung kung saan babagsak lahat ng tubig all over the place.
0: So parang mga catch basin ito. Gov,
15: catch basin, yes.
0: Yes po. Gov, ano pong response naman natin from the side of the provincial government dito po sa mga pangangailangan naman ng ating mga kababayan? Kinakailangan din ba natin ng mga augmentation support naman coming from the national government agencies?
15: Well, definitely, I think we will be needing, especially po dun sa agriculture and agriculture saka dun sa mga infrastructure. Dahil doon po yung medyo malaki-laki ang pinsala, may mga reported na sa data natin, ano, ang damage namin sa agriculture, more or less about 77 million. Yung sa mga infrastructure naman, sa first district pa lang po, about 85 million. Yung sa second district, kasi mas maraming pinsala rito sa first district dahil mas dito yung ulan eh. 17 million sa second district naman. This is just according to the DPWH. Iba po yung inner areas ng mga different towns. Ano? We will be accumulating them as soon as meron yung mga iba, nagkakaroon din ng duplication ng report. So we have to clean it out to see na walang duplication ng reported damages.
0: Mm-hmm. Opo. Gov, marami na rin tayong mga lalawigan dito po sa Pilipinas. May mga bayan na rin po rito na nagdeklara ng state of calamity. But are we considering this option? Are we going to follow suit? Meron na bang mga rekomendasyon ang inyo pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officers?
15: Well, meron naman pero ina-assess namin ng husto dahil we just don't want also to exhaust all the options that we have for as long as we see na hindi pa naman masyadong kailangan. We do not all also try to abuse yung pagdeklara lang ng state of calamity. Although we are making use of funds necessary to provide yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Opo. Gov, may mga public infrastructures po ba tayo na mga nasira, like mga siguro mga daan, mga major highways, roads? Meron ba tayong mga public buildings gaya po ng mga tanggapan ng inyong pong pamahalaan? May mga nasira ba? May mga naapektuhan po ba? Or is this siguro purely doon sa mga kabahayan lamang?
15: Hindi, karamihan dito roads, some are revetments, may mga areas na road cut. Nagkaroon ng mga landslides, no, na natanggal yung kalsada. Some barangays or sitios as isolated as of the moment, pero hindi naman yung isolated na hindi makaabot yung tulong sa kanila, no. Mm-hmm. Kaya lang yung mga sasakyan hindi pwede, so yung mga relief na dinadala namin doon minamano-mano namin, although it is not also that far, no, kagaya nung isa about 60-70 meters yung na road cut. So, linalakan nila yun on the other side. Tapos, meron naman sumasalo on the other side.
0: Mm-hmm.
15: Meron naman yung iba, dahil dito sa Amburayan River, tumaas, na-isolate sila dahil mataas yung tubig. But we expecting napapabayan in the coming days na nagkaroon ng... Pero, hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng mga relief goods and all that.
0: Mm-hmm.
15: Kasi anticipated namin na usual mga perennial areas yun na ganun. So we preposition yung mga relief food, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them there.
0: Mm-hmm. Parang relay race pala nangyayari, Gov, no? Aabutin ng iaabot, tapos may sasalo doon sa para makaabot doon sa ating mga kababayan. Isa pong tanong dahil sa ating mga kababayan, meron po ba tayo mga flood control projects dyan and did they work as intended?
15: Well, yung mga flood control na kwan, lalo na yung mga drainage system and all that, especially here in San Fernando that I have witnessed it myself, no? Mm-hmm. Nagkakaroon ng flash flood, but the moment that the rains stop, bumababa ka agad yun. So in my assumption or analysis, ano, the drainage system is working. Kaya lang pagka talagang nagsabay yung high tide with the storm surge together with the heavy downpour, eh nature yan, wala ka talagang magagawa. But mabilis ang baba, so I would say that it is working.
0: Mm-hmm.
15: The other flood control na mga lalo na sa mga ibang along the highway, no, kaya nagkakaroon ng ganon, it's not always completed. Kasi kung ano yung pondong meron, yun naman ang linalagay namin. Eh medyo maraming napigil dyan dahil dito sa, alam mo na, yung sky scandal, ano.
0: Mm-hmm.
15: Kahit naman hindi kasama, pero kahit papano, na hold muna because they also have to assess. It's part of their investigation.
0: Exactly.
15: But I am confident na in this coming months, no, they will open it up and by that time, I would say that they have already fully assessed the areas na talagang kailangan na gawin.
0: Opo. Gov, ano pong mga tulong ang naipaabot na natin doon sa ating mga kababayan in particular? Doon po sa, yun nga po, yung natitirang bilang na lamang ng mga nananatili sa evacuation centers. Kamusta rin po ang kalagayan nila?
15: Well, there is no real problem kasi alam mo, August 3 pa lang ano, nag-preposition na kami doon sa mga LGUs ng mga relief goods. Enough na yung initial na ano nila, pangsalo kagad kung meron na. Which also happened. And then the whole week up to today, we are still replenishing yung mga nangangailangan. Now, meron yung mga iba, kahit nawala na sa evacuees, ano, bumalik na sila sa mga bahay nila. But you see, wala naman silang makain doon ngayon kasi hindi naman sila nakapagtrabaho. O yung mga aanihin nila o yung mga in-expect nila, either nasira o nanawala yung mga tanim, ano. So we have to also give them yung for a few more days nila so that they can really stand up on their own to find yung kanilang subsistence na naman.
0: Mm-hmm.
15: So ang ano namin, continuing ito, Chris, hindi kami tumitigil.
0: Mm-hmm. Until ano po ito? Hanggang gaano po katagal ito, Gov?
15: Until we see that everybody is settled. Kasi meron yung mga iba nga na, let's say, yung mga areas na na-declare na medyo delikado dahil sa may signs ng mag-i-slide o may bumaba, no, parang may fault. We tend to evacuate them or ayaw namin bumalik agad sila o kahit na makabalik sila o pumupunta sila sa mga kamag-anak nila. Siyempre, yung kamag-anak, hindi naman masyadong well-to-do rin kuminsan.
0: Mm-hmm.
15: So we have to provide them the necessary assistance.
0: I see po. Gov, with that, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan mula sa La Union? I'm sure yung ilan sa ating mga kababayan na taga dyan, pero wala dyan ngayon, ay nag-aalala doon sa kanilang mga kamag-anak. Nasa inyo pong pagkakataon. Uh-oh. Please go ahead po.
15: Alam mo, ang kagandaan din neto, di ba merong RICE program din si ating Pangulo.
0: Opo.
15: Na yung 10 kilos na ibibigay, ano?
0: Mm-hmm.
15: We were supposed to be giving it before the typhoon.
0: Opo.
15: Pero naabutan tayo, so hindi po namin nabigay lahat. But I think it's also a timing. Kasi itong gumanda itong panahon, we will be giving out in support of yung nabigay na ng mga local governments. That is one, no? So in the coming few days, we will be distributing the yung 10 kilos per household na programa ni Presidente.
0: Opo.
15: So aside from that, we will be going around. Alam mo, after the typhoon, this is when you need also to check on the health Kasi yung mga sakit kumisan, lumalabas yan after the typhoon eh.
0: Opo.
15: Na kailangan mabigyan mo ng mga gamot para yung mga usual na sakit na lumalabas after the typhoon or after the floods. So ang panawagan ko sa mga kababayan natin dito, pagka meron silang mga kapansanan o ano, let the barangay know, o kung kailangan puntahan namin, we will do so. If not, I encourage them to go to the local health units nila or to the district hospitals available. Because lahat naman ng mga health units natin have already been advised to go an extra mile to attend to the needs of the people.
0: Opo. With that, maraming salamat po, no, sa oras na ibinigay niyo sa amin. Alam namin busy kayo ngayon, Gov. But with that, maraming salamat pa rin. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po dyan sa local government ng La Union.

0: Edward Ortega mula po sa La Union. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating makanakapanayam. Governor Ortega ng La Union. Epe po ng Pasig City DRRMO, Sir Brian Tuong. Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Nandiyan si Madam Jo Marie Rifarial, Boss Arnel Villamor, Madam Mary Ann Melos. Andiyan pala yung mga bossing ko, Boss Ren, Boss Mike, tapos si Boss Brill. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating production division, Ms. Tess Ramirez, Christopher Tirambulo at Ms. Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatin sa atin ni Ms. Zef Bosongan mula po sa PBS News Division. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang maulang umaga sa ating lahat.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, marami pang trabahong dapat gawin para maisakatuparan ang nailatag na nakaraang State of the Nation address ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat na atupagin sa ilalim ng kanyang termino. Sabi ng Pangulo, kailangan ng marami pang gawa upang maisakatuparan ang mga naghihintay pang trabaho na nabanggit niya, lalo na nitong nakaraang State of the Nation address. Kaugnay nito, binigyan din naman ng punong ekutibo na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan para maabot ang kanyang minimiti para sa bayan. Mahalagaan niya na nakararating ang pinadadala sa kanyang mensahe ng taong bayan sa pamamagitan man ito ng liham at iparating ang mga dapat pang solusyon ng suliranin. Bata man o matanda na sumusulat sa kanya ay kanyaan niyang binabasa ang liham at tinitiyak na kung meron silang magagawa sa problemang idinudulog sa kanya ay kanila itong tinutugunan.
5: Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimiti bilang isang bayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Paghahain ng kasong grave threat ng Department of Justice laban sa Vice Presidente, suportado ng House Prosecutors. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Welcome para sa ilang yembre ng House Prosecution Panel ang desisyon ng DOJ na magsampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga pahayag ng Vice Presidente tungkol sa pagkuha umano niya ng hitman para ipapatay si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas VP Senator Jervie Luistro, malinaw na patunay ang pagsasampa ng kaso na walang sinuman ang nakakataas sa batas. Sabi naman ni Mamamayang Liberal Party Vice VP Senator Dula de Lima na panahon na para maisampa ang kaso at dapat lamang itong gawin. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez na formal nang inihain ang complaint to grave threats laban kay Duterte. Nakasaad sa reklamo na nilabag ng Vice Presidente ang Article 282 na Revised Penal Code tungkol sa grave threats, kaunay sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga special disbursing officer ng Department of Education inihalin tulad sa mga superheroes dahil sa sabay-sabay na pamamahagi ng confidential funds sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihalin tulad ng kampo ng House Prosecutors sa mga Hollywood superheroes ang special disbursing officer ng Department of Education na si Edward Fajardo matapos lumabas sa mga dokumento na nakapagpalabas ilabas ito ng pondo sa napakaraming malalayong lalawigan sa bansa sa iisang araw lamang. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorne

0: Nakapunan. Tila parang Superman at Doctor Strange naman para kay trial spokesperson Rene Cosi Fajardo. Sa pagkapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan diin ang prosecution na imposible na magawa ng iisang opisyal ang mamamahagi ng confidential funds sa magkakalayong lugar sa buong Pilipinas na eksaktong parehong petsa na nakasaad sa mga acknowledgement receipts. Kahit ang mismong presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Cheese Escudero ay sumang-ayon na mahirap itong mangyari sa realidad.
1: Kinumpirma ni COA ICFAO Auditor Cylin Del Campo na si Fajardo lamang ang tanging nakatalagang SDO ni Duterte nung ito pa ang kalihim ng DepEd upang humawak ng confidential fund cash advances ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Manukalang batas na layong palakasin ang Philippine Coast Guard lusot sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magre-revise sa umiiral na batas ng Philippine Coast Guard para palakasin ang kakayahan, organisasyon at kapangyarihan nito, partikular sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Unanimous na inaprubahan ng mga senador ang Senate Bill 2116 o ang Revised Philippine Coast Guard Law. Papalitan ng panukala ang Republic Act 9993 o ang Philippine Coast Guard Law at magtatatag ng mas malinaw na organizational structure para sa maritime safety, environmental protection at maritime security law enforcement. Palalawakin din ang operational authority ng PCG kabilang ang pagtugon sa maritime threats at pakikipagkasundo sa ibang bansa para sa modernong kagamitan. Samantala, itataas at iaayon din ang base pay ng mga opisyal ng PCG sa katumbas na rango sa AFP at PNP habang itatatag din ng Philippine Coast Guard Academy at Internal Affairs Service. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairman Senator Rafi Tulfo, nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon, tamang sahod at pagkilala ang mga Coast Guard personnel na patuloy na nagsasakripisyo para sa ating bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga. Ang petsa po ay Agosto 12, 2026. It is a Wednesday morning. Kumusta po kayong lahat? Sana hindi kayo medyo na naabutan ng mga baha at saka ng mga ulan, no? We had a lot of downpour for the past days, no? Tsaka I guess talagang naapekto ang marami sa ating kababayan, no? Lalong-lalo na dun sa mga nakatira sa malapit sa mga sapa, sa mga ilog, no? At saka mga sa low-lying areas. Anyway, nagpapasalamat tayo. Mukhang we're having a little sunshine today, but we should always be prepared for the sudden downpour, no? Kasi yan po ang panahon ngayon. Meron tayong special panauhin. Mamaya, he will join us in a few minutes, no? Walang iba kundi yung Assistant Secretary ng Department of Transportation at currently the Chief of the Land Transportation Office or LTO. Walang iba kundi si ASEC Marcos Lacaniraw. He will join us via Zoom kasi he's traveling. Alam mo, napaka hardworking ang ating kaibigan na si ASEC Marcos, no? Marami kasi talagang mga pasaway sa daan, no? Yung mga motorista. So talagang kailangan bigyan ng disiplina at bigyan ng karagdagang parusa para dun sa mga lumalabag sa traffic laws and regulations. Bago natin siya puntahan, syempre babati tayo kay Jennifer Aquino at sa aking mga colleagues sa NPR, sa CESA, at yung mga senior group ko, no? Lalong-lalo na kay Randy Granada, taga Bacolod, pero kasalukuyan na sa Haro, Iloilo siya. Nagpapagaling. So Randy, kung mapapanood mo at mapapakinggan mo itong programa, I send you well wishes and God bless you and get well soon. Magpunta muna tayo kay Nympha Asuncion, no? Si Senator Raffy Tulfo inakusahan si Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage ang committee membership sa Senado. Senador Pia Cayetano umalma. Nympha Asuncion reports.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inakusahan ni Senator Raffy Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage o iniipit ang ilang priority bills ng administrasyon sa pamamagitan ng hindi pag-aproba ng pagkakatalaga ng mga minority senators bilang miyembro ng mga komite sa Senado. Sa plenaryo kagabi, binahagi ni Tulfo na naantala ang pagkakaaproba ng ilang mahalagang panukalang batas dahil hindi pagganap na nabubuo ang membership ng ilang Senate committees. Kabilang sa mga panukalang tinukoy ng senador na nabibinbin ay ang Department of Water Bill, mga franchise bills at OFW reintegration measures. Sinabi ni Senator Raffy na ilang beses nang nagtungo ang kanyang staff sa tanggapan ng minority leader para ayusin ang usapin, pero wala pa rin nangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy.
15: Pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Alan Cayetano para kumuha daw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya ino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Ino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority.
4: Tumayo naman si Senadora Pia Cayetano para sagutin si Tulfo dahil wala sa sesyon kahapon ang kanyang kapatid na si Senator Alan. Ayon kay Senator Pia, sana ay siya na lang muna ang kinausap ni Tulfo at hindi na dapat nagdrama ang senador at tinawag pang pang-hostage ang issue. Tugon naman dito ni Senator Raffy, hindi siya ang nagdadrama at nais lang niyang maresolba ang problema. Narito ang mga pahayag ni na Senadora Pia at Senator Raffy.
16: Senator Tulfo, madali niyo naman huwag akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na huwag kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi huwag tayo ganito dito.
15: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po.
4: Samantala, kinilala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na 32 Senate committees pa ang hindi ganap na nakapagkukonvene dahil hindi pa nakukompleto ang kanilang membership. Sinabi ni Gatchalian na makikipag-ugnayan siya kay Minority Leader Cayetano kasama si Majority Leader Juan Miguel Zubiri para makumpleto na ang committee memberships at maipagpatuloy ang trabaho sa mga nakabinbing panukalang batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Nagre-report siya doon sa nangyayaring bangayan sa Senado kasi nga tila nag-aakusa yung si Pia Cayetano na nagdadrama si Senator Raffy Tulfo. Pero kayo na po humusga dahil alam na alam nyo ang nangyari, no? Lalong-lalo na doon sa mga kapatid na Cayetano, doon sa mga drama na nangyari sa Senado. Anyway, magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. Mas mahigpit na pananagutan sa mga power firm paiigtingin ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. AJ?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Magpapatupad ng Department of Energy o DOE ng mas mahigpit na pananagutan sa mga power company na hindi tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi sapat ang pagtatayo ng mga bagong planta. Dapat ding tiyakin na maayos ang operasyon at performance ng mga kasalukuyang power plant. Tinatasan din niya ang DOE na suriin ang standards at aktual na performance ng mga planta. Ipinarerepaso rin ang mga kondisyon ng mga permit at kontrata ng mga power company upang mapalakas ang kanilang pananagutan. Pag-aaralan din ng Energy Department ang mas mabigat na parusa sa mga kumpanyang seryoso at paulit-ulit na lumalabag kabilang ang posibilidad ng blacklisting. Pinigyan din niya ang permit, endorsement o service contract mula sa gobyerno ay hindi basta papel lamang. Kapag binigyan ng gobyerno ng pribilehyo ang kumpanya na makikilahok sa power sector, inaasahan itong tutupad sa mga pangako, obligasyon at standards na kalakip ng pribilehyong iyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Mula kay AJ, magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. Red at yellow alert itataas sa Visayas grid mamayang hapon. Mindanao grid, isa sa ilalim din sa yellow alert. J. Mark?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: J-Mark? Anyway, kung wala pa si J-Mark, babalikan natin siya mamayang konti. Minsan kasi pag ganyan, may live program, hindi klaro yung mga transmission. Nangyayari yan actually. Anyway, magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, tulong na ipinagkakaloob para sa mga pamilyang nasalanta ng mga bagyo at habagat sa Ilocos Region. Pumalo na sa 5.5 milyong piso. Mildred?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mahigit 5.5 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa datos na kanilang nakalap mula DSWD Field Office 1, umabot na sa 5,540,293.12 ang naipagkaloob na tulong para sa 8,443 pamilya o 11.93% ng 70,758 na pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Aniya sa naturang bilang, 4,668 pamilya sa La Union o 50.71% ang nabigyan ng 3.7 milyong halaga ng tulong. 1,638 pamilya sa Ilocos Sur o 71.59% ang tumanggap ng 394,000 na halaga. 1,364 pamilya mula Pangasinan o 6.01% ang nahatiran ng 887,000 at Dagupan City na 773 o 2.11% na tumanggap ng 580,000 na halaga ng assistance mula DSWD. Sa kabuuan naman, pumalo sa 154,000 na pamilya mula sa 700 barangay sa rehiyon na ang nasalanta ng bagyo at habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
14: Maraming salamat sa iyo, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Bumalik na tayo ngayon kay J. Mark Dagala. May live report siya. Red at yellow alert itataas sa Visayas Grid mamayang hapon at ang Mindanao Grid isa sa ilalim din sa yellow alert. J. Mark?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Manong Leslie, dapat maganda na mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa Visayas ay nananatiling manipis ang supply ng kuryente kaya isa sa ilalim ito sa red at yellow alert mamayang hapon. Patay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert status alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa pagitan nito ay itataas ang yellow alert. Ito'y mula alauna ng hapon hanggang alas 4 at alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ito sa pagpalya ng 6 na planta habang merong 14 na planta naman ang gumagana, sumalit, kulang ang kapasidad nito. Samantala, isa sa ilalim din sa yellow alert status ang Mindanao Grid. Ihiral ang yellow alert status sa Mindanao Grid alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito naman ay dahil sa pagpalya ng 9 na planta kaya hindi ng pagkatakbo ng 9 na iba pang planta, sumalit kulang din sa kapasidad para masuplayan ng sapat na enerhiya ang Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayun, medyo meron tayong warning ulit na magkakaputol-putol na naman ng kuryente, supply ng kuryente. Anyway, that is a yearly occurrence, no? So kaya talagang ang daming pagsusubok ng ating mga kababayan. But as always, the Filipino is a resilient race. So talagang we are victorious, no? So laban lang and things will get better, no? Magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas. Tayog, pinsala sa mga pananim at irigasyon sa Ilocos Region. Dulot ng masamang panahon, pumalo na sa higit 94 milyong piso. Leslie?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umabot na sa kabuang 94,177,900 pesos ang pinatayang pinsala sa mga pananim at pasilidad sa irrigasyon sa buong Region 1 batay sa pinakauling ulat ng National Irrigation Administration. Mula sa kabuang halaga, pinakamalaking porsyentong naitila sa mga infrastruktura o pasilidad ng irrigasyon na pumalo sa 91,226,550 pesos habang pinsala naman sa mga pananim ay umabot sa 2,900 152,500 pesos. Sa pangkalatang tala ng sistema ng irrigasyon sa rehiyon, sa National Irrigation Systems, 82,770,000 pesos ang kabuang pinsala, habang 11,407,900 pesos sa communal irrigation systems. Nagtala ng pinakamataas sa pinsala ang Pangasinan Irrigation Management Office na 87,332,500 pesos. At sinundan ng La Union Irrigation Management Office na may kabuang 5,295,000 pesos. Samantala, nagtala naman ng Ilocos North Irrigation Management Office ng 1,550,040 pesos na nakatun lamang sa Common Irrigation System. Kasalukuyan pa rin sinasagawang validation at pagtatasa sa Ilocos Sur Irrigation Management Office. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
14: Maraming salamat. Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Sige, habang inaantay natin ang ating panauhin ngayong umaga, syempre, meron tayong panawagan na hinay-hinay lang tayo sa pagmamaneho. Kasi araw-araw tuwing ako'y bumabiyahe, palagi na lang ako nakakita ng mga aksidente, lalong-lalo na yung those involving yung mga scooters tsaka underbone motorcycles. Kasi whether we like it or not, talagang nagdagsaan na ang numero ng mga motorsiklo sa ating lansangan. Bakit po? Well, kasi po, the motorcycle has become more affordable to the ordinary employee, you know, yung namamasukan, even on a daily basis, daily wage, they can now afford motorcycles. And it has become a faster way of transportation. Kasi nga, minsan pag umulan na yan, ganyan, mahirap nang sumakay, no? At saka minsan yung traffic, at saka everything else, no? The cost of fuel. Pero the motorcycle has become a very quick and easy solution to the transport problem. So ang panawagan natin, kasi nga we will have Asik Marcos Lacanilaw in a while, mag-ingat tayo talaga sa daanan. Marami talagang, lalo ngayong tag-ulan, alam natin na nagmamadali ang mga tao, pero first and foremost, think of safety first. And the only way to minimize this is to follow the traffic laws and regulation, di ba? So anyway, bago tayo pumunta na sa ating panuhin, mag-break muna tayo.
0: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bigbang Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
24: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
24: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po na ngayon ay 9:26 na po ng umaga, habang inaantay natin ang ating panawin si ASEC Marcos Lacanilaw at LTO Chief. Magpunta muna tayo, may isang live report galing kay April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao, NTA Cagayan, patuloy na umaalay sa mahigit 1,000 tobacco farmers sa lalawigan sa kabila ng mahigpit na kampanya kontra paninigarilyo. April Jane?
25: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
25: Report.
26: Sa kabila nga ng mga kampanya laban sa tabako at paninigarilyo, patuloy na pinalalakas ni National Tobacco Administration ng NTA ang suporta nito sa mahigit 1,000 magtatabako sa lalawigan ng Cagayan. Binigyan din ni ating Department Manager Freddy Lazaro na hanggat may gustong magtanim ng tabako, patuloy ang suporta at paggabay ng NTA sa mga ito. Nabatid na para sa crop year 2025 to 2026, umaabot sa 1,060 ang rehistradong tobacco farmers sa probinsya na may tinatam ng mahigit 465 na ektarya. Sa magpapalakas sa mga ito, patuloy rin ang ginagawa nilang pag-organisa para sa mas maayos na pagtatanim at mas masaganang produksyon. Sa ngayon, nasa 11 kooperatiba at asosasyon na ang nabubuo sa probinsya. Ibinahagi pa ng NTA na mayroon silang programa, kabilang na rito ang Tobacco Contract Growing Scheme, kung saan sa pagpapautang o pagbibigay ng ahensya ng production assistance, 60% lamang nito ang babayaran ng tobacco farmer at automatikong kita na ang nalalabing 40%. Kabilang sa mga variety ng tabako na itinatanim sa Cagayan ang Burley, Cigar Filler at Native Batek o Yaong Ninunguya at naituturing na pinaka-in-demand at madalas na ibebenta sa mga palengke. Para sa Bagong Pilipinas, ako sa April sa Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
14: Maraming salamat, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Governor Helen Tan nakipagpulong kay DA Secretary Kiko Tiu para sa mga proyektong pang-agrikultura sa Quezon. May?
25: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
25: Report.
27: Nakipagpulong si Quezon Governor Angelina Dr. Helen Tan kay DA Secretary Kiko Tiu para sa pagsusulong ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, kabilang sa mga plano ng pamahalaang panlalawigan ay ang pagpapatayo ng isang trading post na gagawin sa DA property sa Chaong, Quezon. Ang trading post ay inaasahang makakatulong sa pagpapadali ng kalakalan at pagbebenta ng mga produktong agrikultural, kayo din sa pagbibigay ng mas maayos na oportunidad sa mga lokal na magsasaka at iba pang stakeholders sa sektor. tinalakay rin ang ilang proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na isinusulong sa Quezon. Layunin naman ang mga programang PRDP na mapalakas ang produksyon, infrastruktura, market access at kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura sa mga komunidad sa lalawigan. Kasama ang nakipagpulong ng gobernadora si Mayor Sonny Ubana ng Lopez na siyang pangulo ng League of Municipalities of the Philippines na nakipagpulong sa mga mahalagang proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan sa bawat munisipalidad sa Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
14: Maraming salamat sa iyo, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Mukhang hindi makakapag-join sa atin si Asik Marcos Lacanilao via Zoom. So we're trying to get hold of him via phone patch. No? Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, pag ganito'y maulan, medyo erratic ang ating Wi-Fi connections, ang mga internet. No? Katulad nung isang araw, nagkaroon ng problema rin dito sa studios. No? At dun din sa mga ibang lugar kasi, you know, the yung mga internet, they are also dependent on the weather conditions. Pag matindi ang ulan, ganyan, naapekto. So anyway, we're trying to get Assistant Secretary of the DOTR and the LTO Chief, si Marcos Lacanilao, to join us via phone patch. Kasi mag-update lang tayo sa kanya tungkol sa mga developments over the last week sa LTO. Kasi nga, yun, yung importansya ng safety, no, sa ating mga lansangan, lalong-lalo na at dumaragsak na masyado ang numero ng ating mga motorcycles, no. Pupuntahan muna natin si Alvin Baltazar. Meron siyang presidential live event, no? May situational report siya, pero antayin din natin, hindi pa siya handa, no? So ayun, kasi po base sa ating report na nakuha, yung the LTO issued a nationwide extension for the validity of expiring driver's licenses, student permits, medical certificates, and motor vehicle registrations due starting July 1, 2026 until further notice due to ongoing technical issues. Nagkaroon kasi, well, katulad nga ng sabi ko kanina, nagkaroon din ng technical issue yung LTO, yung Land Transportation Management System or yung LTMS, no? Alam niyo po, even in this day and age of computers and high-tech equipment and programs, once in a while we succumb to the breakdown of our equipment and our yung productivity based on yung ating mga programs, no? So katulad ng LTO, that was not also spared yung kanilang yung program, no? Katulad din dito sa studio kasi nga yung minsan nawawala yung Wi-Fi. We'll be waiting for the Assistant Secretary to join us, even via phone patch, even just for a few minutes, to get an update on the developments on the LTO. Kasi nga, nagkaroon ng extension for the validity of expiring driver's licenses. Mahusay na balita ito kasi karamihan din sa ating mga motorista, minsan na nakakalimutan, i-renew ang license, lalong-lalo na katulad sa mga senior citizen na we forget to renew our licenses. So that in itself is a violation, driving expired license. Alam niyo po, sa Amerika, napaka-importante po yung ang unang hihingin sa iyo, yung driver's license, registration, and insurance. Importante po yun. Pupunta na natin ngayon si Asik Marcos Lacanilao. He's ready. He will be joining us via phone patch. Phone patch, sige po. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Asik Marcos Lacanilao.
3: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa.
14: Ayun, you're coming loud and clear. Maraming salamat sa iyo. Asik, I know you're very busy pero hihingi lang kami ng update sa iyo tungkol sa LTO, yung mga naganap in the last week. Sige po, Asik.
3: Opo, ang mga nangyari nga po last week, yung mga naging mga na-hearing po namin, especially yung nahuli ng aming taxi driver.
14: Opo.
3: Na naningil ng sobra-sobra doon sa foreigner na pasahero, tapos meron pa siyang kasamang parang konduktor, ay talagang kagulat-gulat at saka hindi dapat ginagawa kasi mukhang sa ating pananaw nga po ay mukhang hold up yung gagawin nila eh. So agad kuhong pinakilos yung ating law enforcement service. So na the following day po, nahuli po namin yan. So naka-impound na po yung taxi. Then, kasi hindi lang naman po dun sa pangyayaring yun, nakita namin na may mga iba't ibang mga violation, unregistered, yung taxi na hindi dapat lumalabas.
14: Opo.
3: So may pananagutan po yung operator yan. Then yun naman pong driver, pinatapos ko po kaagad yung hearing dyan. So kahapon po lumabas yung resolution niyan na perpetual revocation po yung kanyang driver's license or habang buhay na pagkakatanggal ng lisensya.
14: Opo. In fact, Asik, yung the LTO has ramped up penalties, no? Lalo na yung mga permanent license revocation, tapos merong lifetime driving ban for even for severe reckless driving and road incidents. Earlier na banggit ko, tila sa pagdagsa ng mga motorsiklo sa atin lansangan, araw-araw na lang po talaga may aksidente. Kasi nga, almost always, hindi po talaga nag-iingat yung mga nagmamotor. So this has been a main concern of the citizens na sana talaga maging strict ang penalties ng mga lumalabag sa ganitong reckless driving.
3: Sa ngayon ho kasi, ang LTO, pinagbabasihan po namin yung sa RA 4136, tapos yung Joint Administrative Order ng LTO. So, nasa process po kami na i-revise na yung JAO, yung Joint Administrative Order. Yun namang RA 4136, dahil batas po yun, medyo mahirap pong baguhin yun. Kasi, pero sa amin, sa pananaw po namin, hindi na kasi siya angkop sa panahon ngayon.
14: Opo.
3: Kailangan mas mabigat na parusa po na ang mangyari. For example, bigyan ko kayo example, yung mga ho gumagamit ng mga peking plaka.
14: Opo.
3: Yung mga peking plaka po kasi na may mga plaka naman sila pero hindi po sila nilalagay yung plaka nila. Mababaw po kasi, no plate attached, mababaw po yung penalties doon eh. Pero kung ako po ang tatanungin, yun nga po yung ilalabi namin na pag mahuli po namin na meron kang plaka tapos ibang plaka ang ginagamit mo, dapat po impound na yan.
14: Tama po. Pero po, Asik, yung meron kaming napapansin na meron siyang plaka nakalagay, pero minsan tinatakpan ng ibang plaka tulad ng nakalagay mason o abogado o basta kung ano po yung member siya ng isang organization, tinatakpan yung totoong plaka. Yung ba'y pinagbabaw?
3: Bawal po yun, no? Plate attached po yun. So pwede po namin hulihin po 'yon. Kaya lang 'yun nga po, hindi ho alam niyo, marami pa rin pong mga pasaway. Ngayon nga po bago ko kayo makausap,
14: opo,
3: may pumapasok pong mga report sa akin na gumagamit pa rin ng ganyan.
14: Opo.
3: So 'yun po yung mas dapat na mas malalim na penalties kasi sa totoo lang po yung parati ko nga hong sinasabi, medyo marami tayong kababayan po na pasaway eh. So yung disiplina pa rin po kailangan pa iralin.
14: Opo.
3: Kung hindi po kasi sila nadidisiplina, paulit-ulit po nilang gagawin sakali yan.
14: Opo, opo. Alam niyo po, Asik, meron pong nag-text dito. Ito naman eh tinatanong. Yung bang mga low numbered plates, they are exempted from the number coding or they should also follow? Like kung ang plaka ay 8, eh dapat Thursday hindi siya pwede. Ano ba yun na ano bang sagot dun sa
3: okay, sa ngayon po kasi yung mga protocol plates sa sa mga politiko, congressman, wala naman pong sinasabi ang batas na exempted po sila sa mga traffic violations na yan.
14: Opo.
3: So may kakaharapin pa rin po yan. Pero sa ngayon po, yung mga protocol plates na yan, wala pong nai-issue, especially sa mga sa Congress.
14: Opo.
3: Pero yung pong mga protocol plates na sa ating judiciary, meron po yan.
14: Opo.
3: Pero yan naman po ay ano naman po dyan, wala naman pong exemption yan sa mga huli-huli o sa batas.
14: Ayun. I'll take this opportunity also, Asik. Ito, meron pumasok na message. Alam niyo po, yung karamihan po rin sa mga driver ng mga diplomatic vehicles, mga abusado rin, they don't follow the traffic laws, no? And traffic lights. Tama, eh, siyempre, ikaw po ay, you are a visitor to the host country. Dapat yung driver, eh, bilang Pilipino rin, sundin din ang batas sa lansangan.
3: Opo. Yan pong mga driver po na yan, regardless kung sila ay na diplomatic, nahuhuli po yan.
14: Opo.
3: Kasi, gumagamit din po sila ng mga Philippine driver's license.
14: Yes.
3: Pag foreigner po yan, kinoconvert po yan ng yung kanilang driver's license to Philippine driver's license. So meron po yan. So pwede po namin silang i-apprehend. So yun pong yung mga diplomatic vehicles nila, meron naman pong mga diplomatic plates na yan na issued ng LTO with the clearance from Department of Foreign Affairs.
14: Opo.
3: So madali po natin silang mahuli. So may mga nahuli na rin po kami, wag po sila mag-alala.
14: So it's short of saying, Asik, they are not immune from the traffic.
3: Wala pong mga immune ganyan. Kahit po sa amin sa LTO po, kahit po yung sarili po naming mga tauhan, pagka po lumalabag po sa ganyan at hindi po rumiresponde sa, kasi may ano po kami, may patrol po kami, enforcement. So kahit po yun, minsan nahuhuli namin. Especially po yung mga tauhan namin na hindi naman on duty, ginagamit kung saan-saan.
14: Opo. Asik, yung po sa, kumusta naman po yung sa mga dealers po ng mga motorsiklo? Ano po ang status niyan? Di ba may, last time na...
3: Opo, marami na po kaming na suspend. Tapos yung talagang natanggalan na blacklist na po namin o natanggal na namin yung mga dealership nila.
14: Opo.
3: Kung hindi ako nagkakamali, last month 12 yung talagang totally natanggal na po namin. Ang suspension po, yung data hindi ko po masyadong kabisado kung 30 plus ata yun. Naka-post po yan. Then marami pong mga ongoing pa na almost 100 plus. Paliwanag ko lang po, no? Kasi po kailangan po, bakit po ganun? Kailangan po may due process, eh. May batas po kasi tayo. Baka sasabihin ng iba na, bakit hindi isara ka agad? Hindi po kasi ganun kadali yun.
14: Opo.
3: Meron pong due process na kailangan daanan. May legal na procedure na dapat na sundin hanggang sa maipasara po natin yan. Kaya po yung mga kababayan ho natin na bumili ng kotse o motor, tapos may reklamo sila, kaya nga po sinasabi ko, ireklamo nyo sa amin sa LTO.
14: Opo.
3: Kasi yung complaint nyo, magagamit ko po yan para mapanagot ko po yung mga dealer na wala sa ayos. So, pag pinanagot ko po sila, i-issuehan ko ng show cause order, sasagutin po nila yun, magpapalitan muna ng sagot. Then, may final ano na po kami, resolution, yung resulta niyan, kung suspension muna, tapos may penalty, tapos pag meron pa isang sunod na kaso uli, hanggang sa tuluyang maisarado na po yan.
14: Opo. Tapos, Asik, meron po yung press release, yung ang LTO nag-issue ng nationwide extension for the validity of expiring driver's license. Ito ituloy pa ba ng extended po, Asik?
3: Opo. Nung July po yan, natapos po nung July 31.
14: Oo. So, wala na po extension talaga?
3: Opo. Wala na po.
14: Ayun. Ay, napakaganda. I'm sure it was a service to our...
3: Opo. Kaya po yung mga kababayan po natin, sana maintindihan ho nila. Yung po kasing mga yung driver's license natin, registration, pumupunta po yan sa pera ng gobyerno upang patakbuhin yung mga ahensya ng gobyerno, pampasahod ng tao, para may isaayos natin. Tapos So, ganun po yan. So, nagbigay po tayo ng palugit dahil nga po nung advice po ng with the guidance po ng ating presidente at ni Secretary Giovanni Lopez na opo, tulungan especially nung tumaas po yung fuel.
14: Opo.
3: Pero yun po, na actually naging ano po yan, yung 3 months naging 4 months.
14: Opo.
3: So, sa amin po, pinipilit po namin na maisaayos na yung mga dapat maayos na mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin lalo na nung nakaraang mga buwan na naging hirap talaga dahil sa taas ng mga fuel.
14: Opo. Anyway, Sec Marcos, before I give way to a presidential event today, I would like to ask you for your last words before we wrap up. Sige po, Sec.
3: Opo, sa mga kababayan lang po natin, especially yung mga may concern sa LTO o yung mga nagiging pasaway pa rin po sa kalye, sana maunawaan po ninyo, ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Kailangan po nating panatilihin na maayos yung kalye natin, wala pong mga pasaway na driver. Kasi yun po yung aming mandato. Kaya sumunod lang po sila, iwasan na po nila yung mga maling ginagawa nila nung araw na sila po nagmamaneho. Kasi mas makakatulong yun na maiwas sa mga aksidente. Yun lamang po.
14: Maraming po salamat sa iyo, Asek Marcos Lacanilao. Salamat po. Ayun po, we just had the DOTR Assistant Secretary and currently the Chief of the Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, update on the LTO. Salamat po, Asek Marcos. Magpunta na tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang live report, no? Meron tayong presidential live event, no? So, sitwasyon sa Jose Diokno Boulevard North sa lungsod ng Pasay para sa gagawing inspeksyon ni Pangulong Marcos sa isinasagawang clearing at waste collections operations ngayong umaga. Alvin, magandang umaga sa iyo.
25: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Leslie, isang magulang umaga at sa hinihintay lang natin ito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa gawin ng Jose Diokno Boulevard North, Barangay 76, Zone 10. Dito sa lungsod ng Pasay sapagkat personal na titingnan ng Pangulo Kuya Leslie yung isinasagawang clearing at saka waste collection sa operations dito sa gawi ng Pasay. Doon sa video materials na naipadala natin niya Kuya Leslie, makikita natin yung santambak na mga basura. Ito ay parang dagat ng basura din kahalintulad nung nakita natin doon sa mga video footages na ating nakita doon din sa Parañaque, doon sa may gawin naman ng Redemptoris Water Channel malapit sa LRT2. So, naririto na rin si Secretary Vince Tinson at hinihintay na lamang ang pagdating ni Pangulo Marcos and he's expected to arrive at around 10 this morning, Kuya Leslie. At hinihintay natin kung magbibigay din ng kahit kaunting maikling pahayag ang Pangulo. Tugnay pa rin ang ginagawang tuloy-tuloy na paglilinis sa ilang mga ilog natin na talaga namang nakakagulat pagkatapos nitong habagat ko, Leslie.
14: Okay, Alvin, maraming salamat sa iyo. Antabayan na namin ang karagdagan mong report for the next program, no? Ayun, nakikita ko talagang grabe ang mga basura. Karamihan dyan, plastic, so hindi talaga natutunaw yan. They are unrecyclable items, so mahirap talaga. Anyway, maraming salamat sa iyo, Alvin.
4: Yes, Kuya Leslie, mabalik tayo mamaya as soon as dumating na si Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. Mula pa rin dito sa gawi ng lungsod ng Pasay, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Bago tayo magpaalam, magpunta muna tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag, Ilocos Norte. Higit 1,000 mga residente na kinabang sa libreng bigas sa Ilocos Sur. Rani?
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kayang umuwing may dalang bigas ang 1,053 residente ng bayan ng San Vicente sa lalawigan ng Ilocos Sur dahil sa local government support fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa provincial government, direktang nabili ang mga bigas mula sa mga magsasaka para may pabahagi sa mga pamilyang lubos na nangangailangan. Napatid na 3 beses na makakatanggap ng 10 kilong bigas ang mga nasabing residente at inaasahan na matatanggap nila ang 3 beses sa buwan ng Setyembre. Target naman ng provincial government ng Ilocos Sur na mabigyan ng libreng bigas ang 50,000 pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
14: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Tayo magpapaalam na at malapit na po mag-alas 10 ng umaga. We'll give way to BNB, Broadcaster ng Bayan, Kakiko Flores. Papasalamat tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, TEC, sila Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milos at ang executive producer si Christopher Tirambulo at Tess Ramirez. Maraming salamat po sa inyo lahat. I'll see you tomorrow.
25: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Philippine Standard Time 9:50.
25: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. $600 million healthcare grant sa Pilipinas mapupunta sa inilatag na 3 key results na magpapalakas sa health system ng bansa ayon sa Malacanang. Si Alvin Baltazar sa detalye ng balita.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Katuon sa tatlong pangunahing resulta ang $600 million healthcare grant na ipinagkaloob ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ang pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro base na binarya sa kanilang naging pakikipag-ugnayan sa Department of Finance. Tinukoy dito ni Castro ang pagpapalakas sa disease surveillance, detection at outbreak response habang target ding gugulin ang nasabing grant para sa pinagsama-samang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang programa para sa mga sakit at magpapalakas sa finance at management ng sektor ng kalusugan. Gagamitin din niya ang grant sa pagsuporta para sa mga priority health programs na tutugon sa problema sa HIV, tuberculosis, tropical diseases at maternal newborn and child health. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Panukalang 2027 national budget may pinakamababang unprogrammed appropriations ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Maituturing historic low ang halaga ng unprogrammed funds na makikita sa panukalang 2027 national budget ayon sa DBM.
1: Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na 111.98 billion pesos ang unprogrammed appropriations para sa susunod na taon, katumbas ng 1.5% ng kabuang expenditure program. Ito na ang pinakamababang nominal value mula noong 2019 at ito rin ang pinakamababang ratio ng unprogrammed appropriations sa kabuang budget mula pa noong 1991. Paliwanag ni De Leon na may tiyak na paggagamitin ng pondo, kabilang ang mga foreign assisted projects na hindi pa kumpleto ang detalye ng ihandaan 2027 National Expenditure Program. Siniguro naman ni Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na susuriin ng Kamara ang bawat item sa unprogrammed appropriations sa pagtalakay ng 2027 budget. Sinabi niyang gagamitin nilang gabay ang ginawa noong 2026, kabilang na yung pagtanggal sa infrastructure projects bilang maaring ponduhan mula sa unprogrammed appropriations. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: House Prosecution nagbabala sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago ang kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Yan ang report ni Melanie Valdoz Reyes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbabala ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago ang kanilang salaysay. Sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment court, nakatakdang tumistigo ang mga dating special disbursing officer.

0: Location, Davao City, Coastal Road, Times Beach, Ecolan, Davao City. Sakto? Sakto po yung binabasa ko?
1: Opo, tama.
0: Okay, thank you. Probable threats, letter A, cause-oriented groups, open, close parentheses, NDF, and letter B, criminal groups. Tama po?
1: Opo, tama.
0: Okay, thank you. Number 4, Detailed Intel Collection Team, ICT.
2: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iwanan ang special coverage sa 15th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Mogol at Ted Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang mga nagaganap sa Senado ukol pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
3: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto si bagong Army Chief Donald Gumiran sa disaster operation sa gitna ng mga kalamidad ngayon sa bansa. Philippine National Police nakatutok naman sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ng masamang panahon.
4: Headlines.
5: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng higit 400,000 family food packs sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Cash Assistance Program, pagaganahin ng kagawaran para matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad.
4: Headlines.
3: Mga hakbang laban sa baha sa Metro Cebu, tinatrabaho na ng Department of Public Works and Highways.
4: Headlines.
5: Pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa ilegal na pagatapon ng basura, suportado ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Panukalang budget para sa 2027 formal nang natanggap ng Senado. Pagpapatupad ng zero balance billing, palalawakin ng pamahalaan sa panukalang budget sa 2027.
4: Headlines.
5: COA Auditor Zaylin Del Campo nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa sa 15th trial day na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: At pagtapyas ng 12% value-added tax sa system loss charges, inihain ng Energy Regulatory Commission.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang si Philippine Army Commanding General Donald Gumiran na panatilihing naka-alerto ang mga sundalo sa disaster operation sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa 68th Change of Command Ceremony kung saan formal na pinalitan ni Gumiran si outgoing Philippine Army Chief Antonio Navarrete na itinalaga namang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga sundalo bilang first responders tuwing may kalamidad.
7: Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Philippine National Police nakatutok sa rehabilitasyon at pagbango ng mga sinalanta ng masamang panahon. Ang detalye mula kay J-Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Pinaitin pa ng Philippine National Police sa mga hakbang nito para sa rehabilitasyon at pagbangon matapos ang kalamidad habang patuloy na hinaharap ang mga komunidad ang mga epekto ng pinalakas na habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kasunod dito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya sa mga apektado lugar na panatilihin na mataas sa presensya at malapit o mailapit na o maigpit na makipag-unayan sa mga lokal na pamaraan habang sinisimulan ang pagpapanumbalik sa mahal ng mga gawain sa mga komunidad. Ayon kay Nartates, umabot sa 26 ang bilang ng mga nasawi batay sa kanilang datos dahil sa mga insidente may kaugnayan sa sama ng panahon. Kabilang nito ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi niya na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong komunidad habang inililipat ng mga lokal na pamahalaan ang mga evacuee patungo sa maligtas na pagbabalik sa kanilang mga tahanan at ipagpatuloy ang mahalagang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit silang nakatutok sa pamamahagi ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Gatchalian, nasa mahigit 400,000 family food packs na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naapektuhan ng masamang panahon. Gayun din, patuloy aniya ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Pagtitiyak ng DSWD, may pagkain ang mga nasa evacuation centers. Batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan, and Pampanga, and then Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin, katulad dito sa Las Piñas, meron pa tayong around 200 families sa evacuation center. Nandito na yung warm hot mobile kitchen natin for warm meals. Nag-distribute ng family food packs, tuloy-tuloy yan. Pati na rin yung mga iba't iba pang kit na kakailanganin nila. Sleeping kit, cooking kit, yung hygiene kit, at yung may dala kaming maternity kits para sa ating mga pregnant and lactating women.
5: Samantala, papaganahin din ng DSWD ang cash assistance program nito na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilya at residenteng pinadapa ng mga bagyo at matinding habagat.
11: Dito nagsisimula na tayo ng tulong pinansyal, 10,000 kada pamilya, para naman matulungan natin yung mga dinaha na nasira, yung mga partially damaged yung mga tao.
5: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang relief and recovery stage kaugnay ng nangyaring landslide sa barangay Gisad Surong na ikinamatay ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa Mines and Geosciences Bureau kung saan idineklara na ang ground zero ng nasabing landslide bilang no-build zone. Nangangahulugan ito na hindi nahahayaang makabalik pa ang mga residente sa nasabing lugar para magtayo ng kanilang bahay o anumang istruktura. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide, habang patuloy na sinasagot ng DSWD ang rental costs ng mga na-displaced na pamilya. Nagkakasada rin ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng engineering strategies para hindi na maulit pa ang nasabing insidente sa iba pang lugar sa Baguio.
12: We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakyat ko yung mga tao namin at yung mga engineers natin, at nakita na may mga stress na yung soil.
3: Yan ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Hindi pababayaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tututukan nilang mabuti ang pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng landslide sa Gisad Surong Baguio, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong mahigpit ang utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang mga kinakailangan tulong tulad ng financial, medical at psychosocial intervention. Naipaabot na ng DSWD ang 10,000 pisong cash assistance para sa 7 pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring landslide. Pagtiyak pa ng opisyal na magkakaloob din ang kagawaran ng funeral assistance oras na matapos sa mga kinakailangang dokumento. Naipaabot na rin ang cash relief at medical assistance ng DSWD na nagkakahalaga ng kabuang 30,000 pesos para sa 2 survivor na nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center.
13: Ang assistant po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasaayos ng local government unit yung permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasaayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
5: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Mahigit 3,700 na landslide at flood-prone barangay sa bansa pinag-iingat ng DENR sa patuloy na banta ng habagat. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patuloy na pinalalahana ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, mga lokal na pamahalaan na manatili mapagbatyag sa posibleng banta pa rin ng landslide at flash flood dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas itong threat advisory, tinukoy ng ahensya ang nasa 3,742 mga barangay mula sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at NCR na prone sa landslide at baha batay sa geohazard maps. Dahil dito, inaabisuhan ang mga LGU at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang posible pa ring evacuation protocols. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, dalisdis at daluyan ng tubig na bantayan ang pagtaas ng level ng baha. Agad i-report anong man senyales ng paggalaw ng baha. Pinag-iingat din ng mga ito sa mga bitak sa pader, sahig o poste na maaring senyales ng paggalaw ng lupa lalo na sa mga maburol at matatarik na lugar. Hinihikayat ng DNR ang publiko na manatiling alerto tuwing may malakas na pag-ulan at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matagumpay na naipaabot ng mga otoridad ng relief items sa isolated areas sa bayan ng Marcelino sa Zambales. Nasa bandang paanan kasi ng bundok ang naturang lugar at nasira ang tulay doon kaya pahirapan ang pagbibigay ng tulong. Sa programang Boses, sinabi ni Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela na gumamit pa sila ng lubid para maitawid ang relief goods sa 108 residente doon.
16: Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa pinaroroonan ng mga residente. Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supplies. So parang zipline, ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher.
5: Si Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Batay sa datos, nasa 13.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 119,000 na individual naman ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Layo ng deklarasyon ng state of calamity na pabilisin ang paggamit ng resources ng pamahalaan at agad matulungan ang mga apektadong residente.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi pa nakukonsidera ng La Union ang pagdeklara ng state of calamity kasunod ng epekto ng mga pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na natutugunan pa naman sa ngayon ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong, partikular sa isolated areas.
17: Hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng relief goods kasi anticipated namin na yung mga perennial areas yun na gano'n. So, preposition yung mga relief goods, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them.
5: Si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga apektado ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar na posibleng mauwi sa pagbaha o landslides. Pulo-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 16 minuto makalipas ang alas 11. Sa iba pang balita, Education Secretary Sunny Angara binisita ang Santolan Elementary School sa Pasig City na kabilang sa mga binaha bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: J. Mark, go ahead.
18: Said, binisita nga ngayon ni Education Secretary Sunny Angara ang Santol Elementary School dito sa... binisita nga ngayon ni Secretary Sunny Angara ang Santolan Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Isa ito sa mga paaralang ginamit bilang evacuation center sa nakalipas na mga pag-ulan. Dulot nga nitong bagat partikular na ubatay dito sa datos ng Pasig, ng Santolan Elementary School dito sa Pasig City. Meron silang hanggit na kumulang nasa
8: nasa mahigit 4,000 individual ang nanunuluyan nga dito sa naturang eskwelahan. Katumbas ito ng 774 na pamilyang nasilikas. Sa naturang bilang na ito, 450 ay mga mag-aaral muna sa Kinder 1 at 2 sa paaralan ito. Gayun din sa mga enrollees sa iba pang paaralan. 95 classrooms ang ginamit, Ched, dito sa Santolan Elementary School na siyang naging evacuation center. Dito kahit nagpapatuloy na yung klase at dire-diretso yung pag-inspection nga nitong kalihim ngayong umagang ito. Kasama ni Secretary Angara, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, gayon din ang mga opisyal ng Santolan Elementary School. Mula dito sa Pasig City, para sa Bago Pilipinas, si Martagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinuna ng Malacanang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang imbestigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, noong Setyembre lang ng nakaraang taon nang sinimula ng administrasyon ang imbestigasyon sa anomalya at marami na aniyang na imbestigahan at sinilbahan ng arrest warrant. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, pero lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
19: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa isinasagawang clearing at waste collections operation sa Jose Jocno Boulevard, lungsod ng Pasay. Pagkakaroon ng waste to energy plant, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sir, magandang tangali. Personal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinasagawa clearing at waste collection operation sa Sir Jocno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasama ng Pangulo, sina DPWH Secretary Vince Dizon at NMDA Chairman Romando Martes. Among nasa rin si Energy Secretary Sharon Garin. At sa ambos interview kanina kay Pangulong Marcos, sinabi nito, pinag-aaralan na ang mga lugar na maaaring gawing waste to energy plant. At ito'y sagita ng isusulong na waste to power energy. Ayon sa Pangulo, makaka-beneficio din dito ang mga nasa LGU. Ngayon, hindi masyadong malaki ang kailangan gugulin ng mga nasa lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay nagbabayad sa landfill. Bahagihan niya ito ng estrategya kung pag-usapan ay flood control habang ikinakas na ang dredging at iba pang pamamaraan para maibsan ang problema sa baha. Dagdag ng Pangulo na dapat ding matiyak na hindi mababarahan yung mga kapasyon na pagdinan niyang magkapa na makuhang mga ito at maiwasang mapunta sa laluyan ng tubig gaya ng ilog. Pagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Sistema dyan ng LGU ang bahala sa pagkulikta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Sa ang pating inisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling.
20: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pop.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangan maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakikipagtulungan sa mga local government unit dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ni Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
22: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu Especially the flooding here in Cebu City, Mandaue, and in other places. Kaya talagang ma-action ang lugar. And so, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Project NOAA gagamitin ng Kamara sa pagbusisi ng flood control project sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Gagamitin ng Kamara ang Project NOAA para busisiin ang mga flood control project na isasama sa 2027 national budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, nakalaan na sa 2026 budget ang 1 bilyon piso para mapalawak ang kakayahan ng Project NOAA sa pag-update ng flood risk mapping sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung ang isang lugar ay nasa red, orange o yellow zone batay sa antas ng panganib sa pagbaha. Nagagamitin din ba tayo sa pagsusuri ng mga panukalang flood control project? Sinabi ni Swansing na magsasagawa ang Kamara ng panibagong round ng vetting sa deliberasyon ng Kongreso upang matiyak na ang mga proyektong mapapabilang sa pinal na bersyon ng budget ay kinakailangan at kayang ipatupad. Kabilang sa mga mekanismong ipinatupad na sa 2026 General Appropriations Act, ang provision sa implementation at transparency ng infrastructure projects kabilang ang pagsusumite ng project monitoring report sa DBM. Mayroon na rin provision sa pagbuo ng integrated, environmentally validated at nature-based flood and water resources management plan, gayon din ang flood control project monitoring at geospatial validation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran sa Paranaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 truck ang maghahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiniin niya ang pangangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan ng kalihim na magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa anyay first time na nangyari sa open canal.
1: First time to nangyari na gato. So, pinapakita yung tayo na ang gabi na tayo na sitwasyon ng basura na agad. Ayagang sasabihin mo na na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, it's a nationwide crisis. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo naman sa lahat eh. Bumpi hindi na.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Suportado ng Malacanang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga ilegal na pagtatapon o nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Paranaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng Malacanang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
19: Laki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba nating balita, tiniyak ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para may pagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na susunod sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework Kabilang dito ang assistance to individuals in crisis situations o AICS ng DSWD, fuel subsidy para sa mga transport workers sa ilalim ng DOTR, fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at emergency repatriation at action fund ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa ni De Leon na patuloy na popondohan ang mga programang ito para matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
2: Wala pong separate na line item for the uplift program. Pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
3: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Formal lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lang ang committee hearings, at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausa ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
4: Next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
5: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Transparency at accountability sa pagbuo ng panukalang 2027 national budget ang prioridad ni Senate Finance Chief Senator JV Ejercito. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na prioridad niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pagbabalanggas ng panukalang 2027 national budget. Ito lalo na anya sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa fraud control projects. Nilinaw rin ni Ejercito na hindi niya layuning tuluyang ipagbawal ang amendment sa panukalang budget, pero sisiguraduhin niyang magiging bukas at nasa record ng plenaryo ang anumang gagawing pagbabago. Anya, papayagan niya ang mga amendments na makakabuti sa publiko basta't pag-uusapan ang mga ito sa open session at magiging bahagi ng official record. Samantala, sinabi ng Senate Finance Chief na hindi niya papayagan ang mga insertion o last minute amendments sa gagawin ng hindi malinaw. Ipagpapatuloy rin anya ni Ejercito ang mas bukas na bicameral conference committee proceedings, kabilang ang live streaming nito para matiyak ang transparency. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Palalawakin ng pamahalaan sa 300 local government hospitals ang magpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target nitong mapalawak sa 352 ospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuang pondo ng Department of Health kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakarang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan anya ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ang 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
2: Talaga nating tignan na talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21%. to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
5: Yan ang pahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga pinakahuling balita patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy. Dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Patuloy ang pagtestigo ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Sa pagkakataong ito ay nakasalang siya sa witness stand para sa cross-examination ng depensa hinggil sa issue ng confidential funds. Ito na ang 15 araw sa kabuuang 72 araw na schedule ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Del Campo na maraming dokumento ang isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds na hindi sumunod sa mga tuntunin ng COA.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: House Trial Spokesperson iginiit na hindi dapat maging Trojan Horse o daanan ng korupsyon ang confidential funds sa ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Chad John, hindi dapat maging Trojan horse for corruption o lihim na daanan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan ang confidential funds at intelligence funds sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga auditors na busisiin ng tama ang paggastos nito. Isinigawan ni prosecution spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Cohn ng ang pahayag kasunod ng pagpatotoo ni Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo kaugnay ng mga natuklasang anomalya sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mambabatas na ipinapakita sa kasalukuyan Kuya impeachment trial ang matinding hamon sa pag-audit ng pondo ng bayan, lalo na kapag dinadalihilan ang mga ahensya ang pagiging confidential nito kahit pa may mga panuntunan sa batas na dapat sundin. Ayon kay Ko, oras na upang muling suriin ng bansa ang paglaban o paglalaan at paggasta ng CIF na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa iba't ibang ahensya dahil sa mga natuklasang irregularidad ng CIF ng pangalawang pangulo na nawagan ng mambabatas sa pamahalaan at sa COA na pag-ibayuhin ng pagbabantay sa paggastos ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangangailangang magbigay ng bagong marching order kay bagong talagang Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid na ni Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
19: Ano po ang kinakailangan na tulong? At kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers? At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release? Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
5: Samantala, idinitalye ng Malacanang ang mahalagang sektor na makakatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go ang ibang detalye tungkol dito.
19: Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 11 hydrogen service contracts na igawad ng Department of Energy sa pribadong sektor. Service contracts inaasahang magdudulot ng malaking kita sa bansa. Si AJ Ignacio para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nasa 11 hydrogen service contracts na ang iginawad ng Department of Energy para sa pribadong sektor na inaasahang magtutulot ng malaking income sa bansa. Sa post-SONA forum ng Department of Energy, pinaliwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang isa ay on process na pagtatayo na ng planta. Sa apat na service contracts naman ang ina-award na sa mga naturang kumpanya at anim pa lamang ang under application sa Department of Energy. Patuloy namang umaasa ang Energy Department na mas darami pa ang mamumuhunan sa hydrogen reserves ng ating bansa na tiyak na magbibigay ng malaking income sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakikipag-usap na ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa posibilidad na alisin na ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, mahalagang matukoy ang system loss charge bilang isang government-mandated charge upang hindi na ito masaklaw pa ng VAT tulad ng ibang singil sa kuryente tulad ng GEA Allowance Charge at Lifeline Rate Charge. Kabilang nga sa mga pagdadaanan nito ay ang konsultasyon at masinsinang koordinasyon sa BIR kung saan kinakailangang maisapinal at mapromulgate ang isang resolusyon kung saan kakambal nito ay tatanggapin ito ng BIR at gumawa ng sariling kautusan upang maipatupad ang pag-aalis ng VAT sa system loss charge. Kung susumahin, bilyong piso rin ang katumbas nito ito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang nakolektang system loss charge sa lahat ng mga consumer sa buong bansa, kada taon aabot din ng 6 billion pesos ang 12% VAT.
9: Siyempre, yung aming resolution naman, dadaan din yan sa proseso ng konsultasyon at matapos nito, sasapinal namin. Pero kaiba doon sa iba naming resolusyon na kami lang talaga ang nakapag-decision. Dito kasi sa bagay ng paniningil ng buwis, ang talagang may sakop dyan ay ang BIR. So we will defer to the BIR. Pero kumbaga, kumilos na tayo. Nagkaroon na tayo ng ganitong inisyatiba sa komisyon nang sa ganun ay masimula natin at sakaling hindi nakakailanganin talaga ng pag-amienda doon sa batas patungkol sa pagtatanggal ng VAT on system loss. So, maaari na natin maitupad ito ng mas madaling panahon.
5: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaaksyonan na ng Department of Energy o DOE ang paglalabas ng mas istriktong panuntunan sa generation companies dahil sa serye ng yellow at red alert sa iba't ibang power grid sa bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi maikakailang meron talagang mga pasaway na power plants na hindi lang pansamantalang tumitigil ang operasyon, kundi kadalasan ay inaabot pa ng ilang buwan, bagay na hindi nakakatulong sa power generation output ng bansa. Napapanahon na umanong mas maging mahigpit na ang DOE sa operasyon ng power plants upang hindi kulangin ang energy mix ng bansa at maiwasan ang yellow at red alert status sa power grids. Mahalaga umano na consistent ang operasyon ng mga power plant para magampanan nito ang kanilang mandato ng mag-supply ng kuryente.
13: You have to maintain your power plant. You have to keep updating it para po makaserve ka kung ano yung commitment mo. So, we're drafting now na pag pwede kang i-blacklist, there are warnings na depending on the severity of your violations that pag the third warning ka, tanggalin na namin yung permit.
3: Yan po ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang maghain si Senador Francis Cheese Escudero ng panukala na ipagpaliban ang local elections at ito ay may counterpart na rin sa Kamara. Anya, pag-aaralan muna ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito. Isang energy crisis sa mga dahilan kung bakit nais ipagpaliban ang barangay elections.
15: Ayun po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hangga't hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, alas Pilipinas, pasok sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Ilanga.
16: Nag-qualify sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ang Alas Pilipinas. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan sa Venezuela sa loob ng 5 sets kaninang umaga sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, sa pagtatapos ng group stage ay nagawa pa rin makaabante ng Pilipinas. Tumapos kasi sa pang-apat na pwesto ang National sa Pool B, bit-bit ang 2-3 record. Salamat sa panalo nila sa Mexico at Tunisia. Bumida para sa Alas si Kyra Celis, taglay ang 24 points habang nagdagdag si Sis Raiko ng 19 points. Pero tiyak na mahihirapan ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto sa quarterfinals dahil makakasagupa nila ang Asian powerhouse South Korea. Nanguna ang South Korean sa Pool D matapos walisin ang lahat ng kanilang preliminary matches. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 na minuto makalipas po ang bago mag-alas 12 ng tanghali. Abangan ang mga karagdagang balita ng ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
25: Discipline.
8: is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon, mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay sa Dagupan City nakatanggap ng DSWD Food Assistance. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
29: Radyo Pilipinas Report.
30: Mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay mula sa dalawang barangay sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LGU, mahigit 860 pamilya sa Lasip Chico at 840 pamilya naman sa Pugo Grande ang nabigyan ng food packs bilang tugon sa kanilang pangailangan matapos maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan kay DSWD Secretary Rex Gatchelian sa mabilis na pagtugon at pagpapadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Katuwang sa distribusyon ng DSWD City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dagupan City Police Office, mga barangay officials at Bantay Ilog. Samantala, patuloy rin ang ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nasa evacuation centers kung saan ilan sa mga una nang nahatiran ni Vice Mayor Dean Bryan kuha ng mga sleeping mat at chinelas ang ma-evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Federico Integrated School sa Bunuan, Binlok at West Central Elementary School 2, Dagupan City National High School. Tiniyak ng LGU na patuloy ang pag-ikot at monitoring ng mga kinaukulan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at ang maayos na kalagayan sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Agoo. Price freeze sa Bagulin, La Union nananatili ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ulat mula kay Antoinette Lingsit.
25: Radyo Pilipinas Report.
31: Nananatili ang price freeze sa bayan ng Bagulin, La Union kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dulot ng dengue outbreak. Paalala ng Department of Trade and Industry, La Union, na nananatili ang 60 days price freeze hanggang Agosto at 30 ng taong kasalukuyan. Layunin ng hakbang na protektahan ng mga consumers sa gitna ng health emergency at upang mapanatili ang matatag na presyo at mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bottled water, delatang sardinas, kape, noodles, gatas at sabon. Kaugnay nito ay pinaigting ng DTI La Union ang monitoring at inspections upang tiyakin na ipinapatupad ang suggested retail prices sa mga pamilihan. Magugunitang idineklara ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa pagtaas sa kaso ng dengue fever sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga pamilya sa Calabarzon na apektado ng habagat, nasa 100,000 ayon sa DSWD Calabarzon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas Report.
32: Umabot na sa mahigit 100,000 mga pamilya sa Calabarzon ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan tulad ng habagat at ng Tropical Depression Maymay. Ayon sa papatid ng DSWD Calabarzon, itibasa sa ulat na isinumiti ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD Field Office 4A bilang bahagi ng Disaster Response Operations Monitoring ng ahensya. Sa nasabing bilang, higit 9,500 mga pamilya ang nanatili sa 282 na evacuation centers sa 50 lokalidad sa rehiyon. Karimihan dito ay mula sa lalawigan ng Rizal na nasa 5,000 na bilang na pinaka-naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Nakikipagtulungan pa rin ang DSWD Field Office 4A sa mga apektadong lokal na pamahalaan para ma-check ang maayos na kalagayan at ang pagbibigay ng mga kinakailangang tulong upang alalayan na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta naman tayo ng Kabikulan, mga magasaka ng Naga City sa Camarines Sur sumailalim sa lecture demo tungkol sa natural farming concoctions. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sumailalim sa lecture demo ang mga magsasaka ng Naga hinggil sa natural farming concoctions. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na makapagpundar ng urban garden at makapag-ambag sa food security sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ang kanilang kita maliban sa ani mula sa mga sakahan. Ang aktividad ay nilahukan ng mga residente ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga at pinangunahan ni City Agriculturist Ernesto Asensio III kasama ang agriculture team. Sa pamamagitan nito, matutulungan din ang komunidad para ma-promote ang urban gardening na gumagamit ng natural concoctions sa crop production and protection. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
28: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon naman, dumako tayo sa Visayas, 50 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa Police Regional Office 8. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Jevic Epis.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng 50 Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 8 o PRO 8 bilang bahagi ng pagpapalakas sa mobility at kahandaan ng mga police unit sa Eastern Visayas. Pinangunahan nina DILG Secretary John Vic Sirimulya at Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang turnover ceremony na isinagawa sa Camp Canglion sa Palo, Leyte. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga emergency at pagpapahusay ng field mobility at operational readiness ng mga tourist police unit sa buong rehiyon. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Eastern Visayas. Dumalo rin sa turnover ceremony ang ilang lokal na opisyal kabilang sina Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardone, Ormoc City Vice Mayor Carmelo Locsin Jr. at Samar Vice Governor Arnold Tan at si Southern Leyte Board Member Rolando Bacoy. Sa pamamagitan ng karagdagang mobility assets, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga otoridad sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kuha naman tayo ng report sa Mindanao. Dole Caraga nagkatid ng mahigit 4.7 milyong pisong tulong sa mga benepisaryo ng tupad. Si May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
28: Radyo Pilipinas,

0: 2026, bawat batas mahalaga na isinagawa sa Caraga State University, Butuan City. Nasa 226 job seekers ang lumahok sa trabaho agad job fair, kung saan 20 local employers ang nag-alok ng 626 job vacancies. Naitala na nasa 25 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Ayon sa Dolly Caraga, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang employment assistance at social protection. Sa ilalim ng trabaho agad agenda ng Dolly, patuloy ding pinapalakas ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local stakeholders upang mapalawak ang employment opportunities at matulungan ang mga Caragano na magkaroon ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Oras po natin, alas 12 ng tanghali. Patuloy po kayong sumusubaybay sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli po natin balikan ang plenaryo o ang Senado na tumatayong impeachment court.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Hypothetical OR. Knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line? Where are we going here,
11: Your Honor?
10: Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want, probably, Your Honor.
12: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
11: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na ho natin yung transaction rental of safe house. Okay.

0: Meron na tayong 21 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Balikan lamang ho natin yung ilang testimonya ni COA State Auditor Celine May Del Campo, no, na siyang pangunahing witness sa nagpapatuloy na cross-examination sa kanya. Ayon nga po kay Ms. Aileen, ay si Vice President Sara Duterte yung primary accountable officer sa mga disallowed confidential fund transactions. Mayroon hong kabuang 73.287 million pesos na disallowed funds na iniugnay sa kanya at dalawang iba pa. Pinagtuunan po ng depensa yung proseso ng COA audit at mga dokumento habang sinusubukan naman ng prosecution na ipakita na may pananagutan ang OVP o DepEd sa paggamit ng confidential funds. Ipinunto rin ho yung tungkol sa payouts, no, dun sa iba't ibang lugar sa loob lang ng iisang araw. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mahirap paniwalaan na kayang gawin yon ng isang disbursing officer lamang dahil magkakalayo eh. Magkakalayo ho yung mga lokasyon. Sa puntong ito, itanggapin muna natin ang hatid na report ni Melanie Baldos Reyes. Vice President Sara Duterte, lumiliit na ang mundo ayon kay House Prosecutor Terry Ridon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mas magandang hapon, naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na lumiliit na ang mundo para kay Vice President Sara Duterte matapos isampa ng Department of Justice sa korte ang kasong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Ridon, malinaw ang ginawang pagbabanta ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, sabay ng kaharapin ng pangalawang pangulo ang kaso niya sa DOJ at sa impeachment court. Nilinaw rin ni Ridon noong dalawang proseso ang usaping kriminal ay eksklusibo nga lilitisin ng korte habang ang mga issue ukol sa betrayal of public trust at maling paggamit ng confidential funds ay hahatulan sa impeachment court. Sa huli, giniit ng mambabatas na kailangang direktang harapin at sagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng sakdal at paratang na ipinupukol laban sa kanya. Samantala, Tess, nag-post naman sa kanyang Facebook page, pero bago yan, pakinggan muna natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Literal na kapaliit po yung napapangalang pangulo. So, sabi mo nila kasi dahil hindi na ito impeachment case. Kaya meron na hukong mga kaso. Pero hindi yung totoo. Ang totoo ho, sabay-sabay ho yan ikakasa laban sa pangalang pangulo. Kaya meron naman ho talaga walang pabanta laban sa pangulo at sa kanyang mga pamilya na pinagpapanagot po personal at criminalistic po ng Vice President. Mangyayari po ito as simultaneous to the proceedings that we're having
2: today. Yes, nag-post naman si Counsel for the Prosecutor, Attorney Virgil Ligutan, ng kanyang reaksyon sa naging paglilitis ngayong umaga, ika-15th day ng impeachment trial. At ito ay bilang kanyang reaksyon sa sinabi ng defense lawyer na si Christine Ferrer, Attorney Christine Ferrer, na hindi bawal ang misleading question sa cross-examination. Naging mainit kasi ang talakayan kanina sa pagitan ng defense at prosecution nang sunod-sunod ang objection na ginawa ni Attorney Lorna Kapunan dahil ayon kay Attorney Kapunan, hypothetical at argumentative ang pagtatanong ng depensa kay COA ICFAU Auditor Celine Del Campo. Ayon kay Ligutan, lahat ng law students alam na hindi maaari ang misleading questions sa cross-examinations. Kanina iginiit ni Veteran Lawyer Attorney Leonard Capunan na sinusubukan niyang wag paluin ang defense lawyer. Ito yung kanyang mismong pahayag, I am preventing myself giving her a spanking. Dahil ito sa mga misleading questions na ayon sa kanya ay ginawa ng defense lawyer. Ito yung tinggil dun sa pagkatanungan ni Attorney Ferrer dun sa pagkakaib, dun sa kabayaran, yung COA findings dun sa payment for rewards at payment for information na binigyan linaw naman ni Miss Aileen Del Campo na base sa kanyang professional judgment at base rin sa nakalahad sa Joint Memorandum Circular, magkaiba yung payment for reward at payment for information, dahil ayon sa kanya yung mga payment for information na ipinasa ng OVP sa COA ay hindi naman na-flag, bagkos itong payment of reward na kailangan ng proof of success. Yan muna ang sa panig ng prosecution test, at sa ngayon ay tutungo tayo sa panel para sa kanila maikling press conference bilang pagubuod sa ginawang paglilitis kanina. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: All right, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Ayun na nga, no, mga kaibigan, giniit nga ho ng testigong si State Auditor Aileen Ocampo na hindi sapat yung certification o ebidensya na isinubmit ng Office of the Vice President. At mas naging mabigat po yung usapin dun sa 73.287 million pesos na disallowed funds at kung sino po yung legally accountable. Meron na tayong 28 minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven with 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo
7: Republiko. Serbisyo. Bayan-bayan. Mahal. News nationwide.
11: Balitang pambansa.
12: At sa ulo ng ating
11: pinakamalawang pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan.
12: Sa sambayan
7: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa. Pagtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, ating oras, alas 12:32 ng tanghali. Habang naka-lunch break po ang Senado, tayo ay tatanggap ng mga ulat ng ating mga kasama mula ho sa Senate Impeachment Court. Sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, kaugnay naman ho ng mungkahing baguhin yung oras ng impeachment trial, ay nakahanda yung House Prosecution Panel sakaling magbago yung schedule ng impeachment trial ho ni Vice President Sara Duterte. Yan yung tugon ni legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa panukala ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat po yung oras ng paglilitis tuwing alas 3 ng hapon at ilipat yung legislative session ng alas 10 ng umaga. Okay po ng nagaganap na cross-examination sa Senado, prosecution at depensa nagkainitan sa cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Sa detalye, pakinggan po natin ang report niya ni Luisa Erispe. Luisa.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test, naging mainit nga ang sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution sa naging cross-examination ng defense team kay COA State Auditor Celine Del Campo. Simula pa lang, mainit na ang naging palitan ng pahayag ni na Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Kinwestiyon kasi ng prosecution bakit ginagamit ng depensa ang sarili nilang mga dokumento. Dito na bahagyang nagkaroon ng taasan ng boses ang depensa at prosecution. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
17: And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies.
18: Can we then, in connection with that, Your Honor, since the counsel admits that our AOMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
17: But, Your Honor, we have prepared, you know,
18: counsel, show the document.
17: Yeah, I will. I am showing the defense document.
18: No, we will not agree.
17: No, Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on cross-examination?
18: We will not agree, Your Honor, to
19: the
18: presentation of the defense documents.
19: I'm sorry?
18: Because precisely there was no stipulation yesterday.
17: There was
18: no constraint. Excuse me, counsel.
19: Allow her to finish, counsel.
18: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our
2: ang palitan ng sagot kung saan kinwestiyon naman ang prosecution na bawal ang misleading questions. Pero sumagot ang depensa na po.
0: Alright. Sige, balikan natin si Luisa mula ho sa Senado. Sabi nga ho ni Attorney Kapunan kanina, no, mukhang haba pa yung oras para sa cross-examination dahil dito lang ho, dun sa question and answer, eh parang talagang kailangan ng mas mahabang oras at hindi nga ho matukoy kung hanggang kailan tatagal. Itong isinasagawang cross-examination na ito.

0: natin si Luisa Irispe. Luisa?
1: Ayan, Tess. Yung kanina nga ay yung sagutan sa pagitan ng prosecution at depensa pagdating sa mga dokumento. Pero nagkaroon pa ng isa pang sagutan sa pagitan ng dalawang panig. Ito naman ay dahil nga dun sa pag-question naman ng prosecution na bawal ang misleading questions. Pero sumagot ang depensa na pwede umano ito dahil nasa cross-examination. Narito muli ang bahagi ng sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution kanina sa cross-examination.
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes
2: or no. I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
4: Counsels, please, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
1: Patapos naman ito, Tess, ay nagkaroon pa ng litanya si Attorney Ferrer na nirerespeto niya si Attorney Kapunan matapos nga nitong sabihin na pinipigilan niya ang sarili na paluin o sa spanking kay Attorney Ferrer. Nagkaroon naman ng simpleng biruan hinggil dito at pinigilan sila ng impeachment court na ituloy kung ano man yung sinasabi ni Attorney Ferrer. Narito ulit ang bahagi ng cross-examination kanina.
2: I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of my idols.
4: You can end there, counsel.
3: Let's end here.
4: You can end there.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
2: Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her.
4: You can end there, counsel, if you respect her. Thank you.
2: Miss...
1: Isa naman sa pinakamahalagang pinunto ng defense sa cross-examination kahit pa nagkaroon ng tensyon ay ang ipinakitang payment of rewards o sagot ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum na inilabas ng Commission on Audit para sa first hanggang third quarter ng 2023. Gigit ng defense o ipinakita ng defense na nagkaroon pa rin ng disallowance sa kabila ng ibinigay na listahan ng mga payment of rewards na ibinigay ng opisina ng Vice Presidente, pero iginiit naman ng testigong si Sailin Del Campo na na-disallow ito o itong pondo ito dahil kulang pa rin sa ebidensya. Kailangan kasi kapag payment of rewards ay may nahuhuli, kapag wala ay papasok lang ito sa purchase of information. So ang sa cross-examination ang pinupunta nga ng defense, meron naman sila mga dokumentong isinumite, pero ang sagot din naman ng testigo ay kulang pa rin ito. Mamaya naman ay inaasahan magsisimula naman ang clarificatory questions ng mga senador dahil tapos na nga itong cross-examination sa testigong si Sailin Del Campo. At inaasahang babalik yan maya-maya lang itong impeachment trial. At yan muna pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Tapos pala itong cross-examination, ano, sabi nga ni Luisa, kay COA State Auditor Sailin May Del Campo na siyang pangunahing witness po sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 40 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tuloy ko na mag-antabay ha sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng impeachment trial. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pilipinas. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and the Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
13: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
14: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
5: a Radyo Pilipinas coverage.
0: 12:45 ng tanghali ang ating oras. Sa pagpapatuloy po ng special coverage ng Radyo Pilipinas, kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, nagkaroon nga ho ng bahagyang sagutan sa pagitan ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, habang isinasagawa po yung cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Kinwestiyon ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. At ngayong araw nga ay ipagpapatuloy po yung cross-examination kay COA State Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos po ng defense, ay maaari namang magtanong yung mga senator judge. Kailangan muna kasing matapos, di ba, yung presentasyon. Yung presentation and questioning, kailangan matapos po. Yung presentation and questioning ng ebidensya sa Article 1 bago po sila lumipat sa susunod na bahagi ng trial. Sa mga kababayan po namin na hindi nakasubaybay sa naganap na cross-examination kanina, ito ha. Pinakita po ng defense team sa cross-examination yung mga dokumento na magpapatunay na may intelligence activities na isinagawa kaugnay po ng confidential funds para sa first to third quarter ng taong 2023. Sa kabila po niyan ay nag-disallow pa rin umano ang COA ICFAO. At giit naman po ng testigong si State Auditor Celine Ocampo na hindi sapat yung sertifikasyon o ebidensya na isinubmit ng tanggapan nga ng Vice Presidente.

At sa ibang balita naman po, kaugnay naman ng isinampa ng Department of Justice sa Korte na kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon na lalo nang sumisikip na yung mundo para sa Vice Presidente. Malinawaan niya yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa niya ngayon ay sabay ng kakaharapin ng pangalawang pangulo ang kanyang kaso sa Department of Justice at sa Impeachment Court.

impormasyon mga kaibigan, kaugnay nga po ng isinagawang cross-examination kanina. Iginiit ng testigong si COA State Auditor Celine Del Campo na kaya na disallow yung payment of rewards kung saan ginamot yung confidential funds noong first hanggang third quarter ng 2023 ay dahil daw po sa walang nahuli na magpapatunay ng threat. Iginiit ni Del Campo na kailangan may maaresto bilang sapat na ebidensya dun sa payment of rewards dahil kung wala raw po ay lalabas lang ito sa purchase of information.

lamang hong 10 minuto bago mag-resume ang Senado bilang impeachment court. Day ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Kung sa mga hindi pa kumakain sa mga oras na ito, kumain na po kayo, ha? Nagpapatuloy pa rin po yung pag-ulan, yung sama ng panahon, nandiyan pa rin yung epekto ho ng habagat. Kaya't kung wala naman kayong importanteng patutunguhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, importanteng pupuntahan ay makamabuting nasa bahay na lamang ho kayo manatili. Ano? Pero back to school na ho, yung mga estudyante, karamihan. And of course, back to work na. Kaya't ingat na lamang ho sa inyong pag-uwi mamaya.

Mula sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, nagbabala po ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago yung kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Nakatakda pong tumestigo yung mga dating Special Disbursing Officer na sina Ms. Gina Acosta ng OVP at Mr. Edward Fajarda ng DepEd para sa Article 1 o misuse of confidential funds.

ilang minuto na lamang bago mag-alauna ng hapon. Pa rin po ng nagpapatuloy na impeachment trial, yung tax code ay kabilang po dun sa mga ipinresenta ng depensa ha, sa cross-examination. At tinanong nga ni Presiding Officer Senator Chis Escudero kung pwede ba yung adequate records na nakasaad sa tax code para sa COA. Masagot naman po ng witness. Si Celine Del Ocampo ay opo, pwede. Resibo lang daw talaga yung tinatanggap na adequate record ng COA kapag purchase of goods.

Dadagdagan po natin lahat yan sapagkat yan ay pera ng bayan, di ba? Alauna, dos na ng hapon at hindi pa nagbabalik ang Senado. Sa pagpapatuloy ho ng impeachment trial, ang tabayanan po natin, mga kaibigan. Naroon din po yung ating mga kasama, sina Luisa Erispe, Lani Valdos Reyes, at Nympha Asuncion, na maghahatid ng mga susunod na impormasyon o kaganapan po sa Senado.

0: And patunayan dyan, eh, meron disbursement officer allegedly nag-disburse ng several amounts in several places. Na-mention, in fact, sinabi ko Superman, pero sabi ng presiding officer, physical impossibility na lang ang gamitin niya. The physical impossibility of an authorized special disbursement officer to distribute all of these funds in one day, based on your opinion, professional opinion, does this indicate what they refer to as lapse of internal controls? That one, that a person solely authorized to disburse is not the only person actually disbursing. Would that be lapse of internal controls?
1: Yes po, kasi under the joint circular, it's the responsibility ng head of agency to institute sound and effective internal control po.
0: And when the head of agency, in this instance, the vice president, says to the SDO, to Ilaban, pag sinabi ng vice president or DepEd, who is the head of agency, ikaw, special disbursement officer, huwag ikaw ang mag-disburse. Ibigay mo yan sa security guard? Security personnel. Ibigay mo yan pag-disburse, huwag na ikaw. Ibigay mo sa security personnel knowing or she ought to know. She knows or ought to know as head of agency and as a lawyer. Knows or ought to know that the person expressly authorized by law is the only person authorized to disburse public funds. Tama ba yan? Is that an indication of tight internal controls?
1: Hindi po.
0: Okay. Going now to
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: As I mentioned earlier, pinakitahan ka ng counsel for the respondent ng mga priors, documents, listing activities prior to the receipt of the confidential funds.
1: Okay.
0: What now would your assessment, what would COA's assessment be under the joint circular? What will your assessment be? Allowed ba ito?
1: Under po kasi sa joint circular, kung itong expenses is before the cash advance, ito'y reimbursement, which is a violation po ng item 6.1. Under po sa joint circular, yung sa 6.1.2, sabi po dito, in no case shall cash advance for CFN or IF be utilized as reimbursement of the expenses prior to the granting of the cash advance.
0: Okay. So these are disallowed expenses. And yet, knowing that hindi naman covered ito ng kinash advance nila na confidential funds, sinabit pala nila. Ano yan? Palagay ko. Ano yan? Palusot ba yan? They're trying to get reimbursement or trying to use activities not covered by the specific period to justify the liquidation of confidential funds.
3: Council apart from what I've said,
0: what is the
4: conclusion of fact, Your Honor, palusot ba yan?
3: Councils, please. We're like,
0: why would you
3: both sides? I think most of the questions being asked have already been answered by the witness repeatedly. Kindly move to your next point, Attorney Gapunan. If you have other points for redirect, so that we can wind up also with the recross and proceed to the interjection so that we can finish with this witness. We're going around repeatedly already on the same conclusions of the witness based on her findings. Kindly move on, counsel, please.
0: Your Honor, please, as I said earlier, the start of this impeachment, one of the rules of cross-examination and direct examination or redirect is to know when to stop. This is where I stop, Your Honor. Thank you.
3: Thank you very much, counsel. Recross. Counsel for the respondent, recross.
4: Okay, recross. Celine, kanina tinanong ka, no, about the VPSPG, no, receiving rewards from the OVP, no? Kung ito nga ba ay nangyayari at kung bawal ito under the JC. And sinabi mo na bawal ho yan, di ba? Sabi mo kanina. Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings na ganun?
1: Under the joint circular nga po, tama na yung payment of rewards.
4: Please, Your Honor, please.
3: Kindly answer the question, Sabine. Yes. The question is simple.
1: Wala po.
4: Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd?
1: Wala din po.
4: Okay. So,
5: ibang una.
4: Kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din ating good counsel kung eto bang si OVP under its mandate, allowed ba itong mag-receive ng confidential funds? To which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP?
1: Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval.
4: Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po?
1: Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po.
4: Okay. In short, ito po ay inapprove ng ating Congress, yung GAA. Tama po?
1: Opo, tama po.
4: Okay. Does the JC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds?
1: Nakalagay po sa JC yung mga agencies na may...
4: Just answer my question. Direct, simple lang man ho, may prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds?
1: Wala po.
4: Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd?
1: Based sa JC po, wala po.
4: Okay. Okay. So, tinanong ho kayo kanina about the OVP, no? Or the SDO, no? In that regard, disbursing monies in one day in several places, no? Sinabi ho, isang araw madaming mga pinaggastusan, no? Isang date lang yon, iba-ibang lugar. May findings ho ba nito sa first ending ninyo?
1: Wala po, kasi we presume regularity po doon sa transaction po.
4: Okay, thank you. How about sa second ending po ninyo, may findings ho ba nito?
1: Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng SDO, wala po.
4: Okay, Your Honor, I'm done, Your Honor.
3: Thank you, counsel. We now move. Hopefully, we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla, is he here? Not here? Senator Ontiveros, then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready.
6: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio?
1: Yes po, Your Honor.
6: Saan po kayo sa Baguio?
1: Irisan po.
6: Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate sa...
1: St. Louis University po.
6: Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, Hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po ay maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noon pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, mayor ng Davao.
6: Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon?
1: Hindi ko po gaanong napakinggan po yon. Hindi po ako aware doon.
6: Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022, hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels surrenderees were minors, 12 to 17 years old.
1: Hindi po ako aware din po.
6: Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan.
3: Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Sailin, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice Presidente, di po ba?
1: Under po ata sila ng, sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP.
5: Under ng AFP. Ngayon, tatlong taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba?
1: Sa pagkakaalam ko po, nabanggit po kanina ni presiding officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po.
5: Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga protective intelligence operations reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun?
1: Wala po, kasi inattach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities.
5: Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap nyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon.
1: Opo, tama po.
5: Okay. Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan?
1: Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po.
5: Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang.
1: Opo.
5: So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon.
1: Opo, kasi based lang dun sa acknowledgement receipts po yung sinubmit nila.
5: Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang.
1: Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po.
5: Kailangan nyo resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan.
1: Opo, tama po.
5: Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daang-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan?
1: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular.
5: So just to close in on this round, Mr. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil?
1: Hindi po naging compliant.
5: Paano hindi naging compliant?
1: Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kaming naging finding sa disbursement, ay sa reimbursement po.
5: Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer.
3: Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make use of the time.
7: I will give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po, INCOA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses. Which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency?
1: Pwede pong paki-clarify po yung question.
7: Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters dun po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President?
1: Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa joint, should be compliant with the joint circular.
7: Dapat pareho lang.
1: Opo.
7: So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo?
1: The joint circular po ang basis ng aming audit.
7: Wala na pong ibang separate COA guidelines?
1: Ginagamit din po namin yung rules and regulations on settlement of accounts.
7: I'm sorry?
1: The rules and regulations on settlement of accounts.
7: And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed.
1: Opo, tama po.
7: Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents?
1: Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency.
7: So kailangan kang dumaan, provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND. Is that correct? Can you explain the process?
1: Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng notice of disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper.
7: Commission proper or COA director?
1: Yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal.
7: Tapos, pwedeng mag-MR?
1: Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po na nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR.
7: Tapos pwedeng mag-judicial review?
1: Petition for certiorari po.
7: Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND?
1: Depende po yan sa evaluation na po ng
7: kailangan actionan ng proper COA.
1: Opo.
7: Malinaw po yan. Last na po. para malinaw po sa atin lahat, no, kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body? Hindi po.
1: Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya.
7: Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as commission on audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the joint circular.
1: Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayan na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po.
7: Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound.
1: Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly.
7: Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1, and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct?
1: Opo, tama.
7: So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct?
1: Yes po, tama po. Dahil nga po, ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tapat.
7: At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot?
1: Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular.
7: Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat.
3: Senator Judge Pangilinan, you may proceed with the interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir.
8: Thank you. Magandang hapon, ma'am. Sa usapin nung December 21 to December 31, 2022, na ginastos yung 125 million. Pag hindi naubos yung 125 million doon sa by December 31, ano mangyayari sa pondo?
1: Babalik po yun sa National Treasury.
8: So ibig sabihin, hindi may babalik a savings ng OVP. Babalik sa National Treasury.
1: Opo.
8: Now, I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, maikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumiti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos nung 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents.
1: Yes po.
8: Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama?
1: Opo, dahil hindi po nila na-explain yes. Mabuti.
8: Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular.
1: Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint circular.
8: Okay, hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents.
1: Opo, tama.
8: Okay, okay. So, kaya siguro, well, so kung hindi niya nagastos, babalik.
1: Opo, sa National
8: Treasury. At hindi niya maaring gastusin sa January.
1: Hindi na po.
8: Hindi rin niya maaaring gastusin before December 21.
1: Ah, hindi po kasi bawal po ang reimbursement.
8: So talagang dun mo lang magagastos?
1: Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance.
8: Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi.
1: Opo, tama po.
8: Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati, wala namang confidential funds ang OVP. Tama? I mean...
1: Opo, magmula na nag-start po ako sa ICFA.
8: Pero dati, meron ng protective services ang OVP.
1: Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata.
8: Yes.
1: Sila.
8: So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Yung, pero nga, pero dito, lumalabas, yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun?
1: Opo.
8: Next round na lang po.
3: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino. May proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po.
1: Good afternoon po.
9: Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse, pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba?
1: Opo, tama po.
9: Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Keso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito?
1: Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po. Hindi na po namin binerify yung identity nung nakatanggap po.
9: Pero nung, hindi nyo binerify, pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to?
1: We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund.
9: Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud.
1: Yung sa fraud audit po kasi, yung possibility po, pinag-aaral pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
9: Okay, so... So, ulitin ko ah. So, hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
1: Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson.
9: Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
1: Opo. Gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
9: Okay. Let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
1: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential
9: okay.
1: Expenses.
9: So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent 'yon. Correct, no?
1: Opo, tama.
9: Okay. Po. Kung, so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari, may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent?
1: Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun.
9: Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang ibang o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba?
1: Opo, tama po.
9: Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias?
1: Hindi po ako familiar doon sa law.
9: Okay, there is a law actually RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias, at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds, at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness.
3: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir.
10: Magandang hapon po, Ginang Witness. Para po sa kalaman ng mga kababayan natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito?
1: Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to na ibalik yung pondo ng bayan.
10: Okay, na ibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo ng disallowance, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
1: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
10: Ano po nangyari doon sa commission proper?
1: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
10: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba kung si disallowance?
1: Opo.
10: Na ibalik po ba?
1: Hindi po kasi ang remedy pa po nila nasa pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution
10: po. Sa COA po ba o sa SC?
1: Sa commission proper pa din.
10: Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper?
1: May pending MR pa po sila.
10: May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd?
1: Yung sa OVP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper.
10: Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam po ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
1: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
10: Kaya nga po, magkano?
1: Alam yung sa po DepEd po is 112.5 million.
10: From 2022 to 2023 po yun?
1: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
10: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
1: Yun po yung 112.5 million.
10: Sa OVP po?
1: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
10: So magkano pong total lahat?
1: Mga hindi ko na mga 4 million 400 450. Plus. Opo.
10: Okay. So yun ang inaantay po ninyo.
1: Yung sa OBP po. Opo.
10: So hanggang ngayon inaantay po ninyo.
1: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na.
10: Okay. All right. Maraming salamat po. Yun lang po.
3: Senator George Hercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
11: Yes, sir. Magandang hapon.
1: Good afternoon po.
11: Siguro first question lang, is it allowed for disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA, no? Yung disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kung ba, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos?
1: Opo.
11: Sa posible pala yan. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganon, kaya hindi maipasa ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala.
1: Pwede pong pakiulit.
11: Halimbawa nawala, ganun ba yung ibig niyo sa pag nawala yung resibo, automatic na madidisallow ng ginastos dahil wala na itong maipapakita, wala na katibayan.
1: Kung sa pagbabasihan po yung sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular.
11: Kaya Sige lang po.
1: Tapos, yun, dun po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, dun po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun.
11: Tapos napansin ko lang din po sa iyong testimony, no? Yung pong period ng December at New Year season, sa ibang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng, kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng, parang pag-spike, no? Nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin?
1: Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, doon po sila sa 3-month period po. Doon po yung paggastos nila.
11: So yung sa kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other itong mga itong pinag-usapan natin mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki?
1: Hindi po.
11: Tapos yung COA, nag-issue po ng notice of disallowance, is it directing the officers, namely, pang-clarify lang, no? Na ibalik lang yung pera on a personal capacity. Pag nag-issue kayo ng notice of disallowance.
1: Pinapabalik po dun sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po dun sa ND, yung head of agency, yung SDO. Accountant, and opo.
11: Tapos, yung bang, is it our understanding or correct that agency, office with confidential funds, cannot advance its payment only to members later? Kumbaga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin?
1: Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular.
11: Hindi po po. Ay, so, ito disallowed ka agad. Okay. Kasama po sa mga dinas-allow nyo.
1: Kung may reimbursement po, opo.
11: Last na po, in your experience, inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies, ibang ahensya, na nagastos yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po.
1: Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng...
11: That's all, Mr.
3: Thank you, Senator Judge Aracito. Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson.
12: Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng safe houses, correct?
1: Opo, tama po.
12: At ilang safe houses ito?
1: Pwede po ba ma-check ko yung records ko?
12: Go ahead po.

0: Tulong na lang kita para mas mapabilis. 34.
1: Opo. 34 na safe houses. 16 million.
0: 16 million. Ilang araw?
1: 11 days po.
0: 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divided by that in one per day, 6,666. Sa Ayala Labang, 290,000 per month, per day, lalabas yan na 9,666. Ito ba yung mga narentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions?
1: Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house.
0: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amantalo, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga?
1: Wala po.
0: So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun?
1: Wala po, hindi po ganun kalaki.
0: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi lumilito, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So, halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent po ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ang joint circular dun sa mga pirma po.
0: So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Gandang hapon, Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. At so lahat yun din disallow in 375.
1: Opo.
3: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
1: Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po, pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa.
3: Okay, pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
1: Opo,
3: binigay yung pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
1: Yes, po, tama po.
3: So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: At yan ay dapat ibalik.
1: Opo,
3: ng
1: dahil
3: mga accountable officers.
1: Opo, tama po.
3: Bakit mahalaga ang papel ng special dispersing officer?
1: Yung special dispersing officer po kasi, siya yung may responsibility to disperse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung itransfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po.
3: In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds?
1: Dahil nga po, naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan.
3: Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwede mangyari doon sa pondo?
1: Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.
3: Alright, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Lacson, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you. Good afternoon, Sailin.
1: Good afternoon po.
4: Ayos yung familiar ka doon sa Article 4, 15, ano? Paragraph 15, Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinlas ko lang sa screen para ma-remind ka.
1: 4.15.
4: Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2, at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin.
1: That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with support.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
1: And for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO.
4: Sige, sa 3, paragraph 3.
1: That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
4: Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito?
1: Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng
4: ICFAO ito, ha? Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault?
1: Yung sa
4: dahil maraming aliases?
1: Yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung no, may vault po sa office.
4: CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Ms. Aileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang, logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases.
1: Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson.
4: I know. Hindi kayo kumuha ng authority?
1: Oh, wala pa po.
4: Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho. Para hindi kumpleto.
1: Ah, kasi po may iba po kasing office na...
4: No, ICFAO siyang sabi rito. May be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
1: Opo.
4: Anyway, let's leave it at that. Ano? Familiar ka ba doon sa 2020-005?
1: Anong circular po yun?
4: Yung sa fraud audit.
1: Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint
4: circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office.
1: Opo, may separate office po sa COA.
4: Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint information, indication, or complaint na mayroong fraud.
1: Opo.
4: So, papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo.
1: Ibang yung fraud office.
4: Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of etc. No? Eh pwedeng gumawa ng written information sa inyong sa office na 'yon para mapunta do sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the vice president.
1: Yung sa pag-refer po sa fraud audit office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa fraud audit office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po kasi kung sakaling ma-refer po ito, ito po yung first time. And also po itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is
4: sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Makompare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman.
2: Kindly answer the question, Celine.
1: Opo. I-refer po namin sa higher authority po. Thank you po.
2: The chair would just like to make some interjections. You will not have a round two anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Sailin. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first three quarters of 2023 for DepEd and OVP.
1: Opo, wala pa pong NFD.
2: So wala pang final decision lahat ng ito?
1: Opo, opo, tama.
2: Pag sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisallow ninyo.
1: Opo, tama po.
2: Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance.
1: Yes po, kasi may mga remedies pa po sila.
2: Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD.
1: Opo.
2: Tama po. Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao?
1: Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Yung
2: recipient na po yun eh.
1: Yung sa disbursement po niya, opo, hindi bonded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po.
2: So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms.
1: Opo.
2: Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded.
1: Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund.
2: And as a final question, Sailina, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first three quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter. Pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first three quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN.
1: Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidential fund po.
2: Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa tatlong quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganung kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first three quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
1: Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latchika.
2: Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung

0: Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed.
1: Kailan, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko mayroong 55 alternative na eskwelahan na nagbe-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon, sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante?
2: Sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang high school.
1: Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits, 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So, sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya?
2: Noong May.
1: Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa
0: just naman. Yes or no?
2: Depende pa din po kasi yun sa mandate ng
1: agency. Oo lang po, oo hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 216 to 218 ay 5.8 billion?
2: Yung sa...
1: Oo po, o hindi? Ma'am, please.
2: Ano, pwede pong pakiulit?
1: Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba 'yon? Sinabi po ng NICA.
2: Hindi ko po narinig 'yun sa inyo.
1: Sa palagay niyo po ba sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay?
2: Pero yun,
1: kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd.
2: 600.
1: Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba 'yon?
2: Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with...
1: So alam niyo po yung sinabi ng NICA? Alam niyo po?
2: Hindi ko po narinig.
1: Yung tungkol lang po sa estudyante, kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli ng mga estudyante?
2: Yung violence po sa school?
1: Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful.
2: Based po sa AFP. Okay.
1: Salamat po.
0: Senator Judge Marcos, for the last intervention.
3: Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now.
2: Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin.
3: Tama.
2: Sa IFAO.
3: Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit pa sila yung Congress, Committee on Good Governance. May sinabit na dokumento?
2: Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation. Pero na kinonsider po namin sa audit.
3: Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya.

0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: At yan nga po, narinig po ninyo ang adjournment ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang daming humahabol ano. Oo. Sa Lunes o alas 10 ng umaga pa rin ang impeachment hearing dahil nagkaroon kanina ng talakayan kung dahil meron daw mga nagre-request na ibalik daw ng hapon yung impeachment trial, no? Pero kahapon 'yon, no? Nagkahapon nag-request si Senador Juan Miguel Zubiri na ibahin o ibalik daw sa hapon yung time slot ng Senate ng impeachment trial. Oo. Pagkatapos noon ang problema kasi parang gusto yata ni Senador Zubiri na yung kanilang sesyon ay ilipat sa umaga. Oo. Tapos pagdating ng hapon hapon until kingdom come. hanggang alas 10 lang daw. Oo, hanggang alas 10. Pero depende kasi yan eh kapag ka nagkaka initan sa argumento, oh, di ba? Na mayroon kasi pag nagkakainitan sa argumento, napapasarap ang usapan eh. Oo. Kaya ako nasabi kanina na alas 3 ng hapon till kingdom come. Oh, kung watusawa sila kung hanggang anong oras sila matapos doon, 'di ba? At nisawak na nila ang beat. Ibig sabihin, hawak na nila ang oras. Oo. Unlike kapag ka alas 10 ng umaga sisimulan, limitado lang 'yung kanilang oras hanggang alas 3 ng hapon dahil alas 4 'yung kanilang legislative session. Oh, 'di ba? May gusto na paabutin na ng one to sawa yung impeachment trial. Pero hindi pa yan na pag-decision na ng impeachment court. At meron din kasing inilutang ang panig mo ng depensa tungkol dun sa sabi nga mga ugali. Oo. Pag-uugali daw, pag-apagasta. Kasi, kung maalala nyo kanina, nagkaroon ho ng sagutan, no? Para nagkainitan itong panel o prosecutor sa pagitan ho ni Attorney Lorna Capunan, isang batikang abogada. At yung sa panig naman ng depensa, si Attorney Christine Ferrer. May nabanggit dun si Attorney Christine Ferrer na sabi nga iniidolo pa naman daw niya si Attorney Lorna Capunan. But pero kung tutusin, depende sa appreciation ng presiding officer 'yun ha. Yung naging pahayag na 'yon, irrelevant na 'yun doon sa takbo ng usapan eh, 'di ba? Wala na, hindi na dapat sinasama sa record 'yun, pero depende pa rin 'no sa appreciation ng presiding officer yan at ang mga senator judge. Ayon naman no kay presiding officer Senator Francis Escudero, may binubuong ruling at warning daw ho tungkol sa pagkokomento sa social media na pakinggan nyo kanina, di ba? Dahil itong si Attorney Ligutan nagkaroon ho ng post sa social media tungkol nga doon sa iringan nila naging palitan ng mga salita nila Attorney Capunan at Attorney Ferrer. Sinasabing misleading na raw. Irrelevant na rin doon sa tinatakbo ng pagdilitis. Saka yung line of questioning daw misleading. Sinasabi mo nitong si Attorney Ferrer na pinapayagan naman daw 'yun. Ayun. Sa Lunes magkakatuos dahil kaya kailangan na magsesyon ngayon ng Senado. Pero yan po isa sa mga simpleng wrap up dun sa katatapos lamang ho. Ito mga huling eksena ho diyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Bago ho yan, mga kababayan, abay, ha? Magtatanggap muna tayo ng mga wrap-up reports ng ating mga kasamahan mula ho dyan sa Senado.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Dahil ang auditor daw, ang COA auditor na si Sailin De Ocampo, nanindigan sa kanyang mga naging testimonya na may paglabag daw sa joint circular ang liquidation ng Office of the Vice President at the Department of Education sa ginawang cross at redirect examination ng depensa at prosecution. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: J-Mark, magandang hapon. Hindi natitinag si COA ICFAW Auditor Sailin Del Campo sa kanyang paninindigan na may irregularidad, may paglabag sa Joint Memorandum Circular 2015-01, itong liquidation, disbursement ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kanina sa recross, maraming sa cross-examination ng depensa, maraming mana ay tanong itong si Attorney Christine Ferrer dito sa ating sa testigo ng prosecutor na binigyan linaw dito sa redirect na ginawa ni Attorney Kapunan. Isa-isahin natin kasama ng J-Mark. Yung sa paper trail ng dokumento ng OVP, meron kasi sinasabi ang abogado yung kanyang pagtatanong na bakit maraming dinaanan yung liquidation documents ng OVP sa COA ICFAW. Ang sagot dito ni tinanong to ulit ni Attorney Kapunan kay Attorney Christine Ferrer dun sa rerouting ng papeles, sinabi niya na bukod sa kanya, ito ay nanggaling kay dating chief auditor ng ICFAW na humahawak ng OVP at DepEd. Pagbigay ito nito sa kanya, ito ay dumaan pa sa division chief para sa professional evaluation. Binigyan din ng testigo na wala itong dagdag bawas dun sa dokumento at hindi ito pwedeng dagdagan o bawasan dun sa dokumentong ipinasa ng OVP at ng DepEd. Pakinggan natin yung naging pagtatanong at pagsagot ni Attorney Kapunan kay COA ICFAW Auditor Del Ocampo.
3: Binigay po sa akin ito at chinek ko din po yung nilalaman nito based dun sa transmittal letters po. So na-check ko po na kung ano yung na-audit po ni Mr. Wamil, ito rin po yung naibigay sa akin.
4: So, walang nadagdag na dokumento?
3: Wala po.
4: Walang binawasan na dokumento?
3: Wala po.
4: Wala kayong pinalitan, sinubstitute na dokumento?
3: Wala po.
4: In other words, the integrity, the completeness of all those documents left by Attorney Wamil with the Office of the ICFAW remain complete?
3: Yes po, tama po.
4: Ano naman?
2: Okay, J-Mark, doon naman sa kaninang umagang pagtatanong ng panig ng depensa, yung engagement ni VP Sara Duterte.
1: Lan, medyo nawala yung audio.
2: Sa mga lugar, ayan. Kung ito ba ay nakalagay kasi doon sa paper trail ng liquidation form, kung ito ay gagamitin sa gagamitin mula doon sa confidential funds. So nabuksan ngayon yung sa pagtatanong ni Attorney Kapunan, merong 400 security officers ang Vice President ni si Vice President Sara Duterte at ito ay kasama niya sa bawat lakad niya. Nabanggit kasi ng depensa kanina na sila yung nagtitiyak ng seguridad ng lugar. So nabuksan, napapasweldo ba ito mga kasama ng pangalawang pangulo doon sa mga confidential activities na yon, na kinukuha ba yung pondong ito mula doon sa confidential funds o doon sa regular funds ng OVP? Ang sagot ni Attorney Auditor Del Campo, hindi pwedeng gamitin sa pasweldo itong bondo ng confidential funds. At sinabi rin niya na mandato ng Vice President, hindi kasama sa mandato ng Vice President itong confidential funds, pero binigyan ng Pangulo ng pondo ang Office of the Vice President ng confidential funds at nararapat lamang itong dumaan sa pagsusuri ng COA, kaya natagpuan yung mga hindi pumasang mga liquidation base sa mga papeles na ibinigay ng OVP sa COA. Pakinggan natin ang naging sagot ni Auditor Sailin Del Campo.
4: Ang Vice President at ang bayad or the payment of compensation for the VPSPG for her,
3: Your Honor,
4: for her activities relating to personal activities of the Vice President.
3: Kung yung personal activities po, hindi siya chargeable to confidential funds.
4: Okay.
2: Isa kasi sa natalakay kahapon, J. Mark, ay hinahanapan ng resibo o na mga sales invoice itong OVP kung saan nila ginastos yung confidential funds. Meron dyang naging reaksyon si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Sabi niya, bakit kailangan gumastos ng milyon-milyon para sa seguridad ni VP Sara sa pinakaligtas na mga lugar at kabilang dito ang Davao. Pakinggan natin yung naging sagot ni Zia Alonto Adyong, Congressman Zia Alonto Adyong.
5: I think that is very important for the public to know kung ano yung dapat na intervention ng isang agency that has no direct mandate over security matters. In this case, the Office of the Vice President has no direct mandate to intervene in security matters. But she did so by requesting the confidential funds. What the COA wanted to really know is not the regular police work that has been doing by a lot of agencies that have that mandate. Kasi gusto mong mag-intervene, gusto mong mag-support, gusto mong mag-assist sa mga agencies na doing all this police work. So what can you actually supplement and add to the overall objective of dismantling criminal elements in the country? Ano? By surveillance of intelligence na ginagawa naman ng other agencies. Kaya nga gustong makita ng COA ano yung mga na gawa ninyo na outside of the regular police work na po pwedeng sabihin you have successfully implemented this intelligence gathering that would support the trabaho or work ng ating mga security agencies. Kaya dun,
2: Jamal, kanina naging mainit din ang talakayan dun sa payment for rewards at payment for information na nilinaw ito, pinalinaw ito ng presiding officer kay Sailin Del Campo kung kailangan ba ng liquidation dito sa payment for rewards. Ang sagot ni Del Campo, oo, kailangan ng liquidation, kailangan ng proof of evidence na naging matagumpay itong surveillance na ginawa. Pero dun sa payment for information, wala silang flinag dun sa findings, sa ginawang findings sa documents. At binanggit din kanina yung January activities ni VP Sara, kung saan na meron siyang pagtitipon, na ilang pagtitipon. Ang sagot niyang COA auditor, hindi pwedeng i-advance ang kabayaran ng confidential funds na hindi pa nagagawa yung activity o yung gathering o yung tree planting o yung pamimigay ng ayuda, medical ayuda or pagkain. Sinabi naman ni Adyong, hindi regular nakasama ang OVP at DepEd sa nabibigyan ng CIF, kaya kailangan itong i-liquidate. So,
1: Lan, nawawala yung audio eh. Oo.
2: Ng prosecution.
1: Okay na.
2: At titignan natin sa susunod na pagdinig sa Lunes, dahil meron ng bagong ipipresentang testigo ang prosecution. Apat na yung pinapasabi na ni mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Medyo nawawala, wala lang yung audio. Siguro dahil sa signal, ano? Oh, sa signal yun ng telco. Telco! Sus ko, Mario Josep naman. Tagal na natin hindi tagal ko na kayo hindi na-shoutout, mga telco, ha? Kailan ba ayos servisyo nyo? Oo. Bayad ang bayad yung mga tao sa inyo. Nakakamal lang kayo ng pagkarami-raming pera. Servisyo nyo, hindi nyo maayos. Ha? Mano, may systems loss din ba sa mga telco? Mario Josep. Ako, naloko na. Samantala, mga kababayan, habang iniintay po natin ang susunod magbibigay sa atin ng wrap-up report ganun sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, sabi nga ay medyo masalimuot nga, no, dahil pag sinabi kasing confidential fund, ang sinasabi dyan, intelligence o confidential funds, that is not subject. Yun ang pinupunto ng COA kanina doon sa pagsagot niya doon sa mga tanong. Hindi yan subject ng liquidation. Kasi, confidential fund nga eh. Oo. Pero, ang ano doon, sabi nga, no, hindi naman sinasabing ibinulsa yung pondo. Ang tinatanong kasi dyan, saan yung dinala yung pondo? Naserve ba niya yung purpose niya as a confidential fund? Eto, mga nakakatawang pangalan daw sa acknowledgement receipt. Mabilis ang paggastos ng confidential fund at pagiging non-political o independent body ng Commission on Audit. Ilan daw ho sa mga inusisa ng depensa sa cross-examination?
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
1: Yan ang balitang iniatid sa atin ni Luisa Irispe. Luisa?
6: J. Mark, maraming ang mga tinanong o inisisa ang defense team sa testigo ng prosecution na si COA State Auditor Sileen Del Ocampo sa cross-examination ngayong araw. Isa na rito ang naging issue nga sa direct examination kahapon kung saan ginastos ang confidential funds ng Department of Education sa loob ng isang araw sa iba't ibang probinsya. Ito ang inilabas kahapon na mga acknowledgement receipts mula sa DepEd kung saan may mga nabigyan ng 50,000 pesos sa Danao, 100,000 pesos sa Malolos, 45,000 pesos sa Negros Occidental at isa pang AR sa Negros Oriental noong February 21, 2023 o sa loob lang ng isang araw. Tinanong ng defense kung may nakasaad ba na irregular ang ganitong uri ng paggasta ng confidential fund sa JC o Joint Circular ng COA at Department of Budget and Management. Sagot lang ng ni Del Campo, pinipresume itong regular dahil ginagamit ang pondo sa confidential operations. Narito ang pahayag ng testigo na si Sileen Del Campo.
7: Para sa findings ninyo, such that kung may disbursements on the same date and they occurred in different places, hindi na-covered yun ng findings ng COA ICFAO.
8: Because we presume regularity po dahil dun sa certification certification under oath ng SDO that it was for confidential operations, it is necessary and for legal purposes.
7: Okay, thank you.
6: Sunod namang ipinunto ng depensa, J. Mark, may format ba sa acknowledgement receipts? May nakasaad ba sa joint circular nga ng DBM at COA na bawal ang alias sa mga AR? At kung ang mga nakakatawang pangalan ba, ibig sabihin ay peke na ito? Sagot naman ng testigo na si Del Campo, para sa kanila, silent ang joint circular pagdating sa mga alias at hindi rin niya direktang masagot kung peke o totoo ang pangalan kung nakakatawa itong pakinggan. Narito muli ang bahagi ng pahayag.
8: Kita namin sa dokumento yung proof of payment dun sa recipients po. Yun okay. Po yung i-check namin.
7: Ako, walang provision in names or aliases.
8: Wala pong nakalagay sa joint circular as to the alias po.
7: Okay. Name appears to be funny. Does it mean it's fictitious?
3: Hindi ko po siya masasagot kasi
7: hindi mo siya masasagot, meaning
3: kasi hindi ko na, wala po namang yung base, yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung
7: totoo o hindi.
3: Oo,
7: okay. So in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan eh peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo?
3: Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun.
6: J. Mark, sinubukan din namang silipin at usisain ng depensa ang pagiging independent. Sa mga findings at ebidensya sa House Committee hearings on good government and public accountability at pinayagan din ang pagsumite at paglabas ng mga dokumento ng OVP at DepEd sa Committee on Justice, ganong confidential ito at dapat ikfaw o kowa-ikfaw lang ang mga ngalaga at hahawak nito. Ang sagot lang naman ng testigo, hindi na nila natanong kung totoo ang mga lumabas sa pagdinig at nagbase lang sila sa mga pahayag ng mga tumistigo sa hearings dahil ito naman ay sinabi under oath. At sa pagsumiti naman ng mga dokumento sa komite, kahit confidential ito, ito kasi ay bilang tugon sa subpoena sa mga dokumento na inilabas ng committee. Samantala, matapos naman ng tensyon kaninang umaga, humirit naman ang depensa sa impeachment court na sana iwasan na ang mga side comments sa korte tulad ng spanking comment ni Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Kapugnan. Sumagot naman si Kapugnan na handa siyang mag-behave sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel.
7: Your Honor, would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapugnan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, on Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
9: Attorney Kapugnan already... although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapugnan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
4: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
7: Thank you, po.
9: Yes.
7: Thank you. Thank you, Your Honor.
9: Thank you.
6: Jaymar, pagkatapos naman ng cross-examination kanina ay nagkaroon ng redirect ang prosecution at nagkaroon din ng re-cross-examination ang depensa. Dito naman sa re-cross, ang idiniin naman ng depensa ay nasa General Appropriations Act ang confidential funds ng Office of the Vice President. Base din naman sa joint circular, hindi bawal na magkaroon ng confidential funds ang DepEd at OVP. Sinabi naman ito sa re-cross dahil nung panahon ng redirect ay nagkaroon ng statement itong witness ng prosecution na hindi mandato o hindi kasama sa mandato ng DepEd na magkaroon ng confidential funds. Samantala, bago naman matapos yung hearing kanina ay tumayo nga sa rostrum itong si Attorney Sheila Sison kung saan kinwestiyon niya ang pag-post naman ni Attorney Armando Virgil Ligutan, itong private prosecutor na hinggil sa pagsagot ni Ferrer na pwede umano ang misleading questions. Nilinaw naman ni Attorney Sison na hindi ito yung tinutukoy ni Attorney Ferrer sa kanyang pagsagot na allowed ito. Kaya hindi dapat mag-post si Ligutan ng mga ganitong uri sa social media. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng defense.
10: We're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here, he can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar. Because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. And as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility.
6: J. Mark, ngayon nagsasagawa ng press conference itong si Attorney Michael Poe, tagapagsalita ng defense team, hinggil nga dito sa naging pahayag ni Attorney Sheila Season. Tinanong sa kanya, ano ba yung pinupunto talaga ng defense? Bakit kailangan nilang erase yung pag-post sa social media ni Attorney Ligutan? At ina-explain lang naman dito ni Attorney Michael Poe na nasabi na naman yung gustong sabihin ni Attorney Sheila Season. At kung mag-explain man si Attorney Ligutan sa Monday o sa Lunes, ay handa rin nila itong pakinggan. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, ang Senate Impeachment Court, na gaya nga na nabanggit kanina, eh maglalabas naman po ng kanilang desisyon, ng ruling sa darating po Lunes, kaugnay po sa pagpapalabas itong mga public statement na magkabilang panig tungkol ho dito nga ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang mga idedetalye sa atin ni Nympha Asuncion. Nympha!
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Yes, G. Mark, pero bago nga yan ay ibabahagi ko muna yung mga naging clarificatory questions ng mga senator judges dito sa testigo na si Coa Ikfaus dito, Auditor Sairi del Campo. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, si Nabi na may security support ang OVP kahit walang confidential funds. Ayon kay Senator Judge Risa Ontiveros, may nakatalagang security unit para sa Vice Presidente kahit walang intelligence at confidential funds ang OVP. Ayon sa witness, sa ilalim ito ng AFP o Presidential Security Command. Kulang naman yung ebidensya sa Protective Intelligence Operation. Sinabi ni COA Auditor Cyril May del Campo na walang isinumiting dokumento ang OVP para patunayan talagang ginastusan ang bawat activity na nakasaad doon sa Protective Intelligence Operations Report. Hindi sapat yung reports bilang proof of success. Ang mga dokumentong isinumite ng OVP ay nagsilbing patunay lang umano ng success of information gathering at surveillance activities. Pero hindi ito sapat para sa COA. Sa acknowledgement receipts o ARs para sa pagbili ng mga gamot, pagkain at medical supplies, wala ring sales invoice o resibo na naisumite ang OVP. Samantala, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Del Campo na yung pinaliwanag ni Del Campo yung tungkol dun sa disallowance sa COA. Nangangahulugan na yung ito, hindi pinayagan sa audit ang isang gastusin at may demand na ibalik ang pondo ng bayan. Sa halip na ibalik naman agad yung pondo ay nag-apila yung Office of the Vice President o OVP sa COA Commission Proper. Inaffirm naman ng COA Commission Proper ang notice of disallowance pero nagsumite ang OVP ng motion for reconsideration na nakabinbin pa rin. Para sa fourth quarter, sinabi ni Del Campo na may 73.287 million na notice of disallowance para sa 2023. May iba pang halagang 375 million na bahagi rin ng pinag-uusapang pondo. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na pag-usapan yung tungkol sa 16 million pesos na nagastos ng Office of the Vice President noong 2022 para sa pagrenta ng 34 na safe houses. Hindi naman natukoy sa mga dokumentong sinuri ng COA kung saan matatagpuan itong mga safe houses at yung mga acknowledgement receipts lang yung naging basihan para doon sa sinasabing rental payments. Ayon kay Del Campo, hindi niya nakita sa ibang ahensya yung halagang kasing laki ng ginastos ng OVP para sa safe houses. Sinabi rin nito na malaki talaga yung 16 million pesos para sa rental ng safe houses, bagamat hindi ito naging formal finding ng COA dahil nga umaasa lang sila sa certification na ang pondo ay ginamit para sa kinakailangan at legal na confidential operations. Pinunto naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na katumbas ito ng humigit-kumulang 42,780 kada araw para sa rental ng mga property property sa loob lang ng 11 days. Samantala doon naman sa nabanggit nga kanina na motion ni, na, o manifestation ng lead counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Season, ang tugon ng ang naging tugon ni Presiding Officer Cheese Escudero ay sa Lunes maglalabas ng ruling kaugnay ng kaugnay nga nitong mga nagiging public statements ng magkabilang panig patungkol pa rin dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ang sinasabi ni ang pinaalala ni Presiding Officer Escudero ay meron silang o yung clerk of court ay inatasan na niya nitong nakaraang linggo na i-monitor yung mga nagiging public statements ng defense tsaka ng prosecution team kaugnay nitong impeachment trial, at may nakita na silang isang panig na parang sabi niya is crossing the line, parang lumalagpas na doon sa tamang linya, at sa ngayon daw ay nagda-draft na ng ruling at order si Presiding Officer Cheese Escudero at tungkol dito. Pinaalala ni Escudero na yung Rule 18 ng impeachment rules, so patungkol to dun sa pagsasagawa ng mga public statements na tumatalakay na sa merit ng kaso. Pinaalala din ni Escudero na, na sinabihan na niya itong magkabilang panig na i-considera yung pag-a-appoint ng ibang spokesperson na hindi bahagi ng legal team dito sa impeachment trial. Pero pinanatili nga ng prosecution at ng depensa yung kanilang mga current spokesperson na bahagi rin ng counsels dito sa impeachment trial, at dahil nga may nakita siyang mga parang crossing the line, ay after 2 weeks yung kanyang naging paalala na yon ay parang na puwersa na daw si Presiding Officer Escudero na maglabas ng ruling, at yan yung abangan natin kung anong magiging ruling niya sa Lunes. Sa Lunes magpapatuloy uli itong impeachment trial ni VP Sara, at mananatili pa rin sa ngayon yung oras na 10 a.m. dahil hindi pa rin natalakay. Kung matatandaan natin, kahapon nagkaroon ng mungkahi si Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat yung schedule ng impeachment trial at gawin na lang itong sa alas 3 ng hapon, ipalit siya dun sa schedule ng session ng Senado. At sa ngayon kasi hindi pa nagkakaroon ng caucus yung mga senador, at inaasahan natin na doon pa muna nila tatalakayin at pagdedesisyonan kung tatanggapin itong proposal ni Senator Judge Escudero. Sa Lunes ay next week, August 17, 18 at 19, nakasabpina pa rin yung mga testigo natin na sila Mari Vika Pareha ng House of Representative Legislative Information Bureau Director, si Ms. Gina Acosta na ex-SDO ng Office of the Vice President o Special Disbursing Officer, at si Edward Fajarda na ex-SDO naman ng DepEd. Idinagdag ng prosecution sa mga ipinapasabpina nila na testigo si Limuel Ortonio na Assistant Chief of Staff ng OVP. Si Ortonio ay pinapasabpina lang ng August 18 at 19 o Martes at Miyerkules. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para dito sa D15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Nim Asuncion, at inyo po narinig ang pagdilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito po ay nasa 15 araw na po, mga kababayan. Babalik po lang kami, makalipas naman po ang ilang mga paralas. Tutok lang.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.
12: Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ay, sa nalalabing 7 minuto po ng ating palatuntunan, mga kababayan, minarapat po nating kapanayamin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. May mga kumakalat po kasing fake news. Ito, galit na galit talaga ako sa mga fake news eh. Oo. Oo, yung mga misinformation, disinformation, malinformation, oo. Eh, meron po mga gumagamit ng mga lumang larawan na mga nasang tambak daw ng mga basura at isinisisi sa pamahalaan. Ano ba naman kayo? Mahiya naman kayo. Sabi nga ng Pangulo, eh, hindi lang sa flood control yun, pati sa basura. Ha? Nakasama po natin nagpagsalita ng MMDA at ang kasalukuyang General Manager, the People's General, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, magandang hapon po sa inyo, GM.
21: Magandang hapon at magandang hapon sa inyong tagapakinig, sir.
1: Apo, una po sa lahat, may kumakalat po mga fake news. Ginagamit daw po yung mga lumat, mga nakalipas na larawan, na mga binabahat, ilang mga lugar sa Metro Manila. Naimbestigahan po po na ito ng MMDA, sir.
21: We'll coordinate with the DICT and the PNP for the identification of the people behind this new campaign. Alam mo, itong mga tao na to, wala lang talagang magawa or hindi nila matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno.
1: Kaya nga, sir, eh, no? Pero ba tayo dito sa inyong monitoring, Yusek? Ilang lugar po ba sa Metro Manila nakaranas po na matinding pagbaha, pero kalaunan ay humupa na rin?
21: Alam nyo kasi, sir, ang talagang dapat nasukatan ng kung nag-i-improve ba tayo sa ating flood control program, eh, una, i-compare natin muna yung previous at yung ngayon kung gaano karami ang naapektuhan.
1: Yes.
21: Mm-hmm. Eh, ngayon, nakita na kaagad, may mga mayors na nagsasabi, wala na yung baha, dati dito, may baha dito. And to think na dapat maintindihan, itong last episode ng pagbabaha, hanggang ngayon, umuulan na naman.
1: Hmm.
21: Pero ang last episode ng malakas na baha ng Habagat ay 302 millimeters sa loob ng 48 hours period.
1: Yes. Mm-hmm.
21: So, compared sa design capacity na 235 to 293 millimeters for the 48-hour period, talagang na-exceed ng ulan ang design capacity ng ating mga waterways.
1: Mm-hmm.
21: Pero, hindi talaga naging ganun kabigat ang naging epekto sapagkat, yun nga, unang-unang sukatan ka agad, gaano kalapad at gaano karami ang naapektuhan ng baha. Yes, meron naapektuhan, pero hindi ganun karami na gaya ng dati. Pangalawa, gaano kalalim ang tubig. At nakita naman natin, may tubig talaga pag umuulan. Kasi yes, siyempre, kahit na sa lababo nga natin eh, di ba? Right. Pag tinapon mo ang tubig galing sa palanggana, pag ikaw nahugas ng pinggan, eh may tubig talaga kaagad yan sa lababo. Pero yes, gaano kalalim ang maging tubig dyan sa loob ng lababo, ay depende sa kung gaano mo kabilis kung tinapon yung tubig. No? So, ang pangatlo dyan, gaano kabilis mawala. So, yun, gaano kabilis mag-recede? Eh ngayon, nakita nila, mabilis ang recession. Pagtigil ng ulan, halos ilang minuto lang, matagal na yung 30 minutes, nawawala rin ang tubig sa kalsada. Eh yun, mm-hmm, yung mga kritiko ng gobyerno, hindi lang talaga siguro matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno at epektibo ang mga programa natin ngayon.
1: Kaya nga, sir. Kanina, binalikan nyo itong Baklaran Channel dyan sa Parañaque City at this time, kasama nyo na si Pangulong Marcos sa isinagawang clearing and waste collection operations. Gaano po ba karaming basura na ho ang nakolekta at ano po ang naging direktiba ng Pangulo na makasama nyo siya kanina?
21: As of kaninang umaga halas 8, 72 trucks na nakuha namin, 72. Tapos sa isang araw niyan, another mga, siguro ngayong hapon na ito, hindi pa nakapag-report ang aming solid waste management. Ang ina-expect kasi ngayong araw, mga around mga around 100 na ang magiging makukuha nating trucks ng basura diyan, no? Ang total niyan ay mga around 2,000 tons ang makuha natin diyan, and mga around 2,000 cubic meters, mga around 600 to 700 tons o mas mataas pa ang makukuha natin diyan sa Baklaran Waterway na yan. Eh yun nga, ang isang hindi rin naman siguro matanggap ng ating mga kritiko, ang kritiko ng gobyerno, na akala natin hindi na matanggal eh, at napakatagal siguro kung matanggal, sabi nila, biglang pinadala namin ng trash skimmer kanina. Hindi siguro nila alam, pero merong ganyan ang Pilipinas.

0: meron din talagang efficient waste collection and efficient disposal ng mga solid waste natin. At kanina, na-mention niya uli, yung WTE niya.
1: Natukoy na po ba, GM? Saan ba nang galing itong mga basurang ito?
0: Yan ay, yan ang laman ng pag-iimbestiga natin. Ano? Kasi, obviously, hindi lang talaga galing sa Paranaque ang mga basura na yon. Kasi, hindi naman native sa Paranaque ang mga nakita natin doon. May kawayan, may troso,
1: opo,
0: may mga refrigerator, may kung mga ano-ano. So, ang isang assessment is that galing yan sa mga community sa paligid ng Manila Bay. Kaya ang Manila Bay, syempre, eh, ang nakapaikot dyan, hindi lang naman Metro Manila, meron pang mga karating probinsya yan sa paligid yan. So, tinitingnan muna, alamin muna natin kung hanggang kung saan talaga nanggaling ang mga basura na yan.
1: Bukod po dito sa operasyon na to, GM, may iba pa ho bang, ano po po ba mga programa ng ahensya, ng MMDA? Sabi nga, dito sa ating offline kontrabaha.
0: Yes. Tuloy-tuloy naman, ang unang-unang programa dyan, dredging at clearing ng mga waterways and estero. Tapos yung mga reassessment ng mga pumping stations. Dahil siyempre, ginawa ang mga pumping station na yan at ang buong system ng ating flood control sa under different assumptions. Baka nag-iba na ang situation at iba na ang mga datos, prevailing data sa ating diyan sa ating mga waterways at sa communities natin, kailangan baka kailangan na mag-adjust. So, tuloy-tuloy na ang trabaho, assessment at pagkatapos lahat ng ating mga ginagawa ay based sa empirical data.
1: Ayan. Jim, nasa inyong pagkakataon ano, nakita ko yung post niyo nang sa SOCMED. Ginagawa ng gobyerno ang mandato nito, lilinisin at aalisin ang mga basura at pananagutan din ng bawat isa ang pagkakaroon ng disiplina sa tamang pagtatapo ng basura. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan, hikayatin na muling pag-alabin ang diwa ng disiplina, lalo na sa mga panahong ito, GM.
0: Nice, walang ipa-emphasize sa ating mga kababayan, ano, na itong nangyari rin sa Baclaran Redemptorist Waterway ay isang indikasyon ng problemang dapat talaga ang solusyon ay manggagaling both sa government and private sector. Well, kaya-kaya natin linisin ito. Nakipakita na natin. Nalinis na nga natin eh. Pero hindi sukatan ng magandang gobyerno ay kung gaano ito kahit tabilis maglinis ng basura. Ang tunay na sukatan ay kung kaya ba nating pigilan ang basura na makarating dito in the first place. Kaya yun, habang naglilinis kami ng DPWH, MMDA, ng local government ng Paranaque at DNR, inaalam din namin kung saan ang gagaling ito at saan pumalya ang sistema. Kaya ang kailangan natin sa ating mga kababayan ay tumulong naman. Obligasyon ng gobyerno ang gumawa ng sistema sa pag-haul, pag-collect at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din sana, ma-realize din sana natin mga kababayan, obligasyon din ng community na huwag nang dumagdag sa problema, tumulong sa pagpapagaan sa system at ang simpleng-simple na paraan na pag-contribute sa bagay na yan ay yung pagsunod sa batas, huwag pagtapo ng basura sa hindi dapat pagtapunan, pag-segregate, pag-recycle, pag-reuse, at kung ano pa man na mga guidelines at programa na ibinibigay ng gobyerno at itinitip sa atin sa mga LGU, sa mga pulong-pulong natin sa barangay, itinuturo ko yan. Sumunod ho, makiisa. At para, ito naman ay hindi para sa kung kanino, kundi para rin sa atin at sa ating pamilya.
1: GM, kami po ay nagpapasalamat. Alam ko napaka-busy ninyo pero napagbigyan niyo po kami ng tapaunlakan ng panayam. Salamat po at magandang hapon sa ulitin po.
0: Maraming salamat din po, sir.
1: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority.
2: Mark in! Mark out!
1: Ayan, inyong napakinggan. Eh, sabi nga, may kasabihan, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ito, sa problema ng basura, gobyerno ay gagawa. Pero dapat ang tao may ambag. Ah, di ba?

0: lahat ng tao may ambag. Hindi naman kayo sinisi, hindi naman sinisisi ang taong bayan eh. Ang taong bayan nga nang sumisisi sa pamahalaan eh. Pero ginagawa ho, eto ho ang malinaw. Eto ho ang malinaw. Ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito. May gobyerno ang Pilipinas. Oo. Ewan ko sa Paranaque kung mayroong gobyerno. Pero sa Pilipinas, oh, may gobyerno. Ha? May gobyerno sa Paranaque. Oo. Pero sa Pilipinas, mga kababayan, may gobyerno. Kailangan lang ho, magtulungan tayo. Pwedeng tayo magkaiba-iba ng mga pananaw sa buhay. Pwede tayo magkasala sa labat sa mga mga pangangatwira natin. Pero dapat sa dakong huli, iisa ho ang ating babagtasin, ang landas ho ng pag-unlad at landas ang pagkakaisa. Kasi kung tayo ho ay magkakawata-kwata, wala hong papupunta. Ang bayang nagkakaisa ay bayang maunlad. Tandaan po natin yan, ha. Ito. Ratsyada muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas.
0: Only budget para sa mga sinalanta ng Bagyo at Tabaga at siguruduhin ng Administrasyon Marcos. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel?
2: Tiniyak ni Social Welfare and Development Secretary Rex Getchulian na walang pagtitipid na magaganap sa pondong kakailanganin para sa agarang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ito ayon sa kalihim ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Ayon sa kalihim, malinaw ang naging direktiba ng Pangulo, siguraduhin na ang mga naapektuhan ng kalamidad ay matutulungan. Partikular na pinatitiyak ni Pangulo Marcos ang pamamahagi ng init na pagkain, family food packs, sleeping kits, hygiene kits, maging mga maternity kits para sa mga buntis. Gayon din ang tulong pinansyal sa pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, sinabi ng kalihim na nakapagpamahagi ng DSWD ng halos 193,000 na family food packs sa buong bansa. Sa gitna ito ng pagsailalim ng ilang lugar sa special areas of concern tulad ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Northern Ilocos Region. Habang nauna na rin isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar, partikular sa Pangasinan at iba pang karatig na puo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Yun daw pong gastusin sa pagpapalibing sa mga nasawi sa landslide sa Baguio. Sasagutin na raw po ng Department of Social Welfare and Development. Detalye mula kay Kuyang Ray Fair. Kuyang Ray!
3: Sasagutin ng Department of Social Welfare and Development ang gastos sa pagpapalibing ng lahat ng nasawi sa landslide sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City noong Agosto 9. Ito ang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos niyang bisitahin ang mga naulilang pamilya at magbigay ng paunang ayuda. Nagbigay na rin ang DSWD Field Office CAR ng psychosocial intervention sa mga pamilya ng mga biktima upang matulungan silang makayanan ang trauma dulot ng insidente. Nakipagpulong din si Gatchalian kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para sa ayuda sa mga pamilyang nawalan ng bahay, kabilang ang rental assistance na tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang pagbibigay nito ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, umabot na sa mahigit 400 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng pinalakas na habagat batay sa pinakahuling ulat ng Dromi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yun daw pong panukala para sa pagtatatag ng isang petroleum reserve sa bansa. Aprobado na sa komite sa Kamara. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Inaprubahan ng House Committee on Energy ang Unnumbered Substitute Bill na magtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve o PSPR system. Ito ang magsisilbing buffer ng bansa kapag nagkaroon ng pag-aantala sa supply ng langis, matinding pagtaas-baba ng preso, kalamidad, geopolitical conflict at iba pang emergency. Ayon kay Committee Vice Chairperson at Murang Kuryente Party Representative Arthur Yap, mahalaga ang reserve dahil nakadepende ang Pilipinas sa imported na crude oil at petroleum products. Sinabi ni Yap na government-owned petroleum stocks ang PSPR na gagamitin lamang sa panahon ng supply disruption o severe oil price volatility. Apat na pulong ang ginawa ng komite upang masuri ang technical, operational, financial at policy implications ng panukala kasama ang PNOC at mga stakeholders sa oil at LPG industry. Layunin itong palakasin yung energy security ng bansa habang pinapanatili ang competitive at deregulated na downstream oil industry. Kapag naisabatas, aamiyandahan ito ang Renewable Energy Act of 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Raffy Tulfo. Naungusan daw itong tambalan ni VP Sara Duterte at Senadora Aimee Marcos sa pinakabagong survey daw po ng OCTA. Detalye mula kay DK Srate. DK!
5: Mas marami na ang mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem ni na Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Aimee Marcos bilang presidente at vice-presidente sa 2020 election. Batay kasi sa survey ng Octa Research, 45% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang pumipili sa Duterte-Marcos tandem para sa hypothetical 2028 presidential at vice president match-up. 8% naman ang nagsabi na wala sa nasabing mga tambalan ang kanilang boboto, habang 4% naman ang undecided at 1% ang tumangging sumagot. Paglilinaw ng Octa Research, sa ngayon hindi pa ito sapat para masabing may nakalalamang na, dahil meron pang tinatawag na margin of error. Nakakita ng mas malakas o kumuha ng mas maraming puntos ang Lenny Raffy sa balance sa Luzon at NCR, habang tabla sa may bahagi ng Visayas na nakakuha ng 90% ang nakuha niya na sa at Aimee sa nasabing nga lugar. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang July 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondent na edad 18 taong gulang pataas na mayroong plus 3 percentage point na margin of error. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, estratehikong deployment ng Unified 911 Motorcycle sa Bicol Region. Ipinag-utos ang liderato ng Philippine National Police. May detalye niyan si Dayan Lear. Dayan!
6: Yes, J-Mark, iniutos ng Philippine National Police o PNP ang estratehikong pagde-deploy ng mga bagong Unified 911 Emergency Response Motorcycles para hindi maantala ang tulong ng pulisya. Itong inihayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. sa turnover ng 20 motorsiklo para sa mga tanggapan ng pulisya sa Albay at Carines Sur. Ayon kay Hertates, layo nito ang mas mabilis sa pagtugon ng pulisya sa mga mangangailangan ng agarang tulong. Bukod dito, inatasan din niya ang mga commander ng Police Regional Office 5 na tukuyin yung mga estratehikong lugar para sa deployment at bigyang prioridad ang mga tawag sa 911. Bahagi itong deployment ng mga motorsiklo ng nationwide rollout ng Unified 911 Response Capabilities, kung saan 20 units din ang ilalaan sa Makati City Police Station at 50 units para naman sa PRO8. Ito nga Unified Emergency para sa police, fire, medical, search at rescue services. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
0: Maulan pa rin. Oh. Akala ko kanina sumilay na ang haring araw kanina umaga. Saya-saya ko pa naman. Ako hindi na ako magdadala ng jacket. Maya-maya ho, biglang nagdilim ang paligid. Akala ko kidlat mo. Akala ko ikulog. Nagdilim. Yan. Nagdilim ang paligid. Yan. O, tapos maya-maya, eto na. Bumuhos na ang ulan. Kaya ingat-ingat mga kababayan na mga uuwi po sa kanilang mga tahanan. Dala po kayo ng payong palangga sa ulan. At syempre, kalma at lamig ng ulo, ha? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Segovia, Daragang Magayon at Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Oo. Maraming salamat din kay Binibining Rose and Erno. Maraming salamat din kina Myla, Isa, Isabel at Ice. At upon yun din ko, J. Mar Dagala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 9 puntos. Ngayon, paano nag-qualify ang Pilipinas? Natalo na, nag-qualify pa rin doon sa round of 16 sa knockout stage. Well, yan po ay dahil in the group stage, ang Pilipinas ay nakaipon ng 2-3 record at lumagay in fourth place. Ngayon, dito sa round of 16, mas matinding pagsubok ang haharapin. Ang kailangan lagpasan ng ating Alas Girls dahil South Korea ang kanilang mga kalaban na so far ay wala pang talo dito sa FIVB Girls Under 17 World Championships, unbeaten dun sa kanilang limang group games. Pero kahit ano pong mangyari, matalo man dyan ang Alas Girls, or better yet, umabante sila sa quarterfinals, sure na best finish yan para sa Alas Pilipinas Girls sa isang FIVB World Tournament. And that's another great news para sa Philippine Volleyball. Hindi naman kaila sa atin ang nangyayari ngayon sa Philippine Volleyball, ano? Bilang kaka-elect pa lang nung bagong liderato at na nirelinquish na ng POC yung kanilang ikang ay pagiging caretaker, ano po, nitong Philippine National Volleyball Federation matapos masuspindi ng World Governing Body. So hopefully magandang sinyales na for the turnaround ng Philippine Volleyball, dahil syempre ang apektado niyan yung mga teams na nagko-compete na nagre-represent sa Pilipinas. Now ito pong panalo na to, itong round of 16 qualification ng Alas Girls, maganda ring follow up ito doon sa naging podium finish naman nung Alas Women, nung kanilang mga ate. This past weekend, nakuha ng Alas Women yung kauna-unahan nilang silver medal sa Southeast Asia Volleyball Women's Volleyball Cup Leg 2 matapos nilang talunin ng Indonesia 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31. Big time ano po yan? Big time bounce back para sa Alas Women, because in the first leg, walang naipanalo yung Alas Women, tapos naputol pa yung streak nila ng apat na sunod-sunod na bronze medal. Yun pala ang kapalit, dahil naputol yung bronze medal streak nila, silver naman ang naging kapalit. Against Indonesia, 19 points itong si Alisa Solomon, tig 17 points naman si Bella Belen at saka si Aya Laure. Itong tatlong players na to ng Alas Women, sila yung sumagip sa Pilipinas dun sa set number 4 na yun, kasi apat na set points ang binura ng Alas Women as Indonesia tried to force a fifth and final set. Yung cross-court attack ni Alisa Solomon ang tumabla sa score at 30-all. Pagkatapos, pinigilan ni Fifi Sharma yung atake ni Ersandrina De Vega ng Indonesia para sa match point. At nakuha ng Pilipinas yung panalo dahil out yung naging sunod na pang-atake nitong si De Vega. Malaking factor para sa Alas Women sa panalo nila yung 15 kill blocks nila against Indonesia. The same number of kill blocks na naitala nila doon naman sa naging upset victory din nila over Vietnam sa kanilang previous match. Dagdag may bonus pa to eh. Dahil si Alisa Solomon ang tinanghal na best opposite spiker at si Ea Laure ang pinanglan ng best outside hitter. Siyempre, bahagi po yan ng paghahanda ng ating Alas Women para sa kanilang pagsabak sa 2026 Asian Games na mag-uumpisa na po next month. Eto, mas matinding magandang good news pa to. Because our young weightlifter na si Albert Ian De Los Santos, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong gold medals ang kanya pong napanalunan sa men's junior or junior men's 70 kilogram division sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. At hindi lang yan. Dahil aside from those three gold medals, meron din siyang apat na bagong records ngayon. Tigdalawang Asian at tigdalawang world records para dito kay Albert Ian De Los Santos. Ang binuhat niya sa snatch, 141 kilos. Tapos sa clean and jerk, 180 kilos. Tinotal mo yan, 321 kilos. Lahat po yan ay gold medal effort para kay De Los Santos. And ginawa niya rin yan the day before nung kanyang 20th birthday. So he turned 20 years old ngayong araw. Kahapon niya ng kanyang ikangay regalo para sa sarili niya. Tatlong gold medals. Yung gold medal niya sa snatch. Unang gold medal sa disiplina yan. Samantala, yung 180 kilos niya sa clean and jerk, that is a new Asian and also a new world junior record. At yung total niya na 321 kilos ay bago ring Asian and world junior record. Now, if you remember, nitong Mayo, nanalo naman siya ng dalawang gold at nagtala ng bagong world junior record sa 71 kilogram division dun sa ginanap na IWF World Junior Championships. And naging malaking balita yan, hindi lang dahil dun syempre sa kanyang naging achievement, dahil din dun sa naging emotional na awarding ceremony niya. Anong nangyayari kasi dun, ano? Anong inawardan siya, sinabitan siya ng medalya, hawak-hawak po niya yung picture nung kanyang tatay na si Coach Alvin De Los Santos na 2 months before yung naging competition na yun ay pumanaw po dahil sa liver cancer. And so he dedicated yung kanya naging panalo back in May dun sa kanyang namayapang tatay. And I'm sure para rin ginawa niya rin ito, no, in to honor the memory ni Coach Alvin De Los Santos. Now, confirmed na lalaban sa 2026 Asian Games. Ito pong si Albert Ian Santos. O Albert Ian De Los Santos. Ang nakuha nating information, sa 70 kilogram division siya. Although, wala pa ako nakikitang information kung ano-ano yung mga weight categories na meron sa 2026 Asian Games. Pero kasi, noong 2023 sa Hangzhou, China, walang 70 kilogram division. The only division na nasa 70 range ay 75 if I remember correctly. Basta walang 70 kilograms doon sa 2023 Hangzhou Asian Games sa China. But syempre, welcome addition sa ating Philippine weightlifting team na lalaban dito sa Asian Games bilang maganda yung confidence, maganda yung momentum. Especially this year, nakahakot siya ng gintong medalya at nakapagtala pa ng sangkatutak na Asian and World Junior Records. Ngayon, dahil dito sa tatlong additional na gold medals ni Albert Ian, yung ating Philippine team dyan sa Youth and Junior Weightlifting Championships na yan, meron na ngayong 16 gold medals, 6 silver medals at 9 bronze medals. At present, number 1 ang Pilipinas sa parehong medal tally sa youth and junior divisions. I think nakakasampu na yata tayo sa youth, 6 sa junior. Yung iba pa nating mga gold medals dito, si Jody Peralta, tatlong gold medals yan, plus two silvers sa junior women's 53 kilograms, at saka sa youth. Si Alexandra Ann Diaz, Jeric Icon Castro, tig tatlong gold medals. Si Althea Bacaro, dalawang gold medals. Si Angeline Colonia, isa. At ganun din si Prince Kiel De Los Santos. And meron pang dalawang weightlifters tayo na kasali pa rito. Kasi hanggang August 14 pa itong competition na ito. No? Si Rian Cabalida sa women 69 kilograms at sa si Jaya May Palegtiu sa 77 kilograms. Pareho yan sa youth division. So, congratulations sa ating Philippine weightlifting team at syempre, more good luck dahil hindi pa tapos ang laban ng Team Pilipinas dito sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Parang wala, hindi pa yata nagkakaroon ng ano, no, ng ganitong klaseng, ganitong level ng competition dito sa Pilipinas. Bakit hindi tayo, I don't know kung tayo ba'y nag-effort na mag-host nito? Tingin ko kayang-kaya natin to eh. Considering na ang dami pa nating gold medalist dito, meron pa tayong Olympic champion. Malaking ano to, magandang bagay to. Malaking, I think malaking matutulong dito sa paglagupan ng weightlifting dito sa Pilipinas if we can host a competition as big as this, itong Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Alas 5:24 ang atin pong oras. Mabilis na timeout lang. And when we continue, pag-usapan natin yung mga nangyari kagabi sa PBA Governor's Cup. Patuloy pong dumudok dito sa postgame sa Sports Radio 918.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
18: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
19: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Oras natin ngayon, alas 5:26 ng hapon. Nagsimula na po itong bakbakan ng San Miguel at ng Titan Ultra sa PBA Governor's Cup. Ongoing na to sa Inares Center in Antipolo. Lagpas mga nasa 4:15 minuto na titira in the opening quarter. San Miguel ahead by 5, 21-16. Double digit scoring na si George King para sa Beermen. Meanwhile, Terrell Brown with 10 points. Terrell Brown Jr. Terrell Brown the second, sorry. And Von Pesumal, tig 5 puntos naman para dito sa Titan Ultra. Now, kahapon, in the first game sa Governor's Cup, panalo itong Converge laban sa Terra Firma. Final score is 120-103. Cameron Clark, tagumpay ang kanyang pagbabalik sa PBA. 22 points, 5 rebounds, 3 steals and 2 blocks. Samantala, Justin Arana, 20 points, 12 rebounds. Double-double din si Calvin Abueva, 17 points, 11 rebounds. Meron pa siyang 3 assists off the bench para sa Fiber Xers. Opening quarter, 19-18 yung score, 1-point lead ang Converge. Mga nasa 5 minutes 25 seconds to go. Umarangkada, ito pong Fiber Xers. Clark, back-to-back jumper. Tapos nangalabaw sa ilalim itong si Justin Arana, dalawang sunod na layup. Tumulong pa si Justin Baltazar, yung slam dunk niya. Completed a 19-5 run. Abante sila 38-23. Simula ng second quarter, si Calvin Abueva naman yung bumangka sa para dito sa Converge. He opened the second period with a jumper. Tapos maya-maya pasok pa yung tres niya. It's now 52-29 Converge. Maganda rin yung nilaro ni JD Tungkab sa first half. Yung 4-point siya. 4-point shot ni Tungkab made it 65-43. Abante itong Converge 70-46 sa halftime. Now, in the third quarter, lamang pa ng 22 itong Converge, 89-67, 2 minutes 47 seconds sa game clock, nagkaroon ng 12-2 run itong Terra Firma, kaya nakadikit ito to within 12. Nakalimang puntos dyan yung Joseph Eriobu, kaya 79-91 yung inahabol ng Terra Firma papasok ng final period. Yun nga lang, hindi yan na-sustain netong Terra Firma dahil si Cameron Clark, siya yung nanguna dun sa 10-0 explosion ng Converge dun sa umpisa ng fourth quarter. Pasok yung kanyang 3-point shot, tapos si Juan Gomez de Liano added 5 straight points, kaya balik sa 20-point lead para dito sa Converge 101-81. Mahigit 8 minuto pa natitira in the ballgame at hindi na nakaka-recover dyan eto pong Terra Firma. Justin Strings, 28 points, 11 rebounds, 4 assists para sa Jeep. Hindi na naman naka-boundary. Converge ang record ngayon, 4-4. Pang-apat sa Group A ang Terra Firma, nandun sa ikalimang pwesto with a 3-5 record. Now, in the next game, NLEX panalo naman sa TNT 118-111. Umabot po ng overtime ang kanilang bakbakan kagabi. Robert Bolig, 27 points, 8 assists, 5 rebounds, 2 steals and 2 blocks. Si LJ Gonzalez, meron namang 26 points and 6 rebounds. At yung kanilang import na si Daquan Jones, 23 points and 4 rebounds before kay nailangan niyang umexit dun sa laro because of a major leg injury. Now, first quarter, tabla ang score, 17-17. Umatake yung NLEX. Yung layup ni Bolick ang tumapos sa 6-0 run. Tapos merong coast-to-coast layup itong si LJ Gonzalez and Arvin Gamboa with a 3-point shot, 31-21 NLEX. Second quarter, Daquan Jones, binigay yung bola kay LJ Gonzalez for the layup. Tapos tumira sa 3 si Daquan Jones, 36-22. Napanatili ng NLEX yung kanilang double-digit lead until 58-48 sa dalawang free throws ni Jones. 1 minute 57 seconds ang game clock. Pero binawasan ng TNT yan to only 5, 53-58 after nung jumper ni Jordan Heading. Now, in the third quarter, mahigit 7 minuto pang natitira dito, lamang ng 10 ito pong NLEX, 69-59. Possession nila, umatake sa gitna etong si Daquan Jones. Tatlong defender ng TNT yung pumalibot sa kanya doon. Si Brandon Ganuelas Rosser, he stripped the ball dito kay Daquan Jones habang umangat si Daquan Jones. Kaya pag landing nitong si Jones, alangan yung landing niya eh. Yung kanyang kanang paa, his right foot, his right leg, naipit underneath him. Ang masakit pa nito, almost na kasunod ng pagbagsak niya sa sahig, si Brandon Ganuelas Rosser landed on top of him. And nung medyo na-clear yung si Daquan Jones, talagang sumisigaw dahil sa matinding sakit. And he had to be stretchered out of the playing court. Now, moving on dun sa laro, unti-unti itong TNT got back in the game. Sa huling 7 minutes ng laban, si Jordan Heading, Ralier, Hollis Jefferson, Roger Pogoy, tsaka Kim Aurin. Tiglimang puntos yan para sa TNT, kaya nakadikit sila 75-89. Fourth quarter, lumamang pa nga yung TNT dun sa 3-point shot ni Ralier, Hollis Jefferson. Their first lead since 16-15 sa first quarter. Tapos meron pang 4-point shot si Ray Dambatak. Lamang na sila rito ng 5, 195. 4 at kalahating minuto natitira in regulation. Now, fast forward tayo. 30 seconds ang natitira sa game clock, fourth quarter. Lamang pa ng lima yung, ano eh, yung TNT. Pero nakadalawang sunod na 4-point shots etong si Robert Bolick, kaya napunta yung laban sa overtime, 107-107. Sa extra session, tabla ulit ang score, 109-all sa layup ni Roger Pugoy. Pagkatapos, nag-takeover na etong si LJ Gonzalez. Una, pasok yung dalawang free throws niya. Tapos yung step back jumper. 4-point lead para sa NLEX. 5-point lead, sorry. 116-111. 1 minute 46 seconds ang natitira. Ang problema pa sa TNT, nagka-turnover pa tong si Hollis Jefferson. And that led to a layup ni Anthony Semerad on the other end, making it a 7-point game inside the final minute ng overtime period. Ralier Hollis Jefferson, 30 points and 13 rebounds para sa TNT. Ang NLEX, number 1 pa rin sa Group A, 7-1 record. Ang TNT, pangatlo in 4th place. Mukhang wala pa rin official report ano, dito sa naging injury ni Daquan Jones. Ang latest pa rin nating nakikita, yung pinangangambahang complete fracture ng kanyang lower right leg. So, talagang bali. Hindi nga lang yata bali, parang basag yata yung pagganyan eh. No? So talagang major injury ito. Ngayon, sa YouTube, naghinahanap ko yung mga ilang video na ako na pinanood ng sequence ano, leading up to that injury, yung play na yon. Wala pa ako nakitang ibang angulo bukod dun sa yung angulo during the broadcast. So, I don't know if nangyari na ba yung injury even before, kumbaga bumagsak sa kanya si ano, si Brandon Canuelas Roser, or yun ba talaga yung naging dahilan kung bakit nangyari talaga yon, dahil nga bumagsak on top of him si Brandon Canuelas Roser. Either way, si BGR talagang affected din siya, kasi syempre ayaw niyang mangyari yun sa ibang players kahit pa hindi niya teammate ano. So syempre magpapalit ngayon ng import etong NLEX, and they are hoping for a speedy recovery nitong si Daquan Jones. Oy, nakabawi pa yung Titan Ultra laban dito sa San Miguel. Remember, San Miguel was up 20 as much as 21-14 doon sa layup ni Rodney Brondial. 5 minutes 24 seconds to go, pero natapos ang first quarter. Abante ito pong Titan Ultra, 27-26. Oras natin mga kaibigan, it is now 5:36.
19: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Tuloy-tuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Alam mo kapag ikaw ay isang back-to-back champion, especially on the world championship level, di ba napakalaking ano niya, napakalaking personal achievement niya. Paano pa kaya kung ikaw ay back-to-back-to-back world champion? Di ba? Ano na yun? Kumbaga, higher level pa. Iakyat pa natin to 4 straight world championship gold medals. Para ka na siguro ano niyan, para kasi siguro ng Panginoon ng ano niyan ng iyong sport, ng iyong specific weight division, at yan ang naging achievement, latest achievement ng ating Filipina jiu-jitsu athlete na si Kimberly Ann Custodio sa kakatapos po lamang na World Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa Abu Dhabi. 4th straight gold medal para kay Kimberly Ann Custodio. Ano kaya ang significance nitong latest achievement niya among a number of milestones sa kanyang athletic career? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 kay Jiu-Jitsu World Champion 4 times na si Kimberly Ann Custodio.
20: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat, no, talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
21: Hi! Hello!
20: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
21: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
20: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na apat na beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gano'n ka-espesyal din sa'yo, no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines.
21: Ayun, sobrang special ito kasi yung 4th world title sa apat na world championship na ito sa bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
20: Yes, of course, dito sa pang 4th crown mo, apat na beses din ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa apat na yon, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinaka naging challenging para sa'yo?
21: Yung pinaka-challenging actually yung pang-second kasi siya yung isa sa pinakamagaling, and then grabe, siya yung second match ko. Tapos nakalaban ko na siya before noong 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi apat na beses ko nang din silag natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Iti-take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya, and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
20: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments, no, na nangyari?
21: Lahat naman nag-work, actually. First off, kasi yun nga, sobrang consistent ako mag-train, as in every day when I work ko talaga yung game plan ko, and then yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos ilang beses ko silang naano last time, parang natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila italo talunin last time. So as in-address namin yun ng coach ko. So ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap, naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training every day. Ayun.
20: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa iyo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
21: Hindi naman, actually student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan with dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganoon. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin as in... para hindi ako mapagod sa next, kasi yung next ko yun na yung finals si Mariam, as in binilisan na lang namin kasi sure alam ko magme-medal din naman siya, so hindi na namin pinagod yung sarili namin, binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun, tas so, sobrang proud ako sa kanya, ang galing.
20: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
21: Siyempre ngayon, yung, eto, ngayon yung pinaka-special kasi siyempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi ka tulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So, nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganong challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So, ayun, buti. Dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, everyday nagsushow up sila kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din sila magte-train. So, ayun, as in sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin everyday. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun, yun, ngayon yung pinaka-special kasi for the fourth time na ano ko na achieve ko ulit yung at saka na defend ko yung title ko.
20: Paano mo maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022 ngayong 2026 champion na siya?
21: Ah, syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang, ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin going strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko, ngayon top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So, yun yung difference. Mas naging dangerous ako ngayon. Mas naging matured yung game ko ngayon.
20: Tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Diba, Miss Kim? O, diba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gaano kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
21: Syempre, sobrang proud kasi ako kasi alam mo yon, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nagko-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na alam na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
20: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
21: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya. Ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
20: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
21: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako kundi kami ni Annie, actually halos lahat ng babaeng nag compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
20: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
21: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in 2 months may Asian Games pa, so yun dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yun. Excited ako sa bagong challenges.
20: So, ano to? Women's minus 45 kilogram pa din? Same division?
21: Okay. Mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So, yun ulit. Magiging challenge ulit yung weight. So, this time, hindi ako magka-cut ng weight. Mag-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So, yun. Exciting. Excited ako, actually. Kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So, excited ako sa challenges.
20: Yes, sabi mo kanina, kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
21: Dati kasi for like ilang years, never ako na-scoran ng kalaban ko. Tapos sa second match ko, na-scoran ako ng 4 points ng kalaban ko. So, dun yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yun, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So, ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust. And then, may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa, para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
20: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa'yo. Para sa'yo, ano ba yun? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan yung sarili mo or parang ituloy yung momentum na meron ka ngayon?
21: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite. Kasi actually kapag natatalo ako, parang, well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang, hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na okay, may ganitong position na weak ako, like this time na naskoran ako, so nakikita ko na meron akong weaknesses. So, ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes kasi dun ako nag-grow, dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So, excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
20: Ito, pwede ba nating parang i-assume na gold agad to for Kim?
21: I'll work for it. Pero ilista nyo na, magme-medal ako sure, but working hard para sa gold medal. As in.
20: Ayan, last time ano.
9: Yung panayam ng Sports Radio 918 kay four-time Jiu-Jitsu World Champion Kimberly Ann Custodio na this year is going to make her Asian Games debut sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Imagine that. Diba? Meron pa tayong tinatagong alas in Jiu-Jitsu. Apat na beses nang nag-world champion pero first time pa lang maglalaro in the Asian Games. So definitely, she's going to be a medal, gold medal contender bilang galing na siya ng Asian Championship, gold medal, World Championship gold medal for the fourth time in her career. So, but sabi nga niya, kiniklaim na niya yung medal, not necessarily gold, but aminado siya, marami pa talagang trabahong kailangang gawin. And I think itong kanyang four gold medals in the World Jiu-Jitsu Championship, malaking testament ito ng disiplina and dedication sa kanyang sport, because hindi mo ma-achieve yan, hindi niya ma-achieve yan kung wala yung at least yung dalawang bagay na yun, dedication and discipline. May mga araw kasi talagang yung motivation wala eh. Di ba? Nakakatamad bumangon, nakakatamad mag-training, but because of discipline, ayan, kahit na unmotivated ka, you still push yourself, you still train. And yan ang resulta niya. So congratulations kay Kimberly Custodio. 5:53 ang ating pong oras. Eto na, meron na ako nakitang update dun sa injury ni Daquan Jones. Ano? Dami. So dislocated ankle and with medial malleolar fracture at complete fractured fibula. Yan po ang nangyari dito kay Daquan Jones. Ngayon, sa Cardinal Santos Hospital, yung kanyang dislocated ankle, naayos na. So, maghihintay siya ng at least 1 week pa na bumaba yung swelling, yung pamamaga, before isagawa yung surgery. Ano? So, sabi naman ni NLEX Team Governor Ronald Dulatre, maganda pa rin yung mood. In high spirits pa rin etong si Daquan Jones kahit na out of action na siya para dito sa NLEX Road Warriors in the PBA Governor's Cup. Sa ongoing naman na laban ng San Miguel at Titan Ultra. Ayan, umarangkada dito sa second quarter. Ito pong San Miguel, abante sila ng 11 in the final 2 minutes of the first half. Lamang leading sa scoring, etong si George King, 13 points. Followed by Jeric Ahanmisi with 8 points para sa San Miguel. Tyrell Brown the second, 12 puntos na para sa Titan Ultra. Katulong niya si Pau Havilunar with 7 points. And in the main game ngayong araw sa Inares Center in Antipolo, Magnolia kalaban ang Phoenix. Phoenix is 4-2 sa Group B. Magnolia ay 3-3 ang hawak na record. 5 minutes po bago mag-alas 6 ng gabi. Dito po magtatapos ang ating episode this Wednesday afternoon dito sa Post Game. Up next, Sports 918. Kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, alas 5 ng hapon. Postgame dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
24: News nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon.
28: Sa Philippine Sports Podcast.
29: Di papahuli.
30: Sa mahahalagang kagalingan.
0: kaganapan.
4: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: 7:38 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, dinelikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng aksyon ng pamahalaan kontra baha, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa isinasagawang paglilinis at paghahakot ng mga basura sa isang pumping station sa Pasay City at isang creek sa Parañaque City. Ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan walang patid sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng walang tigil na pag-ulan. COA State Auditor Sailin Del Campo sumailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa uling araw ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan pang naging kaganapan sa Senado, tutukan! House prosecution, sang-ayon sa iginiit ng Justice Department na hiwalay ang criminal proceedings sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng paghahay ng kagawaran ng kasong kriminal, kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. At alinsunod sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA, Energy Regulatory Commission, sinimulan na ang proseso para alisin ang value-added tax at system loss charge sa binabayarang bill ng mga consumer.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan bumungad sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sangkatutak na mga basura na inanod sa isang water channel sa Parañaque City matapos ang naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat.
1: Agad na nag-deploy ang MMDA ng heavy equipment para mahakot ang samot-saring basura kasunod ng direktiba ng Pangulo sa ahensya na madaliin ang paglilinis sa ilog. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
2: Mga piraso ng kawayan, bote ng tubig, supot ng pagkain at iba pang samot-saring basura na nakalutang at bumarana sa bahaging ito ng Baclaran River. Tumambad yan sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na pag-ulan.
3: First time na nangyari rito. 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan. Pero dahil una-una, ang daming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig.
2: Inatasan ni Pangulong Marcos ang MMDA na madaliin ang paglilinis sa ilog. Nag-deploy na ng mga dambuhalang makina ang ahensya tulad ng trash skimmer at backhoe.
4: Ayon sa MMDA, simula pa nitong linggo, nakapaghakot na sila ng mahigit kumulang 500,000 kilo ng basura. At hanggang ngayong araw, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang operasyon para makakolekta ng basura mula rito sa Baclaran River.
5: O yan ay kailangan matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping station at the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang kapasidad ng ating water channel.
2: Matapos ang ilang oras sa pag-alis ng sangkatutak na basura, bahagyang nalinis at umaliwalas na ang ilog. Pero paano nga ba maiwasan ang paulit-ulit na pagbara ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagpapalala sa baha?
5: Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano pagkolekta at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din ng ating mga kababayan, huwag nang dagdagan ng stress, huwag nang dagdagan ng problema nitong ginawa natin sistema.
2: Nasa 200 individual na ang nakikita ng MMDA dahil sa maling pagtatapon ng basura. Pero kung dati, 500 pesos lang ang multa. Sa inilabas sa bagong regulasyon ng MMDA, itinaas na sa 5,000 pesos ang penalty.
6: May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa pateros. Dahil city, yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod.
2: Tingin dyan ang ilan nating kababayan.
7: Pwede rin ma'am, para po matigil na po yung pagtatapon ng basura.
8: Motivation lang nila para hindi ka magkalat. Why not? Pero wag naman ganong kalaki. Masyadong mabigat.
2: Clayzel Pardilla, para sa bayan.
0: Libo-libo ring uri ng basura ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura, kabilang na ang waste to energy. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura.
1: Kagabi lamang umabot na sa 5 dump truck ng basura ang nakuha dito sa bahaging ito ng Manila Bay, likuran lamang po ng Jokno Pumping Station. Katumbas yan ng 20 cubic meters ng basura. Nadadalhin naman sa isang sanitary landfill sa Tarlac.
9: Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapektoan niya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure.
10: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
9: Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha.
10: Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa.
9: Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang Waste to Energy Strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution.
10: Now what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Yeah.
9: Gayunman, tuloy-anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha.
10: Lahat ito, yung dredging. As I said yesterday, 12 years na di tayo nag-dredge. Ngayon pa lang tayo nag-dredging ulit. Itong ganitong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar. Kahit minsan, ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities.
9: Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura.
10: So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako simple yung problema eh.
9: Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya...
11: Agree naman ako doon, pero kailangan din... meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, nagiginis na lang tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito.
9: Matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kene, pasyente para sa bayan.
1: Mas mabilis na paghupa ng baha. Ito ang napansin ng ilang residente sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kasunod na mga nararanasang pag-ulang dulot ng hanging habagat. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
12: Sa kabila ng nararanasan pa rin na pag-ulan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat, malaki ang pasasalamat ng mga residente ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa mabilis na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang residente na si Daniel, ikinwento na palaging naghahanda ang kanilang pamilya sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Noong nakaraang taon, umabot sa lagpas tao ang baha sa G. Araneta kung saan pumasok ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nitong weekend ay umabot ito hanggang Bewang at pumasok na lamang sa unang palapag ng kanilang bahay. Napansin rin niya na mabilis ang pagbaba ngayon ng baha kung saan wala pang isang oras ay humupa na ang baha.
13: Nakatulong po siya kasi para yung baha po mas mabilis humupa sa nangyari ngayong taon po.
12: Ganito rin ang napansin ni Nanay Emma na hindi kasing taas tulad ng dati ang pagbaha na kanilang nararanasan. Malaking tulong niya ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage system.
14: Simula po nung madali naman po humupa yung baha dito na, hindi kagaya noon na matagal.
12: May mensahe rin si Nanay Emma sa pamahalaan.
14: Sana po tuloy-tuloy yung pangako nilang gagawin din dito sa kabilang kagaya nung side sa kabila para baka yun po yung way na hindi na gaanong bumaha tumas yung baha sa amin.
12: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
0: Matapos maminsala ang walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng DPWH Cordillera na patuloy ang pagsasagawa ng road clearing operation sa mga apektadong kalsada sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
15: Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsadang naapektuhan ng mahigit 2 linggong pag-ulan sa rehiyon. Nag-deploy ang ahensya ng mga tauhan at heavy equipment sa mga lugar na may mga landslide, rockfall at iba pang obstruction upang mapanatiling passable ang mga kalsada. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.45 billion pesos ang danyo sa mga kalsada, habang kinakailangan naman ang tinatayang 2.77 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga ito. Nasa 186 naman na road sections ang apektado sa rehiyon. 179 dito ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa fallen trees, slope collapse at iba pa. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road, bahagi ng Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe Via Tanudan Barlig Road at Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado naman ang access sa Governor Bado Dangwan National Road.
16: Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin, at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po.
15: Samantala, sa assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nananatiling mataas ang panganib ng landslide sa mga high-risk areas, lalo pat walang tigil ang pag-ulan sa rehiyon. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga minero na suspendido pa rin ang kanilang operasyon hangga't hindi pa na idedeklarang ligtas ang kanilang mga minahan.
17: When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin at alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po.
15: Nakabantay pa rin ang DPWH at MGB Cordillera sa sitwasyon sa mga kalsada at kalupaan ng rehiyon upang makapagbigay ng agarang aksyon kung may maitatalang insidente. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
1: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Benguet sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamahalaan. Layon itong magbigay ginhawa sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis at walang tigil na pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
15: Ikinagalak ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang bigas mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand Marcos Jr. 3,225 mga residente ang nakatanggap ng tig 25 kilo ng bigas sa La Trinidad.
18: Dakol mo't kita isupay piman nga gatang. Dakol piman nga kulong tiga, barmint mo't ito.
15: Nasiyahan naman si Aling Noymi dahil hindi sila makalabas ngayon upang makapagtrabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
19: Dakil nga tulong na ito'y kanya. Mita, syempre, da kami nga makipurpordiya. Hang kami nga nga makaruar, nga panag makipurdiya itiruar. Iso nga, dakil nga tulong na ito'y yan nga. Usaran mi nga, pag kami iti manungaal daw nga makukulong kami, tani, permimot na ito'y tudo.
20: Dakil ati maitulong na tani, karkaroon na tanga. Calamity, at least dati na itib ni Apo President Marcos ito, in its municipality nga may ito din ka tao nga mga kasapulan.
15: Mga indigent at low-income families, particular ang mga nasa vulnerable at disadvantaged sectors, kabilang ang mga families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities at iba pa ang benepisyaryo ng programa.
21: Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun, na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila.
15: Nagsimula ang distribusyon ng bigas kahapon hanggang ngayong araw. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
0: Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbuho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
3: Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga biktima ng landslide sa Barangay Surong, Baguio City na kasalukuyang nagpapagaling sa Baguio General Hospital. Nagpaabot siya ng paunang tulong tulad ng medical at cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakiramay din ang kalihim sa mga kaanak ng biktima ng landslide. Nakatanggap ang bawat pamilya ng mga biktima ng tig 10,000 pesos. Sinabi rin ng kalihim na babayaran din ng ahensya ang lahat ng gasto sa libing ayon sa bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami na sasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
3: Maliban pa sa burial assistance, tutulungan din ng ahensya ang mga pamilya ng biktima sa rental assistance. Ibig sabihin, sagot na ng DSWD ang renta sa uupahang bahay ng pamilya ng mga biktima.
4: But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months after, habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila.
3: Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, wala nang maninirahan sa nasabing lugar dahil sa initial na inspeksyon. Delikado ang lugar at naideklara itong no-build zone.
22: Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, ano, o kaya prevent yung mga ganyan.
3: Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Barangay Gisad, Surong na pinangyarihan ng landslide. Sinadya rin niya ang mga nag-evacuate at tiniyak na ibibigay nila ang pangunahing tulong at pangangailangan ng mga evacuees. Ipinaliwanag naman ni Mayor Benjamin Magalong na hindi sila magdedeklara ng state of calamity dahil sapat pa ang resources ng lungsod.
22: Assuming na wala pang state of calamity na de-declare national government, hindi pa rin kami kasi kaya pa naman natin ang resources natin.
3: Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
1: Nadagdagan pa ang mga lugar sa Luzon na nasa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng mga bagyo at hanging habagat. Puspusan naman ang paghahatid ng iba't ibang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
23: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang pagpapalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmamonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene products sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ng ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers.
1: Iikot tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi dala-dala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Kasi alam natin, being in an evacuation center, medyo stressful na, lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos, at yung mga may special na pangangailangan, katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan.
23: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Magpapatupad ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner na apektado ng Bagyong Maymay at Habaga. Meron itong 6% interest rate na maaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Maaari pa rin itong ma-avail ng mga miyembrong may existing loans bilang dagdag tulong pinansyal sa mga apektado. Para makakuha ng nasabing loan, kailangan nagtatrabaho o naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity o nasa calamity areas. Maaaring mag-apply sa emergency loan sa pamamagitan ng GSIS Touch App. Habang tuloy-tuloy pa rin ang balik ginhawa program ng ahensya para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang pinansyal na tulong.
5: First po, monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about.
1: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na makabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Mahigit 110 milyon pesos ang halaga ng mga binhi, palay, mais at gulay ang naka-pre-position na sa mga regional office. Nasa 197 milyon pesos naman ang halaga ng kabuuang apektado sa agrikultura. Nasa 6,700 hectares naman ang napinsala. Ayon sa DA, maliit lang ang nawalang produksyon na nasa 4,500 metric tons kumpara sa mahigit 20 million metric tons na taunang produksyon ng palay. Dahil dito, hindi inaasahan ang anumang paggalaw sa presyo ng bigas, habang posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay.
6: Paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mga isda na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturist para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran.
0: Hanggang sa araw ng Linggo, magdadala ng kaulapan at pag-ulan ang habagat. Ayon sa rainfall outlook, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro bukas. Alerto po sa paghuhunan ng lupa at pagbaha lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Sa Luzon, asahan pa rin ang occasional rains at paminsang panandaliang mabigat na pag-ulan maging dito rin sa Metro Manila. Hanggang bukas po yan. Ang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman magiging epekto sa ating bansa, pero ang habagat patuloy yan na magdadala ng pag-ulan at kaulapan buong linggo. Babala ko ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa isa pang bagyo na tinatayang mabubuo next week. Samantala, fair weather naman sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhunan niya. Abangan, COA State Auditor Celine Del Campo sa mailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang alamin ang mga lugar na nagsuspende na ng klase bukas dahil ba rin sa epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ula Bayan!
7: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Ngayon pa man, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnayan nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Sumalang sa cross-examination ng defense team si COA State Auditor Celine Del Campo, kung saan inisa-isa ang mga isinumiteng Protective Intelligence Operations Report ng Office of the Vice President bilang tugon sa mga audit observation noong 2023. Habang ilang beses namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of
2: sorry,
1: success.
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Honor, during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
5: Isa lamang yan sa mga ilang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosecution at depensa.
6: What we notice, no, and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense. No, very clear yon. Nakikipag-argue na siya doon sa witness. At the same time, yung mga questions na ay misleading na. No? And paulit-ulit, ask and answered.
5: Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa, makailang beses sa pumagip na si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihin ang kaayusan sa loob ng impeachment court.
4: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking.
5: Sa cross-examination ng depensa kay COA Ikfao State Auditor Celine May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang tatlong kwarter ng 2023. Iginiit ang depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon, ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya.
6: The mandate of the OVP Department of Education has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, 'di ba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't mo gagastosan ng ilang milyon?
5: Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds, kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas, kahit walang nakalaang confidential funds para rito.
7: So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds?
6: The safest place for her is Davao City. Diba? Why would spend for money for in an area where you feel the safest?
5: Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at Chief Legislative Officer Marivit Fareha ng House of Representatives. Ipapasabina naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Tinatigan ng House Prosecution ang pahayag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bisis sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa bisig presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng bise, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito.
10: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos.
9: Bago ito na ihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya.
11: Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials.
9: Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa bise. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang bise presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang aligasyon ng misuse of confidential funds, iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito at maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang di naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente, bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel.
7: So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made.
6: The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no, either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believed in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her.
9: Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Lenny Rafi tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Sabi ng Okta Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Lenny Rafi tandem mula nang maungusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon, kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas, habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas, habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick Desus po ito ng Ulat Bayan.
12: Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol sa magiging takbo ng 2028 elections? Pakipaliwanag po sa ating mga manonood ang ibig sabihin ng resulta ng inyong pong survey para nga po sa 2028 elections.
12: Ang ibig sabihin po ng survey results natin, pagmamatay ang survey ginawa ng July 4 to 11, mm-hmm. Ang ibig sabihin ng survey po ay tabla na po. Kung ang survey ay gagawin, kung ang election ay gagawin, sa panahon na ginawa yung survey, Lenny Rafi tandem ay nagkakaroon ng makakakamit mo ng 45% versus yung Sara ay may tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung tambala na Lenny Rafi at ang tambala ay Sara ay isa sa mga tambala na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan at sila ho ay pasak ngayon. Now, ang survey findings yan, ganun ba noong 2025? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala hong tambalan ang nakatapat po sa Sara Haini na tambalan. Sara for President, Haini for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Rafi Tulfo for Senator Rafi Tulfo for Vice President. So yan, dalawang tambalan. Sinukat lang namin sa survey, ayan ay hypothetical, nasa alam kung ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun ya, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028. Ngayon pa lang.
0: Okay. Sabi nyo nga, Prof, ay halos tabla or pantay po ang Lenny Rafi at Sara Aimee tandem. Meron naman pong 8% na nagsabing none. 4% ang sabing don't know at 1% po yung refuse to answer. Malaki po bang factor ito para makaapekto sa magiging resulta ng susunod na eleksyon kahit malayo pa nga po?
12: Oo, totoo yan. May mga matututunan tayo sa survey na ito. No? Unang-una, marami pang undecided sa ating mga kababayan. At sila ho, malaking bagay po sila sa final count, yung mga undecided. Number two, marami na alternatibo ng mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. So, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan po si Senator Rafi Tulfo, nandiyan po si Senator Irvin Tulfo. Marami po mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ang ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ang ating kababayan, ito ay survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Pero ganun pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2020 sa ating bansa.
0: Mm-hmm. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny Rafi yung tandem at Sara Aimee yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Octa Research?
12: Okay. Ang Octa, marami yung tandem tinetest ng Octa at sa susunod na araw ilalabas namin yung ibang resulta po. Ito kasi po, wala akong nagkomisyon ng tandem na to at ilabas rin namin last quarter. So may sinusukat lang namin no, yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang pasiging paliwanag. Pero meron pa iba kaming tandem na pinag-aralan po po. Meron kaming Sarah Robin, meron kaming Lenny at saka Irwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon, no? May Lenny pa. Inalabas namin unti-unti yung mga resulta na yan. Pero importante, yung bayan natin, no? Yung ating bansa, talagang divided, no? No? Yung balance of power sa NCR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny Rafi. Ang Visayas at saka Mindanao, na Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang suporta sa Sara Aimee po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang to, huwag gagamitin batayan para sa ating boto. No? So matagal pa ang eleksyon, ang pinapakita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan, At hindi na gano'ng kalaki, no? Undecided. Pero importante pa rin sila kasi kita mo, tabla ngayon eh.
0: Mm-hmm.
12: Tapos ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So ito ay isang survey finding ng marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas in the next few days.
0: Okay.
12: Patungkol sa 2028.
0: Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa isinagawang survey ng Okta Research.
12: Yung aming hypothesis ay meron ako, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup nila ni, you know, ni Mayor Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin eh. So, yan ay ano, yan ay palagay lang namin, ha? Hindi pa sigurado na yan ang explanation, no? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita namin.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Okta Research President Professor Ranjit Rai.
8: Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. Ito'y matapos siyang tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating senador Bong Revilla at iba pa, kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Nakumpleto na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa manghuling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umano'y leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosecution, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosecution sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson ng mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon at noon si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong kung sino ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang particular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa pagingin ng pondo kung saan ang DPWH Receiving Officer na lamang ay nagbe-verifika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat anya ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund pero binigyan din niya na walang mali sa paggamit nito at ang mali anya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amyenda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat anya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ang depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.
8: Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Laviste at dating mambabatas na si Jing Parac sa itinakdang petsa ng pagharap nila sa subpoena ng ahensya. Kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI sa umano'y honey trap plot o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Giit ng kampo ni Parac, walang batayan ang mga aligasyon laban sa dating mambabatas. Anya, walang umanong nakalakip na larawan o video na magpapakitang nakipagkita si Parac sa mga kababaihang sinasabing ni-recruit para sa umano'y honey trap. Samantala, inamin din ng kampo ni Paras na nagkaroon ng ugnayan ng dating mambabatas at si alias Ken noong 2022. Pero ayon sa kanila, may kaugnayan ito sa isang movie project at hindi sa umanihan ni Trap Plot laban kay Yes Recto. Samantala, nang tanungin kung nakabalik na sa bansa si Leviste, sinabi ng kanyang abogado na wala siyang personal na kaalaman tungkol dito. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng NBI sa umunay character assassination plot laban kay Executive Secretary Recto habang inaalam pa ng ahensya ang posibleng papel ng mga taong itinuturong sangkot sa nasabing plano.
0: Ipinaubayan ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon.
14: The schedule of the RORE is under the Commander Western Command. These are already operational details at their level. Operational details dictate the schedule of the RORE.
0: Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORE missions sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China.
14: BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek in approval nor inform any foreign power in performing our mandate. BRP Sierra Madre nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned.
0: Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORE missions mula na maging epektibo ito noong 2024. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORE sa pamamagitan ng airdrop, drone at fast boat, mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Naungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimula na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
15: Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT.
16: We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then whatever the Congress will issue as an amendment to EPIRA or any new law dealing with the removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in we will find a way to be able to implement it.
15: Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bill ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang irerehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill.
16: Both agencies, the BIR and the ERC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
15: Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang tipikal na pamilyang gumagamit ng 200 kWh ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer.
16: We will just abide by whatever the POE comes out, the issuance of POE, a policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented.
15: Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 62026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at fit-all. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkop kapag tuluyan ang naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa Ipiro Law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Wala nang pasok bukas sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Benguet dahil sa masamang panahon. Bukas August 13, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Binmalay at Calasiao sa Pangasinan. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan, kung saan kasama suspensyon ang government offices. Suspendido rin ang face-to-face classes bukas sa preschool hanggang elementary sa Tublay, Benguet. Samantala hanggang sa Biyernes, August 14 naman, walang pasok sa Santo Tomas, Masantol, San Simon at Candaba sa Pampanga. Gayun din sa mga public schools sa Lingayen, Pangasinan at preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Bukod dito, isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
17: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang

0: 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Wednesday sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa

0: Buwan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasalukuyan po tayo na papakinggan sa 104.3 The Capital. Samahan niyo ako sa isang buong oras ng balita, talakayan at mga kaalaman mula sa Bangsamoro sa ating mga kababayan Muslim at syempre balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pag-usapan natin itong non-stop. Hindi, kanina po umaga, grabe, no? Napansin niyo ba? Umuulan na naman. Ito, hindi na to ano, kumbaga ito yung habagat pa rin daw, no? Habagat pa rin po ito na nakaka-apekto sa pag-ulan. Kanina nga, this is not only in Metro Manila, pati sa outskirts of Metro Manila. Sa may Camanaba, sa Calabarzon. Oh, just imagine gaano ka lapad na ulap ito na may daladalang tubig na ulan ng na punong-puno ng ulan. That's how God makes things impossible possible. Diba? Imposible yun eh, kasi diba, ang bigat-bigat na, tapos ilang oras bumubuhos ang ulan. And again, yet again. Pero sa mga panahon ito, ika nga, dapat bantay-bantay tayo ng konti. Ha? Kasi not that safe yung mga areas sa binabaha. Kasi baka maipon na naman yung tubig sa mga areas na laging bahain. Diba? Kaya alamin na natin kung saan tayo pupunta at saka kung yung pupuntahan natin ay check niyo yung MMDA. Ako lagi ako nag-check din diyan at saka yung mga sa Facebook, yung MMDA Facebook page. Anyway, speaking of Facebook page, 2 million na po ang Radyo Pilipinas. Kaya like, subscribe and share. Samahan niyo po kami habang nanonood kayo. Sa inyong mga bahay, kung kayo ay nakarating na sa inyong mga bahay, sa inyong mga cellphone, kung kayo po ay bumabiyahe pa, maraming salamat. At kung kayo naman ay nasa labas sa Metro Manila, sa Mindanao, sa Visayas, o kaya ating mga kababayang OFW, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Ay, grabe kanina, overtime. Overtime kanina yung nangyaring hearing sa Senado. Marami na naman ang mga nalaman, no? Mga impormasyon na nalaman natin. Alam mo, it's a gathering of information also kasi you would know, no, na teka, may mga ganito pala at sa mga ganyan pala na dapat na hindi ginagawa at dapat na susundan. So at least, no, we've been very productive in a way if you're listening and tuning in to the impeachment trial. At least, di ba? Makabigay ito ng lesson. Dami na pupulitang aral. Anyways, eto na po ang mga balita pangabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 63 lugar sa Ilocos Region lubog pa rin sa baha. AI powered drones gagamitin sa pagmonitor ng mga pananim. Commercial flight sa Romblon Airport balik operasyon na. Mga paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa Setyembre, 14 planchado na. Or September 14. Ayan. Duterte Marcos tandem na kuha ng mas mababang puntos kumpara sa Robredo Tulfo tandem sa survey ng Okta Research. SSS at RCBC nagkasundo para sa digital microloan. Pangasinan Persons with Disability Affairs Office inikayat ang mga PWDs na sumali sa 2026 National Abilympics. Regional Learners Convergence and Lead Right 2026, opisyal ng inailunsad ng Department of Education Region 10 para sa mga lider ng kabataang mag-aaral ng rehiyong Northern Mindanao. Higit 1,000 trabaho abroad inilapit ng DMW9 sa Panarbaho Job Fair sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Defense team sa impeachment trial nanindigan na walang naging bastos o kawalan ng respeto ang kanilang panig sa paglilitis.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Eto na mga balita, detalye ng mga balita ang dapat ninyong malaman.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Anim na po tatlong lugar sa Ilocos Region, lubog pa rin sa baha. Sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Mildred.
2: Aabot sa 63 lugar sa Ilocos Region ang lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng masamang panahon. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang sa mga lugar na lubog sa baha ang 30 sa Pangasinan, 21 sa Dagupan City at 12 sa Ilocos Sur. Samantala, 40 lugar na ang humupa o subsided na ang baha habang patuloy namang bumababa ang tubig sa 33 iba pang lugar. Naitala rin ang 5 rain-induced landslides sa La Union at 4 na insidente ng fallen debris o pagkabuwal ng mga puno sa Ilocos Sur. Ayon sa OCD, sa buong rehiyon, 48 road sections at isang tulay ang hindi madaanan habang ang 105 kalsada at 5 tulay na dating hindi madaanan ay passable na ngayon. Naitala rin ang 191 na bahagyang nasirang bahay at 5 tuluyang nawasak dahil sa epekto ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, AI-powered drones gagamitin sa pagmomonitor ng mga pananim. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray. Sinusuri ng Department of Agriculture ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maaga matukoy ang mga peste at sakit sa mga pananim. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka na makakilos agad bago kumalat ang mga problema sa kanilang mga sakahan. Nagsimula na ang pilot testing ng teknolohiya sa 3 banana farms sa Davao del Norte at Davao de Oro. Gamit ang drones at AI, maaaring mamonitor ang kondisyon ng mga pananim, matantya ang produksyon at matukoy ang mga maagang sinyalis ng sakit. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaari ring makatulong ang teknolohiya sa pagbawas ng gasto sa pagkontrol ng mga peste at sakit. Sinabi ng kalihim na kailangang maging abot-kaya at accessible ang teknolohiya lalo na para sa maliit na magsasaka. Sinusuri rin ng DA ang mga paggamit ng teknolohiya sa mga taniman ng tubo at niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, commercial flights sa Romblon Airport, balik operasyon na. Sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Luisa.
4: Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na balik na ang commercial flights sa Romblon Airport bilang pagpapalakas sa regional air connectivity sa bansa. Sinimulan ito ng Sunlight Air na nagkaroon ng inaugural flight na Clark to Tablas o Romblon Airport kahapon August 11. Naging simbolik naman ang paglapag ng eroplano dahil bukod sa ito ang naging hudyat ng pagbalik ng commercial flights. Nagtulong-tulong ang CAAP Romblon Airport Management, mga tauhan ng Sunlight Air, security agencies at iba pa para matiyak ang ligtas na arrival at departure ng eroplano. Ayon naman kay CAAP Director General Retired Lieutenant General Del Rosario, patuloy silang makikipagtulungan sa airline companies upang palawakin pa ang air connectivity para sa mga Pilipino. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang flight sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Luisa. Samantala, dako naman tayo sa Mindanao kung saan mga paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa September 14, planchado na. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dandy.
5: Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga stakeholder briefings, joint command conferences, malawakang voter education and information sessions, media orientations, command center and data center walkthroughs at voting and counting simulation exercises, isinusulong ng Commission on Elections o COMELEC ang masusing paghahanda para sa kauna-unahang 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Katuwang ang Department of Education at Ministry of Basic Higher and Technical Education, MBHTE, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRU, Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, mga city at municipal treasurers at iba pang mga institusyon, patuloy ang pagtitiyak, pagsusulong at paghahatid ng demokrasya sa buong BARM. Magmula sa kick-off at pagtatapos ng pag-imprinta ng halos 3 milyong opisyal na balota, pagsisimula ng pagpapatupad ng election period, gun ban at COMELEC checkpoints hanggang sa sertifikasyon ng automated election system, testing ng bawat automated counting machine at transmission device, bawat hakbang tungo sa napakamakasaysayang halalang ito ay patunay ng sama-sama at tapat na dedikasyon ng bawat isa sa kalayaan, kapayapaan, seguridad at inklusibong partisipasyon ng bawat mamamayan sa demokrasya ayon sa COMELEC. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. 7:17 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
9: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
13: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:21 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao. Sa ating mga balita, defense team sa impeachment trial na nindigan na walang naging bastos o kawalan ng respeto ang kanilang panig sa paglilitis. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Luisa Erispe.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
4: Naniniwala si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na hindi naging bastos o intensyon na mawalan ng respeto ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel sa naging cross-examination kanina sa witness ng prosecution na si Coa State Auditor Sailene Del Campo. Git ni Poa, maaaring highly charged o kaya ay ito ay sariling style ni Attorney Ferrer sa pagtatanong. Pero malinaw naman na hindi nito intensyon na maging disrespectful. Tugon naman ito ni Poa nang tanungin kung ano ang kanilang komento sa sinabi ni Attorney Lorna Capunan, counsel to prosecutor, na pinalaki niya ang kanyang mga anak na may respeto at sana ay ganito rin si Attorney Ferrer. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
16: Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful kanina, so I don't want to comment any further. Pero sa atin, I'm sure there's no intention to disrespect anyone, be it the opposing counsel, the witness, or of course the honorable court. Lawyers just have very different styles.
4: Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Attorney Capunan at Attorney Ferrer dahil sa mga objections ng prosecution sa cross-examination ng depensa. Nagkomento o nagbiru pa si Attorney Capunan na nagpipigil umano siyang paluin si Attorney Ferrer. Nagsalita naman si Attorney Ferrer na isa umano sa kanyang iniidolo ang kapwa abogada na mas nakatatanda sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa. Samantala, SSS at RCBC nagkasundo para sa digital microloan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
18: Formal nang nagtulungan ang Social Security System at Rizal Commercial Banking Corporation para ilunsad ang SSS Loan Light sa Discartech app. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro ng SSS ng microloan mula 1,000 piso hanggang 20,000 piso gamit ang kanilang cellphone. Ayon sa SSS at RCBC, layunin ng digital lending service na gawing mas mabilis, maginhawa at secure ang pagkuha ng financial assistance. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pangunguna ni na SSS President at CEO Robert Joseph Declaro at RCBC President at CEO Reggie Carriazo at iba pa mga opisyal ng SSS at RCBC. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:24 in the evening. Samantala, makibalita, update tayo sa mga o sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Mula Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin kay Charmaine Barilla.
19: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Shireen.
20: Yes, magandang gabi po, Sir Lord, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiira sa buong Luzon at magdudulot nga yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueves, Sihab, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Asahan na natin na yung ganitong panahon ay magpapatuloy pa rin at maaaring tumaas nga yung habagat dito sa may bahagi pa ng Ilocos Region, some parts ng Cordillera, Central Luzon at sa malaking bahagi ng Calabar Zone, maging sa may parte ng Mindoro Provinces at Occidental Mindoro. Asahan natin yan hanggang next week. Kaya maganda pa rin yung ating makbabayan at maging alerta sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, pwera yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa papalaos sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron nga tayong bagong bagyo na binabantayan sa labas ng ating par na may international name na Tropical Storm Nangka, huling namataan sa layong 2,280 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan nga kumikilos ito, pasilangan papalayo sa ating par, kaya mababa yung chance nito na pumasok at makaapekto sa limang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest na dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nagulat.
0: Charmaine?
20: Yes po, sir.
0: So, bali may inaabangan tayong bagong bagyo. So, when would that be possible na papasok sa ating par?
20: Ito pong binabantayan natin na bagyo ngayon ay mababa pa naman po yung chance. At since kumikilos po ito pasilangan, so ina-expect po natin na tuluyang papalayo ito sa ating bansa. Pero sa base sa ating tropical threat potential, ay merong posibleng mamuo na within this week na isang bagyo na currently ay meron na medium chance na ma-develop at maging isang ganap na bagyo at posibleng ngayon pumasok sa ating par within this week or possibly by next week.
0: So, meaning hanggang Biyernes, habagat pa rin yung mararamdaman natin na pag-uulan sa Metro Manila and Metro and Mega Manila.
20: Yes po, tama po kayo. Pero kung i-compare naman po natin yung mga paulan nung nakaraan ay mas kaunti, ngunit dahil nga saturated na yung ating kalupaan, so mag-iingat pa rin po yung ating kababayan. Yes. At huwag magpakampante kahit na mas mahina yung mga pag-ulan na inaasahan natin, posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Ayan, okay, maraming salamat, Charmaine.
20: Yes po, maraming salamat.
19: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ang Wala Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mahigit 3.8 milyong mag-aaral apektado ng pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat ayon sa DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
19: Radyo Pilipinas. Report.
0: Diane.
21: Umabot na sa mahigit 3.8 milyon na mga mag-aaral ang apektado ng pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, saklaw ng suspension ang 5,164 na mga pampublikong paaralan sa anim na rehiyon, kabilang ang Region 3, Region 1, Region 4A, National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din apektado rin ng masamang panahon ng mahigit 163,000 na mga personnel ng DepEd. Samantala, nasa 217 na mga pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers, kung saan mahigit 6,400 na mga pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod dito, nakapagtala rin ng DepEd na mga nasirang paaralan, kung saan mahigit 3,900 ang minor damage, mahigit 1,300 ang major damage at mahigit 1,300 din ang totally damage. Bilang tugon naman, naglaan ng DepEd ng mahigit 32.6 million pesos para sa clean up and clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos para naman sa minor repair ng mga nasirang silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. And it's because it's Wednesday at kapag Miyerkules, narito na ang inaabangan natin na Kapatid Language Connect mula sa Translation and Interpretation Division o TID ng BARMM. Narito po.
2: Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat at nagbabalik po ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-100 episode na po ng ating programa at live na live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, ang tagasalin sa Wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DPA-DARMM. At ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya naman, samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At ayan mga kapatid, bago po tayo dumako sa first segment ng ating programa, which is ang ating Word of the Week, ang ating tanggapan po ay nagpaparating ng pagbati dahil ngayong August 2026 ay buwan ng wika. At para sa temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman at impormasyon. Ayan, binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao para po sa ating pag-celebrate ng buwan ng wika. At ngayon naman mga kapatid, dumako na po tayo sa ating Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang sali nito sa iba't ibang wikang meron ang ating tanggapan. Narito po.
3: Word of the Day, Connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
22: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
23: Sa Maguindanao, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapoda kanumagingad na makadtabang sa kapangadan kanusalig nukadtatabangay.
24: Sa Maranao, nakapakasusulawida. Sumapagar akapakasusulawida sa iko mga membro o magingat na pagkatabang kukapunagumbalaya kusarig kukapagisaysa.
25: Bangsiiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan diplomanin bang meaanin magkahagat kinahagat luk magtabang kinabang.
26: Sa Iranun na sumpat. Sumabagar a sumpat kanupagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang a mapakatindag kusarig ago kadtatabanga.
27: Word of the Day, Suksugan. Barsugpatan suksugan maantara tumpukan kauman magtabang-tabang matengge pangandol makalabay magtikayo sagina.
28: Isang kagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay amakatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
29: Dagtaduraye, sumpat. Imbagare kasapagayun, idesugpat na panuowe. Gatabang, katiman sarig, grab kasatabang.
30: Bil-Arabi at tarabuto. Yusimu tarabuto al-matino bayin akradil mujtama'i في تعزيز الثقة والتعاون.
2: At ayun na po mga kapatid ang ating Word of the Week. Ayan, maraming salamat sa ating mga masisipag at magagaling na kapwa tagasalin dito po sa ating tanggapan at naway may natutunan po tayo doon sa ating Word of the Week. At ngayon naman ay dumako naman po tayo sa isa pang mahalagang segment ng ating programa, ang Trivia, kung saan tayo po ay kumukuha ng section o bahagi lamang po ng published na baa at para sa episode na ito ay mula pa rin po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro at ito po ay tumutukoy sa Sharia Special Prosecution Services at ito ay magmumula sa Section 15, ang composition po nito. Narito po at ang salo nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
31: Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. There is hereby created a Sharia Special Prosecution Service for Sharia Administration of Justice in the Bangsamoro. The Sharia Special Prosecution Service shall be attached to the National Prosecutorial Service of the National Government. The Bangsamoro Government shall recommend the qualified applicants for the position of the Sharia Prosecutors and personnel of the Sharia Special Prosecution Service to the Secretary of Justice of the National Government.
1: Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Itinatag dito ang isang Sharia Special Prosecution Service para sa Sharia Administration of Justice sa Bangsamoro. Ang Sharia Special Prosecution Service ay ilalakip sa National Prosecution Service ng Pambansang Pamahalaan. Ang Pamahalang Bangsamoro ay magre-rekomenda ng mga kwalipikadong aplikante para sa mga posisyon ng mga Sharia Prosecutors at mga kawanin ng Sharia Special Prosecution Service sa Secretary of Justice ng Pambansang Pamahalaan.
5: Sa Iranun na, si Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Siya niya pangadin sa Sharia Special Prosecution Service para katyakapan no Sharia sukapadimbang siya sa Bangsamoro. So Sharia Special Prosecution Service na ipambatad sa National Prosecutorial Service o Gobyerno na Nasyonal. So Gobyerno ng Bangsamoro na dahit makaanggay sa mga kapakayan na aplikante para sa posisyon na Sharia Prosecutors ang gumangataw na Sharia Special Prosecution Service sa Secretary of Justice no Gobyerno na Nasyonal.
6: Sharia Special Prosecution Service mabahasa sinama Section 15 Composition. Maantara ito ni paniya ni Onan Sharia Prosecution Service matangod kahalan syara maparinta Sharia iaturan na ito ni kaadilan paghukuman mara ayat Bangsamoro. In Sharia Prosecutional Service sulidsab ito ni pabeya ma National Government nga mo farinta Bangsamoro magaanan Secretary ma Justice of the National Government sensaya niya qualified applicants ma position prosecutors makaanaghinang ma Sharia Prosecution Service.
7: Dabtaduraye, Letter C, Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Dabpamagitanwe, ranigoy Sharia Special Prosecution Service para dab Sharia we, pananggwitoy justisya hibang Samoro we. I Sharia Special Prosecution Service e, fakafan nabdekluhanan na pananggwitoy bang Samoro we, dapat nanduay pananggwito ne, idefakay gamalbag para dabdeposisyoy de atur sumisig ba Sharia we. Brabdo towi Sharia Special Prosecution Service, dabdemanbunay do kopya po daw, wikay kluhanan ne kapananggwit.
8: Sang Kagan Guide Section 15 Composition. Sang pamagitan si D, kaiimo yung Sharia Special Prosecution Service supaya sang Sharia Administration ng Justisya sang Bangsamoro. Yung Sharia Special Prosecution Service kay dahit iupod sang National Prosecutorial Service ng National Government na itubuy ng gobyerno ng Bangsamoro. Yung mga kwalipikado na amputante supaya sang posisyon ng mga Sharia Prosecutor o mga kautawan ng Sharia Special Prosecution Service sang Sekretarya ng Justisya ng National Government.
9: جيم خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة القسم 15 التكوين ينشأ بموجب هذا جهاز خاص للإدعاء في الشريعة بغرض إدارة العدالة وفقا لأحكام الشريعة في بنسامورو وتلحق خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة بخدمة الإدعاء الوطنية التابعة للحكومة الوطنية وتقوم حكومة بنسامورو بترشيح المتقدمين المؤهلين لشغل مناصبي مدعي الشريعة وموظفي خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة إلى وزير العدل في الحكومة الوطنية.
10: سرت ترتنتو سي Prosecution Service in Sharia. Bahagian sika sampo klime. Si hal ini niya pinaniya o Sharia Special Prosecution Service si me mananara dok Shariahin para si Bangsamoro. Sharia Special Prosecution Service in suga do pinag-atap dok National Prosecution Service si National Government. Bangsamoro government in suway nukbal si may aplikante qualified para si Sharia Prosecutor duk may personnel ni si Sharia Special Prosecution paharap si Justice Secretary si National Government in.
11: Letter C, Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Maaon in Sharia Special Prosecution Service para ha Sharia Administration of Justice ha Bangsamoro. In Sharia Special Prosecution Service, suway hilamod pa National Prosecutorial Service si National Government. In parinta Bangsamoro, suway dumihil pikilan tungod pa mga qualified applicants para hakawasa mahinang Sharia Prosecutor, iban mga personnel sin Sharia Special Prosecution Service, harap pa Secretary of Justice sin National Government.
2: Ayan mga kapatid, yun na po yung ating trivia, ang Sharia Special Prosecution Services at ang Section 15 nito patungkol po sa composition. At ngayon naman mga kapatid, ay dumako naman po tayo sa ating quotable code. At bago po natin ibahagi ang quotable quote na ito, kung saan ito po ay magmumula kay Honorable MP Basit Abbas, ay narito po muna ang kanyang bio sketch. Kilalanin po natin si MP Basit Abbas.
12: Member of the Parliament Basit S. Abbas, also known as Front Commander Jannati Mimbantas, is one of the prominent Mujahid in the Bangsamoro region. He's serving both as member of the Bangsamoro Parliament and Front Commander of Northeastern Mindanao Front of MILF.
0: He is a younger brother of the great leader of the Mujahideen, late Alim Abdulaziz Mimbantas. Known for his active involvement in various committees and organizations, he is also currently serving as member of the Bangsamoro Parliament, where he plays a crucial role in shaping policies and decisions for the betterment of the region. One of Abba's notable roles is his involvement in the independent commissioning body, where he works tirelessly towards the normalization track of the peace process, such as the commissioning of former MILF combatants, contributing to the overall peace and stability in the area. Additionally, he is also a part of the Joint Task Force of Camp Transformation, focusing on transforming former conflict areas into peaceful and productive communities. In addition to his parliamentary duties, Abbas is the founder of BASRAC, or Bangsamoro Assistance and Relief Action Center, an organization dedicated to promoting relief assistance to individuals and communities affected by calamities in the Bangsamoro area. Through his philanthropic efforts, Abbas continues to extend support and aid to those in need. Overall, MP Basit Abbas is a dedicated and influential individual committed to promoting peace, stability, and development in the Bangsamoro region.
2: At ayan mga kapatid, narito na po ang quotable quote. Ang sabi po ni MP Basit Abbas, "This is very significant because we feel that both MNLF and MILF are united. We disregard our faction. We put aside our differences and work together for the interests of all Mujahideen and Mujahidat." Ayan, at narito naman po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin mga kapatid.
3: Sa Maguindanao na,
4: nasisita gini niya kaginayanin sabab naggagadam tanu imagidsa ni MNLF ndo MILF na nagayon. Dinipatan ang tanu sa kinadzenggaya. Dekka na tanuya bagilain sumanga kambibidayan kami tatabanga tanu nggalbeg para sa kanukahanda no langon Mujahideen ndo Mujahidat.
3: Samranau na.
13: Ya namala ka importante niyan sabab ko maggadam tanu aso MNLF gu MILF na maisa-isa. Datano tagwa sa ginawa so kapaguparak. Piyakalipatan tano so kambida-bidaan tano na minggalabag tano sa maisa-isa para ko kamapiaan o langwan ang Mujahideen gu Mujahidat.
3: Bang siyakan?
14: Suway inin pinantun manamalan sabab tananam tewe magdarambuwa du isab MNLF duk MILFin. Dapas agad tewe pagtumpuk-tumpukanin, paliras tewe iye pagbida-bida tenbi duk magtawang kitewe ngahinang mamagmumpaat si me Mujahideen duk Mujahidat tenbi.
3: Sa iranun na.
13: Diyan na barapantag sabab sa kagadam tanu imagitsan anya magayon so MNLF agu MILF. Yakandayan tanu surakitanu alumpukan, linipatanan tanu surakitanu akam bibidaya, agumid tatabanga tanu unggalabak para sa kagkapya nulangun o Mujahideen agu Mujahidat.
3: Sinama?
15: Ito na ya parkala takka takisa kami subay kapag di kayo pikilan doya MNLF naka MILF. Mahana paruli kami ya tumpukan kami, misan kami mbabe magdalawa-dalawa, makasubay kami magtabang-tabang, hasupaya mbana niya kasusahan, lasig balik ya kamemon Mujahideen makamujahidat.
3: Sangkagan kay?
13: Baling ka barapantag sidi, sabab gudam nami nagunawan na yung kasambok yung MNLF au MILF. Bukon nami pigapansin yung kanami pangkatan, pigabaliwala nami yung kanami mga pagkatuna-tuna au yung katinabangay supayas ang interes ng ubos ng Mujahideen au Mujahidat.
3: Good to do raye.
16: Ni toowe giray fiyo, igitadama kaya sa gilob MNLF, brab MILF, ikasabane. Datulan kay idekagay paksyon. Tanagay sa liuna bakatome kasagiyo, brab kasatobong, maralibde katayay kluhanay de Mujahideen, brab Mujahidat.
3: Bil-Arabi?
17: Inna lihadar hadafi ahamiyatan balikatan liannahu yuakidu anna wahdat as-safi bayna jabhat tahrir muro al-islamiyati wa jabhat tahrir muro al-wataniyati asbahat aqwa min ayy khilaf. Faqad atharna tajawuz al-intiamaat al-fasailiyati wa wadahna kullu ma yufarriquna khalf zuhurina. Kinatakatlaf saffan wahidan lakidmat maslahat jami' al-mujahideen wal-mujahidat.
2: Ayun mga kapatid, yun na po yung quotable quote ni Honorable MP Basit Abbas, at tayo po ay nagpaparating ng pagbati at pasasalamat po sa kanyang tanggapan. At ganun din sa ating mga masisipag na tagasalin, ano? Maraming salamat sa inyong pagsusumikap na maisalin ito sa iba't ibang wika ng Bangsamoro. Ayan. At mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhang talakayan dito po sa ika-100 na po na episode ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan na komunikasyon. Ito po ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At bago po tayo magpaalam, ay muli po tayong nagpaparating ng pagbati sa buong sambayan ng Pilipino. At mula Luzon, Visayas at Mindanao para po sa ating pagbubunita ng buwan ng wika sa taong 2026 na may tema ang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman at impormasyon. Muli, ako po ang inyong kapatid, Norin Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
18: Allah!

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin ang inyong lingkod Nords Maguindanao. At gaya nga po ng report kanina, ng pag-asa may binabantayan po tayong papasok sa par na bagyo. Pero tinitingnan pa kung ito'y mapapalakas o sadyang humihina pa. O lalakas o hihina pa. Oh, well, hopefully sana humina, no? Kasi ika nga tama na tayo kay Luis at saka kay Maymay. At sana, syempre, that's one signal that Bermans is coming. Hindi na natin yung mapipigilan. We just have to be ready. No, ready lang tayo. Ready lang tayo sa lahat ng mga darating. Maging anong paman yan. 7:50 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Sa LAM Radio. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Commission on Audit o COA posibleng magsagawa ng fraud audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye mula Senado, alamin natin yung infasyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Diba?
4: Maaari pang magsagawa ng fraud investigation ng Commission on Audit o COA kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ayon yan sa State Auditor na tumistigo sa impeachment trial nitong Miyerkules. Ayon kay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Celine Del Campo, pinag-aaralan pa ng kanilang tanggapan ang posibilidad na magsagawa ng fraud audit sa mga transaksyon ng Office of the Vice President, OVP at Department of Education o DepEd. Lumabas ito tapos tanungin ni Senator George Pam Aquino si Del Campo tungkol sa questionableng mga pangalan ng mga tumanggap ng bayad mula sa confidential funds. Binanggit ni Aquino ang pahayag ng dating co-auditor na si Heidi Mendoza na maaaring mag-trigger ng fraud investigation ang mga hindi pagkaraniwang pangalan sa mga dokumento. Ayon kay Del Campo, unang pagkakataon itong sinusuli ng kanilang tanggapan kaya pinag-aaralan pa ang posibilidad na pagsasagawa ng fraud audit. Ngayon pa man, nilinaw niya na kung kinakailangan ay gagawin ito. Sinabi rin ang auditor na may panganib sa pagbabahagi ng mga dokumento sa ibang tanggapan dahil naglalawa ng mga ito ng mga sensitibong impormasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, Pangasinan Persons with Disability Affairs Office inikayat ang mga PWD sa sumali sa 2026 National Ambilympics. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
5: Inihikayat ng Provincial Disability Affairs Office ng Pangasinan ang persons with disabilities na sumali sa 2026 National Abilympics. Bukas ang aplikasyon hanggang August 15 para sa amateur at professional PWDs anuman ang edad. Gaganapin ang kompetisyon sa unang linggo ng Oktubre 2026 at masisilbing qualifying event ng bansa para sa International Abilympics. Limang kategorya ang paglalabanan: photography, word processing, paggawa ng web pages, poster design at painting o waste reuse. Ayon kay PDAW Head Jennifer Garcia, layunin ng kompetisyon na maipakita ng PWDs ang kanilang teknikal at malikhaing kakayahan at may sulong ang pantay na oportunidad. Ang mga mapipiling aplikante ay sasailalim sa isang buwang capability building program. Samantala, susuportahan ng provincial government ang mga kwalipikadong delegado sa training, biyahe, tirahan, pagkain at iba pang gastusin, alinsunod sa umiiral na guidelines. Ang mga mananalo sa national competition kompetisyon ng kakatawan sa Pilipinas sa International Abi Olympics sa Finland sa May 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred. Sa Mindanao ulit, Regional Learners Convergence and Lead Right 2026 official ng nailunsad ng Department of Education Region 10 para sa mga leader na kabata ang mag-aaral sa Northern Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macrambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy. Official ng inilunsad ang Regional Learners Convergence o LearnCon at Lead Right 2026 ng Department of Education Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Dr. Ruth Fuentes sa pamamagitan ng Education Support Services Division. Layunin ng convergence sa pagsamasamahin ang mga student leader mula iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao na kaangkas sa temang Boses Mo Bukas Natin. Inorganisa ito ng Learners Rights and Protection Division at Youth Formation Division upang mabigyan ng kaukulang kakayahan, tiwala sa sarili, pananagutan at platform na kinakailangan ng mga kabataang itinataguyod ang mga karapatan ng mga mag-aaral, ligtas at inklusibong kapaligiran para sa pag-aaral, maging mahalagang akibong partners o katuwang sa paghubog ng mapagtugon, makaestudyante na education system at itinataguyod ang positibong pagbabago sa paaralan at komunidad, pinakabuo ang pagtataguyod ng responsabling leadership na katuon sa mga karapatan ng mga mag-aaral, ang puso ng edukasyon. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, maraming salamat, Dandy Macrambon. Samantala, sa Zamboanga naman, higit sa 1,000 trabaho abroad inilapit ng DMW Region 9 sa Panarbaho Job Fair sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bolanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.

0: 7:56 in the evening. Again po ah, kung kayo po ay may plano by this weekend na lumabas, I think you have to think twice. Oo, kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan up until the weekends, kasi nga may inaasahan tayong bagyo na kung hindi man ito maging or kung hindi man ito maging ganap na bagyo, eh magdudulot pa rin ito ng paghatak ng habagat. Ayun nga po yan sa pag-asa forecast kanina, no? Kasama natin ang pag-asa na kung saan ay damang-dama sa buong bansa at dito din sa Metro and Mega Manila. Kaya naman, nako, stay put na lang kayo. Baka pwede kung ano, eh agahan yung alam mo, isa mga problema talaga ng mga nanay din is yung paglalaba, no? Kasi talagang if days go by na walang araw, nako, hindi makakatuyo ng labahin. Siyempre, problema din na lahat yun. But anyways, yun ha. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Always po tayong tumutok sa ating mga sa Radyo Pilipinas, syempre, para sa mga pinakabagong balita, update mga kaganapan sa mga susunod na araw. Lalo pa't yung monitoring sa baha. Kung ang inyong area ay bahain, ay naku, makipag-coordinate na po, no? Kung sabihin man ng CDRRMO, DRRMO na kayo ay dapat lumikas na po. Kung alam niyo naman, kasi alam niyo 'yon, yung mga areas na hindi binabaha ay so far talagang posible na magkaroon na ng baha. Kaya nga, no? Kaya nga, kita mo naman, kanina pa natin minomonitor yung pag-uulan, eh talagang dire-diretso pa rin yung pagbuhos ng ulan. Kaya naman, stay safe. Dapat planuhin natin na mabuti yung ating pupuntahan. Sana hindi maulan bukas kasi meron pa kaming activity talaga bukas, no? Sana hopefully matuloy yung activity namin for tomorrow. Iga nga sana, ipagdasalan natin na sana maganda ang bungad ng umaga for tomorrow. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, sa lagi natin mga kaakibat mula sa ating mga engineers, si Rose Ann Erno, Engineer Marvin Toledana. At syempre, ang ating mga producers ay Sadan, Isabel Silang, at ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba, Sarip Paudang. Ako po yung lingkod Nords, Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yun ni God Norris Maginanaw. Magandang gabi.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. 1 tap and swipe. Nandyan na lahat.

0: Let's go.
1: Oras sa musika. Back in time with sweet memories.
0: Oldies but goodies na tugtugan.
1: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
2: Kaalamang Asyan.
1: Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Naka-move on ka na ba? Mapagpalang araw ng Webes, kapatid, kapistahan ngayon ni San Ponciano at San Hipolito, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 18, Talata 21 hanggang Kabanata 19, Talata 1.
2: Nagtanong si Pedro,
3: Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 ba?
2: Sumagot si Jesus,
4: hindi. Hindi 7, kundi 77. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayan ito. Isang hari ang nagpa siyang pagbayari ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ang kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pag-aalis ng opisyal na ito, nasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang kanilang kapwa-lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon at ibinalita ang buong pangyayari.
5: Masamang utusan! Pinatawad kong lahat mong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkakaawa ko sa iyo?
4: Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang.
1: Isinulat ni Sister Joy Ingrid Montes ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Napatawad mo na ba yung taong nakasakit o nagpautang sa'yo? Naka-move on ka na ba at nakapag-let go? Baka naman pabalik-balik at paulit-ulit mo lang inaalala at pinapalala yung mga sakit at sugat na nandyan pa rin at naiwan sa puso mo. Kailan ka kaya magpapatawad? O di kaya'y hihingi ng tawad at magsasabi na, sorry, nasaktan kita, sana mapatawad mo ako. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung nasaktan ka ng isang taong mahal mo at malapit sa iyo. It takes time, courage, and humility. May mga taong mabilis magpatawad at mayroon namang hanggang sa kamatayan ay hindi na nakapagpatawad. Sa Ebanghelyong narinig natin, nagtanong si San Pedro sa ating Panginoon kung ilang beses ba dapat magpatawad kung nagkasala ang ating kapwa. Hanggang 7 ba? Ang tugon ng Panginoon ay hindi lamang makapito, kundi 77. Ang pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon ay hindi masusukat. Minamahal at pinapatawad tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang na paulit-ulit. Magpakumbaba at humingi tayo ng kanyang awa at grasya upang tayo rin ay makapagmahal at makapagpatawad tulad niya. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
4: Balita, balita, balita.
3: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
5: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libreng nga sakay.
3: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
6: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
3: Lunes hanggang Biyernes. Dito.

Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga mga brad ng 66 sa balita. Samahan nyo kaming rumonta sa mga issue at balitang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad. Araw po ngayon ng Webes. Agosto at 13 mga brad. Siyempre itong 2026. Oo, konti na lang bare months na boy. Ibig sabihin, aba eh, apat na buwan na lang ang natitira. Para po sa taon ng 2026. Pagkabilis, ano? Siyempre mga blood, Mga Brad Lawrence, ano ako yung mapapakinggan up until 5 in the morning. I miss you all. Ayan, ha, tapos na po yung ating paternity leave. Medyo makabahaba yun na. Sarap din pala. Magpuyat. Anyway, kamusta po kayo mga Brad? Kamusta? Maganda-maganda morning sa ating mga suki listeners all over the Philippines. All over the world. Lalo na yung mga nagbabiyahe po ngayon, ha? Maulan. Basang-basa. Basang-basa po ang kalsada. Hindi ho dapat ho tayo magmadali, ha? Baka po tayo ay madulas. Dili naman kaya tayo ay madisgrasya. Make sure na tayo ay mag-iingat ng sagayon. Maging masaya naman yung managaabang sa atin sa ating mga kabahayan. Dahil po ang preno po ngayon, bagamat yung iba makapit, yung iba naman pudpud na, so dumudulas. Lalo na po sa mga naka-two wheels, mga brad, ha? Ingat po tayo. Lalo na yung mga napipinahan po ng mga basa, yung mga konting baha po, yung mga ano lang eh. Para mga kakaunti lang ba yung mga kanal, tapos pag nadaanan po ng four wheels, tumatalsik. At ang talsik doon sa naka-two wheels. Mismo isa po yan sa mga kadalasang nagiging sanhi ng pagkatumba. O di pagkadisgrasya nitong ating mga kababayan. Ano ho? So if ever na meron po kayo nakita, aba, maging observant po kayo doon sa inyong mga kababayan na nandyan po sa paligid. Dahil baka mamaya naman ay nakita mo na. O hindi ka pa umiwas. Ganito lagi mong iisipin, ha Brad? Isipin mo na lang na tanga-tanga yung iyong mga kasabay sa kalsada.

0: nagkaroon ng misleading and leading. Napanood niyo po ba? Nanonood pa rin po ba kayo? May interest pa rin po ba kayo? Oo, kasi karamihan po ay sabi nila, hindi na raw po nila maintindihan eh. Oo, yun ang nakalulungkot po na senaryo. Eh ako isa sa mga positive side nitong impeachment trial or everything na may ganyang klase po ng ano, na sitwasyon, eh yung pagkakaroon po ng ating mga kababayan ng pagkakataon na mas maging malalim o dili naman kaya ay mas matuto po pagdating po sa mga ganyang klase ng mga hearing o investigasyon. Alam nyo, syempre hindi naman po tayo lahat abogado, pero dapat po kahit o paano eh meron din tayo natututunan. Ano?
1: Pwede.
0: Sabi nga eh, wag naman puro laway lang yung pansin. Hindi naman po ganun yung mga dapat nating kumbaga eh pinapansin. Diba, kahapon eh isa sa mga napag talakayan po dyan ay yung leading and misleading. O eh, ano po ba yun? O di ba, even sa mga journalist, mayroong mga leading questions eh. So dapat po dyan inyong malaan kung paano nga ba yung leading sa hindi leading question. Ay mamaya pag-uusapan din natin ngayon ha. Pero ho, kasi kung kayo manonood ng mga interviews, ang leading questions, ibig kong sabihin yan, hindi ho ito ano ha, hindi ho ito kumbaga parte ng legal aspect lang ng mga pagtatanong. Ano ho, dahil even dito sa amin sa broadcast, memang nagtatanong po kami as usual, di ba? So dapat ang leading question, hindi mo binibigay doon sa ini-interview o tinatanong mo yung sagot, di ho ba? So for example, ang tanong eh hinahanap ko ang senaryo eh kung nasaan ba itong let's say witness A, di ho ba? O dili naman kayo itong si secretary. O kunyari sasabihin mo eh secretary. Nasa opisina ka ba noong araw ng kahapon? O eh leading 'yon kasi ang kumbaga sinasuggest mo na nasa opisina siya. Diba? Merong sagot doon sa tanong mo. Pero kung ang tanong mo ay nasaan po ba kayo kahapon, Mr. Secretary? Yan. Yan ang mga pwedeng tanong. Yan ang hindi leading. Ngayon, matter of legal matters, kung ang leading allowed ba sa cross-examination, eh, antay natin yung mga magpapaliwanag na abogado. Ano mo? Sila ho yan. Eh, ang amin laang, eh kami, ako personally ho, pag magtatanong ako sa mga press conferences, sa mga guests, or sa mga interviewees na aming naiimbita po dito, aba eh, hindi ho dapat or hindi naman maganda yung leading questions unless medyo alam mong yung guest mo ay medyo hirap ba sumagot sa mga katanungan mo. Bigyan mo na ng ano ngayon, subuan mo na ng sagot sa tanong. Dito sa amin, hindi naman bawal yung leading questions. Dito sa amin sa broadcast industry, mga brad, ha? Anyway, 4:09 in the morning! Samahan nyo naman akong alamin, mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines.
2: Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, 4:10 in the morning, mga brada. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pasok sa ilang mga lugar, suspendido ngayong araw dahil po pa rin sa epekto ng habagat. Mahigit 3.8 million na mag-aaral apektado ng panlasa ng bagyong Maymay at habagat ayon sa DepEd. Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Estratehikong deployment ng Unified 911 motorcycle sa Bicol, iniutos naman ng PNP. Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo iginit na walang masama sa flood control projects basta maimplementa ng tama. COA, posibleng magsagawa ng fraud audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At antabayanan, mga brad, ang aming BJ ngayong araw.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Ronda, kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment.

0: turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Uwi na
2: 4:11 in the morning, mga brada. Oy! Ito yung inaantabayan ng ating mga kababayan. Lalo nung ating mga chikiting. Kung may pasok o wala, ano? Narito, mga brad, mga kanseladong klase po ngayong araw, Huwebes, Agosto 13 taong 2026, dahil po sa epekto ng habagat sa Metro Manila, mga brad. Lahat po ng antas, all levels, pampubliko at pampribado, ha? Hindi pa po, hindi. Taka, linawin ako. Ito po, ibabanggitin ko yung mga nasa NCR. Hindi ko sinasabi na ang NCR ay walang klase, ha? Sa Metro Manila, ang mga may kanseladong klase, mga brad, ng lahat ng antas, pampubliko at pampribado ay Marikina City, Valenzuela City, Malabon City, mga brad. Ayan, ha? Shift to alternative learning mode habang ang Marikina buong suspension po ng klase. Ano? Sa Maynila, mga brad, walang tatamad-tamad. May pasok, ha? Sa Quezon City, walang tatamad-tamad din. May pasok ko kayo. At sa iba pang nabanggit na, mga hindi nabanggit na mga lungsod, ha? Sa Metro Manila, tatlo lang ang walang klase, ha? Marikina, Valenzuela, at ang Malabon. The rest of the region, mga brad, aba, eh, simulan nyo na. Simulan nyo nang gumising nang sa gayon. Mga pagluto na yung ating mga parents. Cordillera Admissive Region, mga brad, sa Benguet. Preschool hanggang senior high school, atok, suspendido po hanggang Friday, August 14. Sa Kabayan, tsaka sa Kibungan, wala rin pong pasok, mga brad, ha? Preschool hanggang elementary naman, dyan sa Bakun, Bugias. Apo, ang Bakun at Bugias, suspendido hanggang August 14. Kapangan, La Trinidad, Sablan at Tublay, wala rin pong pasok po yan. Preschool hanggang elementary, mga brad, ha? Region 1 naman, Ilocos Region, dyan po sa Pangasinan, all levels, public and private, mga brad, ha? Dagupan City, Mangatarem, Rosales, at dyan po sa Lingayen. Pero sa Lingayen, mga public school lang hanggang August 14, mga brad, ha? Pilipinas. 4:14 in the morning. Sa Region 1 pa rin, mga brad, ha? Particular po dyan sa may Pangasinan area. Lahat po ng antas, all levels, public and private. Sa Binmale, Mangaldan, Calasiao. Kasama rin ang trabaho sa gobyerno po dyan po sa Calasiao, ha? Sa Labrador, sa Suwal, at sa Santa Barbara. Sa Aguilar, nakadepende po sa discretion ng kanikanila mga eskwelahan po yan. Region 3, Central Luzon, mga brada. Bulacan, lahat po ng antas, all levels, public and private, mga brada. Ronda, dyan po sa Malolos, Paumbong, Balagtas, Obando, Marilao, sa Marilao. Sa Pampanga naman, all levels din po, Guagua, Candaba, Masantol, at Santo Tomas. Region 4A, dyan po sa Cavite. Lahat ng antas, kabilang ang Tanzala ang palajaan sa Cavite. Huwag kayo masyadong advance, ha? Tanzala. Region 4B, dyan po sa Occidental Mindoro, dyan po sa Santa Cruz at sa Mamburao, mga brad. Yan lang po ang cancellation ng pasok. Kung hindi po kayo nabanggit, better luck next time. Dahil meron po tayong pasok, ibig sabihin. At kaugnay naman sa suspensyon ng klase, mga brad, lokal na pamahalaan ng Pasig City, nanindigan sa inilabas nilang executive order hinggil sa kanselasyon ng klase sa lungsod. Ito po yung automatic po. Kung makikita mo naman at kung ikaw ay aware, abay, mas maganda naman talaga yung automatic nang hindi nakadepende kay Yorme o sa mayor. Ano ho? May report po dyan si kinakapatid J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ng Pasig City LGU na kanilang paiirali ng executive order number 25 hinggil sa automatic on suspension ng klase sa mga paaralan tuwing may nakataas na heavy rainfall warning sa Metro Manila. Ito ay makaraang magdulot na kalituhan ng post ng Pasig City Public Information Office sa Facebook. Hinggil sa naging suspensyon sa panghapong klase kahapon, makaraang magdabas ang yellow heavy rainfall warning ang PAGASA. Sa ilalim kasi na naturang EO Otomatikong suspendido ang in-person classes mula kinder hanggang senior high school. Kabilang na ang daycare center sa lungsod at salip ay patutupad ang alternative delivery mode. Subalit sandali lang itinagal na naturang post at binura rin ito sa naturang platform. Dahilan upang pabalikin ang mga estudyante sa mga paaralan sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pasig PIO, mananatiling epektibo ang naturang kautosan may anunsyo man umwala mula kay Pasig City Mayor Vico Soto. Una rito nangako si Soto sa kanyang naunang FB post na burado na rin ngayon na kanyang ipag-uutos ang anunsyo ng class suspension sakaling pumasok na sa pamantayang inilatag ng PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Pilipinas, Ronda, Pilipinas.
1: Gusto kita.
2: 4:17 in the morning, mga brother.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas.
2: Umabot naman mga brad sa mahigit 3.8 million students ang apektado na ng paninilasa po ng Bagyong Maymay at ng Habana. Ito ay batay po sa pinakahuling situation report ng Department of Education. Ayon sa DepEd mga brad, ha, ang saklaw po ng suspensyon ang 5,164 public schools na anim na rehiyon, kabilang Region 3, 1, 4A National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din apektado rin mga brad ang masamang panahon ang mahigit 100,000 na personnel ng DepEd, samantalang sa 217 public schools naman ang ginagamit bilang evacuation centers kung saan mahigit 6,400 families naman ang pansamantalang lumilikas o nanunuluyan. Bukod dito mga brad, nakapagtala rin ng DepEd ng mga nasirang paaralan kung saan mahigit 3,900 minor damage, mahigit 1,300 ang major damage at mahigit 1,300 din ang totally damage. Ang dami! Siguro sabi ng mga contractor, yes! Pera na naman! Diyos mio! Bilang tugon mga brad, naglaan ng DepEd ang mahigit 32.6 million pesos na pera natin para po sa cleanup and clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos naman para po sa minor repair ng mga nasirang silid aralan. Bakit kaya pag ginagawa nila, ba't kailangan siguro yung mahuna pa rin? Hindi kaya siguro nila mas tibay-tibay yan. No? Ewan lang natin, ha? 4:19 in the morning. Oy! Dako naman tayo dito, ha, sa galawang pampanguluhan mga brad. Pinatasan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Department of Public Works and Highways o yung DPWH at Metro Manila Development Authority o MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterway sa Baclaran sa pamagitan po ng pinaigting na deployment ng kanilang mga batauhan at equipment sa lugar. Kabilang na nga dito mga brad ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boats. Ang direktibang ito ng Pangulo ay makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon ng Baclaran River diyan po sa Paranaque na naging sanhi naman ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Pangulo, ba first time niya raw pang makita na napuno itong Paranaque ng dati, hindi raw nangyayari yun. Mukhang dumadaan ang Pangulo dito sa lugar na ito. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Typhoon Luis, Bagyong Maymay at ang Habagat. Tumagal ng higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang rin ng gobyerno sa paglilinis nito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang una rin umapila sa operasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna po ng mga flood management at clearing operation na ginagawa ng pamahalaan. Alas 4:20 na po na nagmamadaling umaga mga brad.
0: Pilipinas.
2: Iniutos naman ng Philippine National Police o PNP mga brad ang strategic deployment ng mga bagong unified 911 emergency response motorcycles para hindi maantala sa tulong ng pulisya. Ito ang inihayag ni PNP Police Chief General Melencio Natates Jr. sa turnover ng 20 motorcycles para po sa mga tanggapan ng pulisya sa Albay at sa Camarines Sur. Ayon kay Natates mga bradline ito ang mas mabilis na pagtugon ng pulisya sa mga nangangailangan po ng agarang tulong. Bukod dito, inatasan din niya ang mga commander ng Police Regional Office 5 na tukuyin ang mga estratehikong lugar para sa deployment at bigyang prioridad ang mga tawag sa 911. Bahagi ang deployment ng mga motorsiklo ng nationwide rollout ng Unified 911 Response Capabilities kung saan 20 units ang inilaan sa Makati City Police Station at 50 naman sa Police Regional Office 8. Ang Unified 911 mga brad ay pinag-isang emergency hotline para sa police, fire, medical, search at rescue services ng pamahalaan.
0: Kumulit sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, ikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738.

22 in the morning. Nakuha natin mga brada, etong usapin po ng impeachment. Bad blood. Bad blood. Bad blood. Ano? Nalilito lagi ako dito pag ito yung ito yung tiyatawag lang. Blood bath. Ayun. Blood bath. Kasi itong title ng kanta Bad Blood. Ayun. Nalito na. Ito mga brad, maaari pang magsagawa ng fraud investigation ng Commission on Audit o yung COA kaugnay ng paggamit po ng Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ayon po yan sa state auditors na sa state auditor na tumitstigo sa impeachment trial nitong Miyerkules. Ayon kay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung COA ICFAO State Auditor Cylene Del Ocampo, pinag-aaralan pa ng kanilang tanggapan ang posibilidad na magsagawa ng fraud audit sa mga transaksyon ng Office of the Vice President, Department of Education. Lumabas ito matapos tanungin ni Senador Center Judge Bam Aquino si Del Ocampo o si Del Campo tungkol sa mga questionableng pangalan ng mga tumatanggap ng bayad mula po sa confidential funds. Binahagi ni Aquino ang pahayag ni dating COA Auditor na si Heidi Mendoza na maaari anyang mag-trigger ng fraud investigation ng mga hindi pangkaraniwang pangalan sa mga dokumento. Ayon kay Del Campo, kung sakali ay unang pagkakataon itong masusuri ng kanilang tanggapan, kaya pinag-aaralan pa ang posibilidad ng pagsasagawa ng fraud audit. Gayun man, ilinaw niya anya nito kung kinakailangan maaari itong isagawa. Sinabi rin ng auditor na may mga panganib na pagbabahagi ng dokumento sa ibang tanggapan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon. Yun ang mahirap mga brad dun sa aspeto na ito. Hindi po ito ordinaryo. Hindi po ito yung kumbaga pambililaang kumbaga hindi lang ito yung pambililaang ng snacks. Ito po ay ginamit sa confidential operations. At hindi po gustuhin man itong nanggaling na po sa auditor, gustuhin man nila, hindi basta-basta dahil yung mga pinag-uusapang dokumento dito mga brad ay ibabahagi po, kinakailang ibahagi sa mga tanggapan, which could be the source ng mga leakages ng mga impormasyon. Hihirapan po tayo naman yan. Yun yung kumbaga, ito yung loose end dito po sa ating sistema mga bro. Inaalaw natin yung paggamit ng mga confidential funds na ito. Pero ang hirap naman pong i-audit dahil may mga ganito pong pagkakataon. So dapat sa mga ganitong sitwasyon, either limited lang ang yun na ibibigay natin pondo o dili naman kaya meron tayong sistema kung paano mo may imbestigahan. Ang problema kasi sa lumalabas po ngayon na ako ha, sa panonood ko, sa tansya ko dun sa mga pinagsasabi nitong mga auditor, more on dating judgment po nila . Sa judgment lang nila inilalagay yung kumbaga sa amin ang tawag editorial judgment sa kanila. Siguro ang tawag lang editorial judgment. hindi ko alam kung anong tawag, pero so, siyempre sa hatol nila, kumbaga si yan ang trabaho nila, mag-audit . Di ho ba? So kumbaga ang sinasabi ko, wala akong panuntunan bang kumbaga matibay na panuntunan sinusunod na kapag ito ganitong lumabas, itong kapag ang gastusan ganito, automatic fraud audit na mangyari, hindi pwede. Kailangan merong decision din yung kumbaga mahalaga yung decision ng auditor. Hindi lang siya nandiyan para sundan yung kung anumang pamantayan ng meron. Di ho ba? Which is okay din naman in some sense. Kaya lang, ang problema, sa mga gantong sitwasyon, magkakaroon po tayo ng either gridlock o dili naman kaya ng kumbaga in this case, posibleng umabuso. Di ba? Either inabuso nang gumagamit o dili naman kaya pwedeng umabuso rin naman yung mga auditors one way or the other, di ba? I'm not pertaining exactly dun sa sitwasyon na meron tayo ngayon, pero ibig sabihin because of the system that we have, ganun yung pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng either way maabuso po. Hopefully moving forward after this impeachment, kung ma-convict man o hindi ang ating ikalawang pangulo, sana po yung Senado, yung ating mga mambabatas po dyan, sana po sa inyo rin po manggaling yung mga panukalang batas
na sana ay kumbaga susupil dito po sa mga ganitong klase ng sistema, ano ho, hindi kayo magpapahigpit dito sa mga ganitong klase ng sistema. Kasi alam nyo na eh, kung paano ho, if ever na ma-convict, kung paano na-ilusot, alam nyo kung paano na-ilusot at ma-nagamit ng pagganaron yung pondo. Pwede sana magawa nyo ng parang paano hindi na maulit. Ang problema kasi doon sa Pilipinas, hindi naman sa nila lahat natin, ano ho? Ay meron ho talaga mga self-service. Hindi pa po, hindi naman ho, sa ngayon laang yan, ano? Alam naman natin yan, simulat sa pulpak. Panahon pa nun, dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Aquino, dating Pangulong Arroyo, dating Pangulong Estrada, dating Pangulong Ramos, ano ba? Dating Pangulong Aquino, dating Pangulong Marcos ulit, ano ba? Eh, simulat sa pulho yan, eh, may ganyan eh. Hindi ho ba bago yan? Ang problema, kapag sila na po yung nandun sa sitwasyon, ay nag-iiba na po yung kanilang pananaw. Sabi nga nila, di ho ba, dito sa Pilipinas daw, ang korupsyon ay hindi siya masama. Masama siya kung hindi ka kasama. Yun ang nangyayari. Ngayon, kung yung bumabati ko sa'yo na isama mo doon sa mga nangungurap, tatahimik daw yun. Sana ho, wag naman ganun. At sana hindi mapatunayan ganun. Eh kami ho, umaasa pa rin po dito sa galing, talino, at kabutihang loob ng ating mga mambabatas. Baka mamaya ho, makalabit kayo ni Taning, ha? Eh kayo na ho ang makonsensya. Ronda. Maawa naman ho kayo sa ating mga kababayan. Kita niyo yun, meron ako napanood na balita last time. Sa isang lugar po dyan sa Cavite, kung saan meron po palang mga ano, meron po palang mga kababayan natin ang nag-DIY ng flood control projects. Totoo yun, ha? Nag-DIY sila ng flood control project. Kaya naman, yung kanilang main road, binabaha, pero yung mga iskinita po nila, hindi. Dahilan din para hindi pasukin yung kanilang mga bahay. Oho. Subukan nating mahanap, Madam Joy, yung report na yan. Pero totoo ho yan, ha? Sila po yung nag-DIY ng kanilang mga project. Kaya lang, ang nakalulungkot, maganda man pakinggan, pero nakalulungkot, yung mga kababayan natin, o yung mga hinalal po natin, o yung hinalal ng ating mga kababayan, tila baga, hindi alam kung paano ang tamang paggawa ng flood control.

0: 4:30 in the morning, mga brad. Hindi pa tayo tapos, ha? Marami pang balitaan, huntahan dito lang sa Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ronda Rondi. Pilipinas.
12: Ihulog na yan, mga kurapot.
13: Pwede, pwede.
12: Mga kurapot. Last one. Ihulog na yan,
0: 4:36 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Ronda. Kamusta na po yung kurakot dyan sa inyo? Buhay pa ba? I mean, nakakulong na ba? Kamusta na yung nagpagawa ng flood control doon sa mga hanggang leeg, yung baha po nitong nagdaang habagat? Sana ho, ano, no? Siguro, isa sa mga dapat unang gawin ng ating mga kongresista. Kung gagawin man nila, ha? Dahil sila ang ma-expose dito, eh. Yung paglalagay, mga brad, ng ano, ng mga proyekto. Kasi meron naman yan, eh. Kaya lang hindi natin alam kung paano, ano. Kung paano natin siya ma-verify, ano. Pag magtatanong ka, wala na masasagot sa'yo. Diba? Mga pakitang tao lang yung mga yun, eh. Dapat yan yung meron tayong isang website na madaling puntahan. Kunyari, for example, Facebook. Sabi lang ako, for example. Ayan. Example. Ayan. Sabi lang ako. Facebook, kunyari, mga brada. Dapat yan, yung lokal na pamahalaan ay naglalabas ng kanilang mga proyekto. For example, sa flood control. Diyan sa... kung ano-ano pang proyekto na infrastruktura. Diba? Dapat yan inilalabas nila sa madaling makita po ng ating mga kabayan at ma-verify kung meron. Although, yung mga yan naman, eh, meron po mga tarpaulin, di ho ba? Sa mga tarpaulin nakalagay po dyan, kailan yung completion date, kailan sinimulan, sinong contractor, di ho ba? May mga nakalagay yung ganyan, eh. So, for example, meron kayong mga pumping station sa area ninyo. Di ho ba? Meron yan. Nakalagay dyan kung sino, kung ginagawa man. Ang problema, wala nang makasagot sa inyo kapag tinanong mo yan doon sa mismong lokal na pamahalaan. Bibihirang lokal na pamahalaan na sumasagot ko sa ganyan. Di ho ba? Pero ang naghihirap yung taong bayan. Yan ho siguro yung first step para po doon sa ano, sa accountability and transparency na ating makita, no? Yung makita ng kababayan natin, ng ating mga constituents, yung mga proyekto na pinaglalaanan po ng pondo. Oh, hindi lang ho flood control. Hindi lang ho yung mga antibaha o dili naman kaya ito mga infrastruktura. Kahit ho yung mga pondong pinaggagamitan tulad po dyan sa confidential funds. Kaya lang kasi pag nilagay mong confidential funds, di ba, isa sa mga problema, ano yung pwede mong i-disclose? Yun yung binabanggit natin kanina. But then again, punto, may makita po tayo na, siyempre, yung confidential fund, isang aspeto lang yan ng mga pondong ginagamit. Meron pa rin po naman pong ginagamit sa edukasyon, sa sports, yung mga barangay po natin, saan po napupunta yung kailang pondo. Dapat po, at the very least, sa barangay man lang, dapat po, meron po yung mga listahan, ng mga inilalabas na kung kinakailangan nakatarpaulin, nakapintura, o kung ano, nakadrawing. Kung iukit nyo man yan, mga brad, eh. Oo, problema nyo na yun. May importante ho. Nakalagay ho dyan. Ihulman nyo dyan sa inyong labas ng barangay ho. Hindi ho. Importante ho. Nakikita po nung ating mga kababayan yung mga nagagawa at magkano. At pwedeng i-check yung mga contractor kung ganito ba talaga. Or pwedeng i-counter-check. For example, bumili si chairman ng 10 bangko. Yung monoblock. Ganito yung presyuhan. Abay, pwede nyo questionin. Chairman, ito yung presyuhan ng monoblock dito. Dadalwandaan ng isa. Sa inyo po, 3,000. Ano yan? Luxury chair? Gaming chair? Mga ganong klase ba? Hwede sana dun pala ang na kumbaga nagkakaroon na po ng boses yung ating mga kababayan, yung ating mga taong bayan, yung ating mga citizens, mga brad, pagdating po dito, at hindi lang po yung pera napupunta sa kanila. Di ho ba? Sa kanila lang napupunta yun, eh. Para lang sa'yo. Hindi na napunta sa mga kababayan. Sa'yo na lang. Kawawa naman po yung ating mga constituents. Kawawa po tayong mga Pilipino. Kasi yan pong example natin sa barangay, lumalaki ho yan. Lumalaki ho yan sa distrito, dyan po sa zone, sa kada syudad, kada bayan, kada lungsod, and then kada po rehiyon na, hanggang sa maging buong probinsya, hanggang sa maging buong bansa na ho. Ano? Sila congressman na hindi naman dapat nagpapasok ng mga proyekto dyan sa kanilang mga constituents o sa kanilang mga distrito. Nagpapasok po ng pondo, nagpapasok ng proyekto, magmukhang pogi lang sa mata ng mga constituents nila. Kahit ang trabaho naman nila, aba, gumawa ng batas. Kaya ang sasabihin lang ni Sasabihin la congressman, alam nyo, ginagawa ko to para lang kanino.
13: Para lang sa'yo.
0: Yung giling-giling nila na yan, para lang sa'yo yan. Ikaw naman, constituent, masaya ka. Kasi may infrastruktura, may proyekto si congressman sa'yo. Not knowing na dapat si mayor ang gumagawa nun. At si congressman dapat walang pakialam daw. Si congressman ang trabaho niya gumawa ng batas na makaka-apekto sa'yo. Di ba kung kailangan nyo ng parking, pagawa mo ng batas si congressman, magka-parking dito sa amin. O kahit anong ano, kung ikaw eh layo ninyo maraming naghihiwalay dyan, pagawa mo ng batas si congressman, diborsyo. Kaya maipasa, kaya hindi importante sinulong ni congressman yung pagnanais nyo ng distrito mo, representante siya ng distrito nyo, dapat ipinapakita niya kung anong gusto sa distrito ninyo. Kung kayo po, eh, let's say for example, against sa abortion, ipakita dapat ni congressman yan sa House of Representatives. Hindi yung gagawa siya ng basketball ko. I mean, hindi naman masama yung ganung mga klase. Kaya lang po kasi, ang punto lang natin ay hindi po, ano, hindi naman, kumbaga, hindi po naayon. Di ho ba? Ito'y, kumbaga, bumabagsak sa tingin ko, ha? Sa patronage politics, mga brad. Yung mga ganitong klase po ng diskarte. Alam nyo, lumang tugtugin na yan. Sabi nga, di ba? Yung gagawa ng mga proyekto, sila congressman, sila kung sinong Poncio Pilato. Tapos, sa kanila ikikredit nang sa ngayon malaan na kami nagtrabaho dito. Kaya iboto nyo kami sa susunod. Di ho ba? Lack of voter education yan, mga vlog. Kasalanan din natin yan. Sa totoo lang. Kaya dapat, next time, hindi lang vote wisely, mga vlog. Baguhin natin yung sistema. Yun ang dapat natin gawin. Yan ang nang sa gayon eh, hindi po tayo mapagiling-giling dito nila congressman, ha? Mapapaulala ka na lang talaga kapag nakita ko magkano yung cut nila doon sa project. Diyos mio, ha? Alas 4:43 ng umaga, mga brada. Ito naman, ha? Giniit ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, asawa ni dating Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo, na siyang namuno sa pagbuo ng 2025 national budget na wala namang masama sa flood control projects, kaya dapat itong patuloy na pondohan ng gobyerno para hindi malunod sa baha ang publiko. Totoo naman yan. Walang masama sa flood control project. Ang masama, yung gumawa ng project. Kinangkong nila eh. Ayon kay Kimbo, mga bad, sa isang interview, ha, sa maiksing salita, ang flood control mismo ay hindi masama kung naayon ito kung paano mo i-implementa o ipatupad ang proyekto. Aniyang aral na nakuha sa mga nakalipas sa pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dapat patuloy na pondohan ang flood control projects. Idinagdag din ni Kimbo na walang mali sa insertion sa pambansang budget dahil ito ay bahagi ng proseso. Tama din yan. Kaya di ho ba nagsasabi sila na para bagang may insertion si ganira, may insertion si ganun. Wala namang masama sa insertion dahil ibig sabihin, nung ginagawa po yung budget, ay nakita po ng isang mambabatas na mas dapat ponduhan itong aspeto na ito kaysa dito sa aspeto na ito. Kaya nila nilalagyan ng pondo. Yun ang insertion, mga brad. Nag-i-insert sila ng budget. Taasan nyo to, lakihan nyo to, bawasan nyo to. O yun ang trabaho din naman nila eh. Parte ho, tama yun. Parte ho ng proseso yan, ha. Hindi po porkit sinabing may insertion ay meron na agad katiwalian. Hindi ho ganun nangangahulugan. Giit ni Kimbo, mga brad, kailangan lang na hindi ito itago, dapat at dapat ilantad kung sino ang naglagay. Tama, yung iba kasi natatakot eh, nakakaladkad yung pangalan. Subalit na magugit ang asawa niyang si Stella ay nagsilbi ring Committee on Appropriations, naging bahagi ng tinatawag na Small Committee, kung saan iniulat na naganap ang sinasabing insertions o mga insertions sa 2025 National Budget ukol sa manumalyang flood control projects. Yung 20, yung Small Committee, mga brad, ang alam ko yun ang wala sa proseso. Hindi kasali ang Small Committee kasi bicameral committee ang meron. Hanggang ngayon, hindi pa rin ilalabas ang mga detalye ng mga nangyaring insertion dyan po sa Small Committee. Kamakailan, inakusahan naman si Stella Kimbo ng dalawa sa 18 dating Marines na nagsilbing katauhan ni Ko na tumatanggap ito ng ilang maletang puno ng pera galing sa kickback mula sa flood control projects. Ayon kay kina Bernard Tube at Benny Bolontate, Sinabi nilang nagdala sila ng pera sa bahay ni Kimbo. Upang suportahan ang kanilang alegasyon, nagbigay sila ng larawan ng 8 malalaking maleta at 1 maliit na maleta na inihatid sa bahay ni Kimbo. Sinabi rin ng dalawa na bawat malaking maleta ay naglalaman ng humigit kumulang 50 million hanggang 70 million habang ang maliliit na maleta ay may 15 million hanggang 25 million pesos, mga brad. Totoo, tama yung sinasabi naman dito na walang masama sa flood control. Ang problema kasi, kung ang flood control popondohan mo taon-taon, for maintenance okay lang. Pero pag yung pondo, para bagang pang proyekto ulit, aba, ibang usapan mo yun. Pag yung proyekto, para bagang mas malaki pa doon sa pinagawa mo, aba, asan yung napunta yung unang pinagawa mo? Diba? Saan napunta yung proyekto na yun? Ba naman, ano pa, ulit-ulit na lang. Hindi naman ganun yung, kumbaga hindi ganun, ako naniniwala ako na yung flood control project, dapat may pondo. Diba? Pero kung yung pondo na sinasabi dito ay paulit taon-taon gaya ng binabanggit nitong ni Ginoong Kimbo, ni Representative Kimbo, kung ito nga yung kanyang binanggit, aba, para bagang may mali daon sa taon-taon. Maintenance siguro, maintenance, baka maintenance. Pero kung ang, again, kung ang pondo ay yung para bagang panibagong project, let's say yung project nagkakahalaga ng 100 million, pinagawa mo yung flood control infrastructure dyan sa area nyo, 100 million. Sumunod na taon, ang budget nyo sa flood control, 120 million. Aba, teka. Anyari doon sa 100 million? Diba? So napunta po yung 100 million last year. Ayun, doon tayo dapat maghinay-hinay. Ano ho, doon tayo dapat maghinay-hinay dahil hindi ho, yun ang hindi na tama. Yun ang hindi na tama. Mapapaulala ka na lang. Paganyan. At yung insertion na binabanggit po kanina, totoo nga, yung nga pinaliwanag ko, okay lang naman yung insertion. Ang problema, ang nagiging diskarte ng ilang mga mambabatas po dyan sa insertion, kumbagay, binibenta na nila. O, mag-i-insert ako ng ganito, dapat, meron tayong hati dyan. Dadagdagan ko yung pondo mo sa Distrito 1, kunyari. O, Distrito 1. O, alam nga namang, paano si Eddie? O, tsaka si Patty. Eddie ako, tsaka si Patty ako. Si Korean. Magkano Korean? Yung Korean, bibigyan mo rin yun. Magkano Korean? So, yun yung nagiging problema. Yun yung nga yung sinasabi ko Hindi tayo dapat mag-vote wisely. Change the system na. Dahil yung sistema na po natin, alam na kung paano laruin ng mga walang iya na politiko na sininiloloko lang ho tayo. Kahit sino hong ilagay nyo dyan, sila ho talaga either makakain ng sistema. Kung hindi man, sila ho madadali nung mga nakain na ng sistema. Mapapasama sila. Oo. Either kakasuhan sila ng Trump up cases, dili na makaisi-set up sila. No? Ganyan ho yung mga, kumbaga, mga discarte ngayon dito sa sistema ang meron tayo. Ako personally, hindi siyempre tayo pwede mangampanya kung kanino man Poncio Pilato, ano? Pero ang kinakampanya po natin dito, maliban sa diborsyo, ay yung pagbabago po ng sistema. Yung pag sinabi mong baguhin yung sistema, kung paano natin ginagawa yung budget, kung sino yung naglalagay ng budget, siguro basically, constitutional reform ang dapat, reforma sa konstitusyon, mga brands. Yun dapat nating pagtuunan ng pansin kaysa po dito sa tinatawag po nating vote wisely. Wala na, laos na si vote wisely. Hindi na ho, hindi manalo-nalo si vote wisely. Kahit anong iboto natin kay vote wisely. Kasi yung sistema natin, anong nire-reward? Nire-reward po nito yung popularidad, kasikatan, yung pagiging pogi sa mata ng publiko. I mean, figuratively and literally. Kaya nga ho may mga artistang nagwawagi. Bakit yung may mga hindi kwalipikado pero sila po yung nakaupo sa pwesto? Dahil po magaling gumiling. Napapaulala ka nga, sabi, diba? Diba? Kapag gumiling na sila, wala ka nang magagawa. Yun yung masakit. Hindi ho basihan dito sa sistemang meron tayo yung kwalifikasyon. Bakit? Di ho ba ang kailangan lang ho sa pagiging presidente e sumulat, marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, Pilipino ka, at nasa tamang edad ka?
14: Tama!
0: Yun lang! Hindi mo kailangan tapos sa pag-aaral, Brad, para maging pangulo ng Pilipinas. And anong inaasahan mo dun? Hindi po tayo ng mamaliit ng tao, hindi ho tayo, kumbaga, nangungutya. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Diba? Anong aasahan mo doon sa taong ang alam lang eh marunong magbasa at sumulat at hindi nakapagtapos kahit elementarya? Di ho ba? Pero, ano yan, popular. Popular siya, di ba? Yun yung ano, yun yung medyo dapat nating abaguhin. Bigyan natin ng siguro dignidad yung ating mga kababayan. Kasi sa sistema po natin ngayon, ha, ang binibigyan po ng prioridad dito, yung kalayaan. Kalayaan po na makatakbo ang bawat isang Pilipino. Kasi dinagdagan na po nila yan ng COMELEC. Sinubukan po nilang dagdagan yan before ng, kumbaga, na magkaroon ng blood test, ng drug test man lang, ha. Drug test lang yun. Drug test lang, hindi daw pwede. Sabi ng Korte Suprema. Kasi ho, posibleng mapigilan yung karapatan ng bawat isa na makatakbo. Oho, yun yung, kumbaga, yun yung pinaprioridad. Hindi ho prioridad sa atin yung kwalifikasyon. Kay bobo, kay matalino, kay tanga, wala ho yan. Kay utak kangkong, wala ho yan problema. Basta ikaw ay nasa tamang edad, marunong magbasa at sumulat, at ikaw ay isang truly born, no? Filipino. Pwede kang tumakbo. Kaya ikaw si Kapitan Kamon, wala hong pakialaman na batas po dyan. Imagine mo, anong mangyayari sa atin, di ba? Tapos aasahan mo na mananalo yung magagaling. Dapat dun pa lang sa equation, tanggalin mo na yung mga hindi dapat makapasok. May kaso, syempre, yan po yung nakasulat sa konstitusyon. Kaya ang sinasabi ko, talagang dapat ay constitutional reform na tayo. Yun na talaga. Wala na tayong dapat pag-isipan pa. Ha? Alas 4.53 bago tayo magtapos, mga brand.
15: PJ time na!
16: Lorenz, pa-PJ ka naman!
17: BJ! BJ! BJ!
18: Ayan na! Babayuhin na tayo!
19: Babayuhin?
18: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs.
19: Kaya nga BJ Big job!
20: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
21: BJ time na!
20: BJ time na!
22: Masarap sa pakiramdam.
23: Nakakatuwa. Hindi nakakasawa.
24: Nakakakilite. At tsak, ikaw ay mapapangiti.
20: Pag nasubukan mo ang BJ, Big Job! Job opening, vacancies, plus mga in-demand na source of income. Bahala si Lorenz magpa-BJ sa inyo. Big Job!
21: Big Job!

0: Alas 4.54 na po na nagmamadaling umaga, mga bradam. Oy, job opportunities muna tayo para sa mga kabayan nating job seeker sa media field. O sa media industry, mga brada. Naghahanap ang People's Television Network o PTNI ng mga pwedeng i-hire para sa iba't ibang posisyon sa ilalim po ng Contract of Service o yung COS. Kabilang sa mga posisyon na bukas para po sa para applyan ang writer, desk editor, social media specialist, graphic artist, TOC technician, audio man, light man, studio cameraman at administrative assistant. Kung interesado ka, ipadalang ng iyong resume at letter of intent sa kanilang email address na hireme@ptni.gov.ph. Mag-apply na sa team ng ating mga hashtag pambansang TV at makatulong sa paghahatid ng pampublikong serbisyo at makabuluhan at tamang impormasyon para po sa kapwa natin Pilipino, mga brad. Ha? Ayan, sa mga gusto pong mag-apply, available, mga brad, itong trabaho dito po sa ating mga kababayan sa PTV, ha? Yang mga writer, desk editor, social media specialist at iba pa. Oy, alas 4.55 na po na nagmamadaling umaga, mga brad, ha? Bago tayo magtapos, aba, gusto ko lang muna batiin ng belated happy birthday ang idol kong si Bongson. O ito, may pinapadasal siya sa atin eh. Oo. Basahin ko lang, ha. Itong kanyang novena. Ito raw yung panata niya kasi, ha. O most sacred heart of Jesus, I have asked you for many favors. Now I ask you for this one. Happy birthday. Take it and place it in your own broken heart. And when thy heavenly Father sees it, he will not refuse it. It is not my prayer, but thy prayer of the sacred heart of Jesus. O sacred heart of Jesus, I place all my trust in thee. It has never failed. Ayan. Happy birthday, Sir Bongson. Siyempre, higit sa lahat, mabuhay ka. At huwag ka munang magsasawa. Ayan. Maraming salamat, mga brad, sa lahat nakinig sa Mumbaybay Tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tan ako, mga brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon, lahat po ng modalities nandiyan po yung horizontal house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: madumi. Pag umuulan, nandiyan din. Uulanin ka din. Maulanan ka din. Pag mainit, maiinitan ka.
1: Yung dating fish port na pinapamahalaan ng aming local government ng Bulan ay napakaliit. Kasi yung kalakalan ng negosyo namin dito ay nag-iimpake ng mga tamban na dinadala sa iba't ibang bayan at sa mga iba't ibang sardines factory.
0: Simula po nung nabago na ng ganito na napakalaking, ang sarap sa pakiramdam kasi ang laki na ng space, nakita naman po natin.
2: Malaki yung ano, yung na-improve na facilities, kagaya ng meron na tayo ngayong mas malawak at mas malaking market trading hall na mas marami na ang kliyente na nakikater nito. And then sa unloading area naman, mas marami na din Fisher Fox ang nakapag-unload sa atin. And mas marami yung mga nadagdag na mga Fisher Fox na dito na nila dinadala yung isda dahil nga maganda na yung pasilidad ng Bulan Fish Port.
3: Sa ngayon, mga facilities natin ay admin building, may market hall tayo, may stair landing, may water tank, may food stall, saka ice stall.
0: Napaka-convenient na, napakaganda na. Parang wala ka ng ibang mapoproblemahin. Kumbaga, nandiyan na, malapit kami sa dagat, yung impakehan namin nandiyan lang sa dagat. Isang ganyan mula, nandiyan na yung impakehan. O, at least sariwa yung isda, hindi na matatagalan pang mag-impake pa. Opo.
2: Ano, isa sa problema dito is ang kakulangan ng yelo. Meron naman mga ice plant pero hindi pa rin kinakaya lalo pag big season. So malaking tulong itong ice plant natin para mas lalong magkaroon ng karagdagang yelo at yung isda is magkakaroon ng mas magandang quality.
3: Yung ice plant natin kasi dahil ito 60 tanner siya, unang-una ang source natin ng water ay dalawa, galing sa deep well and sa local water system. So, i-chlorinate yan, iakyat sa overhead tank. Then, ilalagay dito sa mga paggawa ng yellow ice making machine. Then, pag-harvest niyan, didiretso sa ice storage. Then, from ice storage, dadalhin sa crushing. So, pwedeng bumili diretso doon ang buyers ng black or ano na crush na siya. Dami kasi talaga ng demand dito ng yelo sa Bulan, source of gold. Mabali pang 7 o pang 8 yata kami na ice plant dito, pero ang main ano talaga nito is para mag-preserve natin yung fish. Kasi pag peak season, marami talaga ang incident ng spoiling.
1: Kaya pag ito po nag-operate, malaking tulong po ito sa aming mga impakador, sa mga mangingisda din. Kasi yung isda na nag-oversupply, kahit papano, mababawasan. Kasi maiimpake namin dahil may yelo.
4: Yun, oh. Kaya isa itong one ice plant dito sa fish port, makatutulong yan sa amin dito sa pag-impake ng tamban laulang.
3: Doon sa expansion, no, ang isang balak sana doon makapag-

0: pa rin ganun kaayos kasi kailangan pa rin ng expansion. Dahil mas dumadami kaming nag-iimpake, mas kailangan ng malaking lugar, facilidad para sa impakihan. Kasi ang isang fish dealer ay kailangan talaga ng isang malaking espasyo para sa paglalagyan ng boxes, ng ice, ng truck, ng pag-iimpake at pag-loading, unloading. Kailangan talaga ng malaking espasyo. Kaya itong expansion na gagawin, malaking tulong po ito sa amin.
1: Nagpapasalamat po kami kay President Bongbong Marcos, tapos kay Sir Romy, yung port manager dito sa Bulan Fish Port. Kasi nang dahil po sa maganda at maayos na Bulan Fish Port, napapadali po ang transaction ng mangingisda at mga brokers.
2: Sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at sa ating Secretary Chu Laurel, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapaunlad ng sektor ng ating pangisdaan. Mabuhay po kayo.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. 8 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay kamusta na kayo? Isang mapapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Morning sa ating mga bayaning mangingisda, sa mga matatapang ho natin. Baligtad ba? Parang yun. Bayanin natin mga magsasaka, matatapang ho nating mga isda at siyempre tagusuyan ani kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano, sa mga bahagi ng kapuluan, sabay-sabay ho tayo napapainggan sa lutunang impila ng Radyo Pilipinas Zone Visayas Mindanao. Kasama ho natin ng Radyo Television, siyempre rin po tayo sa 104.3 The Capital FM. Mga social media pages, nandyan po tayo. Siyempre dyan po sa DWCISMPD Galocos Norte. Good morning dyan sa mga natutok dyan kay Mayora Gina and Company, ho. Diyan po naman sa MDWCJ, may party naman ng Cagayan. Ay, good morning kay Governor Ed Aglipay. Jen, kamusta ka na? Kay General Tom Lanchon, parang Lando Marquez ng LTAP na patuloy po nakatutok. Pare, kamusta na? 6 minuto kami naman makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chuper, pakigising lang, paikalabit lang, ho. Mamang Chuper, baka tutulog-tulog, pupukas-pukas sa manibela. Kikalabit lang ho yan. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. O, unahin na natin, ho, pabarot sa mga gumagayak na papasok ngayong araw. Suspension po ng klase ngayong araw ng Huwebes, Agosto 13. Dahil pa rin sa epekto po ng habagat, kaya nag-anunsyo na ang muling suspension ng klase sa ibang lokal na pamahalaan dito sa Luzon. Ulit pa rin po ng patuloy na pag-ulan at banta na pagbaha, dala po ng Southwest Monsoon o hanging habagat ho naman, para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Patupad po ang ilang bayan at lungsod na kabuhang kanselasyon ng pasok, habang iba naman pipat muna sa alternative learning delivery. Tayo mga talaan po ng mga lugar na walang pasok ko ngayon, face-to-face classes ngayong Agosto at 13. Tuesday the 13th, Metro Manila, dalawa lang hong lungsod dito, ho. Tatlo, Marikina City, Malabon City, Valenzuela. Lahat po ng antasuya, papuli ko parimado, ho. Sa Region 4A, Calabarzon. Sa mga nagtitext at nagtatanong sa atin, tutok na kayo, ho. Lang yung mga opisyal na walang pasok. Sabigan po ng Cavite, Region 4A, Calabarzon, Cavite City, lahat po ng antas, papublik at privado. Awit, Dabaleta, tsaka sa Stanza, face-to-face classes, sa lahat po naman ng antas, papublik at pamprimado pa rin. Lalawigan po naman ng Rizal. Sama dito ang Montalban. Montalban, matinding ba? Ang Kainta, lahat po ng antas, papublik at pamprimado. Antipolo City, Cardona, Morong, Taytay at Teresa. Face-to-face classes sa salat po ng mga antas, pampubliko at maging privado po naman. Region 3, Central Luzon, ang Morong, Pilar,

0: Nalupihan, Ukay, Hermosa, Mariveles, Bagak, Balanga City, Lumay at Orani. Ano ho? No, yung mga walang mga pasok. Lalabigin naman ang Bulacan. At walang bagyo, talaga binabaharon eh. Kalumpit, Hagonoy, Pambong, Balagtas, Baliwag City, Malolo City, Maykawayan City, Obando, Pandi at Bulilan. Kama din po ang Santa Maria, ang Marilao. Sa parte naman ang Pampanga, Kabebe at Binalen, Andaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas. Po naman sa Bacolor, ganun din. Dakar, Cordillera Administrative Region. Nasa sampu ba yung namatay doon sa landslide, ano? Asa lalawigan ho ng Benguet, ang Bakun. Atok, ganun din. Gabayan at Kibungan, ang Bukod, Bugyas, Kapangal, Latrandan, Sablan, Tuba at Tublay. Na mga walang pasok estudyante natin dyan. Ang Region 1, Locos Region. Ang Kasinan, Gayen, Makatarim, Binbalay, Calasyon, Dagupan City, Labrador, Magaldan, Santa Barbara, Zual. Region 4, Mimaro pa naman. Labigan ho ng Occidental, Mindoro, Abra de Ilog, Mamburao at Santa Cruz at Palawan. Ayan ho yung mga ano ha, yung mga walahong pasok. Yung araw na opisyal. Hindi kayo malitot mga peke. Ay, yung mga official na website po ng LGU ang puntahan ho ninyo. Minsan may mga naglalabasan, iba-iba eh. Pare-pareho kay iba, nagugulot, nalilito. Doon tayo sa official website ho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Sa mga babiyahe po naman na sa araw na ito ng Martes pa rin, patuloy pong nagdudulot ng maulap na kalangitan at pagulan ng Southwest Monsoon. Malaking bahagi po ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Kagaya ng panahon at habagat, ulan dito sa Luzon. Maranasan pa rin yung mga pag-ulan dahil po sa epekto ng paghahabagat. Pag-ulan naman sa mga probinsya, inaasahan po yun ng 50 hanggang 100 na metro mm. 100 mm, na dami po ng ulan. Area po ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Sinusubaybayan po ng pag-asa ang isang bagyo at tropical storm na Peilu. Peilu ba yun? Na nasa labas po ng PAR. Malayo po naman sa Kalubaan. Mag-iingat din po naman ang publiko sa yung mga nakatira malapit sa kabundukan. Ang mabababang lugar sa posibleng flash floods po naman at landslide. Kaya ingat po tayo. Ano ho? Okay. Walang pasok. Nabanggit na ho natin at mga karating lunsod. Kaya may babala pa rin po. Pinapayuhan yung mga mangisda natin maliliit sa sakyang pandagat. Huwag munang pumalaot sa kanlurang baybayin po ng Luzon at po ng Zambales at Bataan. Kasi sa matataas na alon, dulot po ng malakas na hanging habagat po naman. Dala dyan sa parte naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region ngayon pong araw. Dahil po sa pinalakas na Southwest Monsoon, yung habagat na yan ng buong rehiyon ng Cordillera, makararaso naman ulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Atok, Benguet, maulan at malamig pa rin, 17 to 21 degrees Celsius. Baguio City, nasa 20 degrees Celsius hanggang 23. Iba pang bayan dyan sa Benguet, kagaya po ng La Trinidad, ng Tublay at Bugyas. Katulad ng Atok, magiging basang-basa ang maghapon. Tama yung temperatura ang naglalaro po naman sa 18 hanggang 22. Walang pasok sa Benguet, ano ho? Preschool hanggang senior high school, Atok at Kabayan. School hanggang elementary naman, ang area po ng La Trinidad, Tublay, Sablan, Kapangan, Bugyas, Bakun, hanggang sa araw po ng bukas, yung Bakun, ano ho? Okay. Ingat na lamang sa mga motorista natin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, 16 na minuto na po makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, kahiro pa rin yung mga kasama. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Philippine Cacao nakapasok na sa merkado ng New Zealand.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At Department of Agriculture, tinitingnan na paggamit po naman ng AI-driven drones upang maisulong ang smart farming sa Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga detalye ng balita, tamay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa mga lalawigan sa labas ng ating impilan. Pinagbukas ang Pilipinas ang bagong merkado para po sa industriya ng kakao. Tapos yung may padala ang unang commercial shipment ng fermented cacao beans sa New Zealand. At nagbigay po ng panibagong oportunidad sa mga lokal na magsakay sa pag-export. Sabay sa pagsulong ng pamahalaan na gawing mas malaking pinagkukunan po naman ang kita ng mga magsasaka at foreign exchange sa mga high-value crops. Ang 6,000 kilo ng shipment na direktang nagmula po naman sa Kapalong, Davao del Norte. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Davao. Ay formal na ipinadala ng Department of Agriculture at Head Corp sa Carmen, Davao del Norte. Malis ang kargamento sa Pilipinas noong July 13. Inaasang dating po naman sa Port of Littleton sa kaligitnaan po naman ng Agosto. Ang shipment ay halos katumbas na nakabuang cacao export ng Pilipinas na 6,232 metric tons noong 2025. At nagpapakita po naman ang kahalagahan ng unang order mula po naman sa New Zealand at lang potensyal po naman na mapalawak po naman ang sinasabing merkado. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay, good morning, sir. Kamusta ka na? Ipinapakita ho ng shipment kung paano makakalika ng mas malaking merkado para sa mga magsasaka ang pagkapalawak ng agricultural exports. Abang tumutulong po naman sa pagtuguhon sa patuloy na agricultural trade deficit po naman ng bansang Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Pinsala pong iniwan ng masamang panahon. Dulot po ng mga nakalipas na bagyo, tinong habagat, at palagi nagsasabay ho yan eh. Diyan nga, LPA lang talaga, bumibigwas din eh. Sektor ho ng agrikultura, nako ho, alam nyo bang pumalo na, mahigit pa. 340 milyong piso. Awa. Minuhin natin ang buong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Jemang Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Aabot sa may git 347 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo Luis may maigay din ang habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatayang aabot naman sa 12,661 mga magsasaka, habang nasa halos sa 10,500 metriko tonelada ng mga pananim naman ang apektado sa mahigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Kasama na rin dito ang bigas, mais, kasaba, high-value crops, livestock, poultry, gayon din ang iba pang agricultural infrastructures. Patuloy naman sumasailalim sa assessment at validation ng iba pang pinsalang ininulot na masamang panahon sa naturang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J. Mike Dagala. 19 minuto kami na ba makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay pagtaso ng 2.4 na milyong benta na sa rice program ng pamahalaan nung malawakang rollout. Pagtala ang Department of Agriculture ng kabuang 2.4 na bilyong benta mula sa kanilang pambansang programa para po naman sa murang bigas. Kasunod ng matagumpay na paglulunsad po ng Maguindanao del Norte, opisyal nang naroroon ang programa sa lahat po ng 82 lalawigan sa bansa. Layon pa rin ang ahensya na mapalawak ang maabot po naman ang 15 milyong kabahayan na susunod pang taon para matiyak ang food security sa mga liblib po namang mga komunidad.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, sinusuri po ng Department of Agriculture ang paggamit ng mga drone at artificial intelligence upang mag-forecast at maiwasan ang mga problema sa mga pananim. Ilang bahagi po naman ang pagsisikap na pataasin ang produktibidad ng mga sakahan at palakasin po ang food security sa bansa. Pinagsasama ng teknolohiyang ito ang real-time environmental data na nakakuha ng mga drone, historical weather pattern at machine learning models upang matantya ang pagdami ng mga pesto sa iba pang banta sa mga pananim. Tanggapan ho ng National Irrigation Administration, ay gumagamit na ho niyan eh. Itong mga kaalamang ito ay galing pa ho yan sa bansang Israel. Masyado silang high-tech ho roon. Alam na alam ni Engineer Edgillian ho yun eh. Sa ganitong paraan ay maaaring mabigyan ho mga magsasaka at ahensya naman ng pamahalaan ng maagang babala bago kumalat ho naman ang mga outbreak. Aring baguhin ito ang paraan ng pamamahala po naman ng Pilipinas sa mga panganib sa agrikultura. Sa halip na hintayin magdulot ng malawakang pinsala mga peste at sakit, ay nakapagsasagawa naman ng preventive measures. Ang inisyatiba ay sinuportahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno agrikultura sa magitan po naman ng teknolohiya, inobasyon at mas matibay na support system para ho naman sa ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang ulo na andyan sa southern part ng Metro Manila kahapon, tinig na ho talaga yung matinding basura. Ano ho? Basura niya, hindi lang naman galing sa Paranaque. Galing ho yan sa kabit-kabit na lungsod, kabit-kabit na kanal at mga estero. Umating sa puntong doon nagtambakan lahat. Ano ho? Epekto niya, yung mataas na tubig, dagat, yung mga pag-alon, yung galaw ng karagatan. Ganun ho talaga mangyayari dyan. Dapat lang magkaroon dito ng talagang totohanang kooperasyon ng bawat LGU. Ang dito sa Metro Manila, yung mga bayan din eh, pwedeng isang bayan lang yung naglilinis o nagde-dredging o nagde-deselting. Pati quarterly o monthly, sabay-sabay. Ano kung yung Quezon City naglinis? Kati hindi. Kasi naglinis. Pagka hindi sabay-sabay yan, kaya tumaas ang tubig, baha at mga pag-ulan-ulan, kadong may barado at may baha pa rin. Ano ho? Dapat sabay-sabay, mayroong cooperation ng mga LGU at deserting at magkakaroon po ng mga dredging. Dapat ho yan sabay-sabay, kung monthly man yan, quarterly man yan, pasiguro itakda na ho yan, ha? Bigyan na ng pansin yan na sabay-sabay dapat naglilinis, nagkakaroon ng dredging, hindi yung paisa-isa lang kasi problema pa rin ang dulot noon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito, Benteng Bigas, meron na program, muling tinagsaho ng mga mamimili natin dyan sa lalawigan ng Sorsogon. Tarhoni, Senator Rachis Escudero, atin natin kasama during 90s. Minuha natin ang detalye ng balitang yan, si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Muling dinagsaan ng mamimiling Sorsoganon ang 20 pesos rice program rollout na Benteng Bigas Beroda sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa ilalim ng programa, mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, kabuuang 250 sako ng bigas ang kasalukuyang binibenta ng pamahalaang palalawigan sa mga benepisyaryo sa tulong ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sorsogon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa murang bigas na ani ay nakatulong sa kanilang pang-araw-araw na budget. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat, Walapin, dyan po naman sa Radyo Pilipinas, Albay. At pa rin sa mga kababayan po natin dyan, nakatutok sa lalawigan ng Albay, at shoutout yan daw sa Alcantara, Sarabago, Robregado, Sadsad, Ibardalosa, Amili dyan sa Pandan, Catanduanes. Hello, hello, hi, hi, hi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, 100 hektaryang hybrid rice model farm. Sinaya po naman sa Bawang, La Union. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po naman si Albert Cavila, Radyo Pilipinas sa Gooa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal na inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 1, katuwang ang Provincial Agriculture Office ng La Union at Municipal Agriculture Office ng Bawang, ang 100-hectare community hybrid rice model farm sa Barangay Bawanta at Barangay Palintukang Bawang. Kasabay ng pagdating ng kinakailangang pag-ulan, nagsimula na rin ang paghahanda ng mga magsasaka sa kanilang bukirin at paglilipat tanim ng palay. Dalawang hybrid varieties, ang LP937 at TH82, ang itatanim sa model farm. Tampok din ang hybrid varietal showcase na naglalaman ng 32 hybrid rice varieties mula sa 12 seed companies at technology demonstration area para sa iba't ibang biofertilizers, foliar fertilizers at soil amendments. Matapos ang paglilunsad, tumanggap ng granular fertilizers ang mga farmer cooperators at nakibahagi sa isang open forum hinggil sa mga programa at serbisyong inaalok ng Department of Agriculture. Layunin ng proyekto na mapataas ang produksyon ng hybrid rice, mapalawak ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka, mapalaki ang kita ng mga magsasaka at higit pang mapalakas ang food security sa rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Abiso lang sa mga nakikinig ko sa atin dyan sa Alba ay magkakaroon daw ho ng service interruption ano ngayong araw. 6:30 ng umaga hanggang 6:30 ho ng gabi. Ano ho? Makakapekto sa mga substation ng Aleco sa Dunaw at Bulangi dahil sa pagpanatili ng linya ng NGCP. Ayun. Maraming salamat dyan, Salbay. Samantala, assessment at validation kagad din sinikawa ng BFAR Bicol. Kaugnay po naman na naihulat na fish kill. Naman sa Lake Buhi, Kamsur. Detalye, nandiyan po naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Kaagad na nagsagawa nitong Lunes, August 10, 2026, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Fisheries Integrated Laboratory ng assessment at validation kaugnay ng naiulat na fish kill sa Lake Buhi sa Buhi, Camarines Sur. Batay sa BFAR Bicol, naisagawa ang aktibidad upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga isda at masuri ang lawak ng epekto nito sa lawa. Kaugnay din ito, nag-deploy na ang BFAR Bicol ng mga tauhan mula sa Fisheries Protection and Law Enforcement Group para makipag-ugnayan sa local government unit at matiyak na hindi na maipagbibili sa mga pamilihan ang mga namatay na isda. Una rito, naiulat noong August 8, 2026 ang pagkasawi ng ilang mga isda sa Lake Buhi. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Nagat. Maganda naman ang panahon doon dyan. Sinasabing mainit yung tanghali. At ang tamang temperatura at maulap na kalangitan. May chance na panandili ang pag-ulan. Dyan po naman sa Naga. Ay, good morning, ho. Meron pong isasagawang ngayong araw, dalawang araw na trabahong digital job fair. Sa pangunguna po ng DICT sa paipagtulungan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Good morning, Mayora. Ngayon po gagawin yan ngayong araw, ha, trabahong digital job fair. August 13 hanggang... bukas. Okay, thank you, Naga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, Mindanao Development Authority na ikipag-ugnayan po naman sa BFAR, National Mariculture Center, upang pagtibayin ang agri-fishery industry ng sa Western Mindanao. May detalye po naman si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Sampunga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakipag-ugnayan ang Mindanao Development Authority o MIDA Area Management Office, Western Mindanao, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR National Mariculture Center sa pagsasagawa ng capacity building training patungkol sa Mariculture Park sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte. Nasa 25 stakeholders ang nakilhok sa aktibidad mula sa mga lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan, Olutanga, Talusan at Mabuhay sa Zamboanga, Sibugay at Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology o ZSCMST. Nakumpleto ng mga kalahok ang mga intensive module patungkol sa Mariculture Park Management, Marine Fish Cage Operation at Fingerlings Production. Layunin ng aktibidad na ma-equip ang mga katuwang na pamahalang lokal at ang academic partners ng mga kaalaman at kasanayan na direktang sumusuporta sa seguridad sa pagkain, sustainable coastal management at ang paglago ng lokal na ekonomiya sa Western Mindanao. Pinagtitibay rin sa pamamagitan ng naturang inisyatiba ang layunin ng rehiyon na maging sentro ng napapanatiling agri-fishery industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Pinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Diyan o sa Zamboanga, matapos yung mga nakalipas sa mga pagbadulot ng habagat, nagsagawa ho daw dyan ng lingap mamamayan relief operations ng Iglesia ni Cristo ho. Na mga nakalipas sa araw para mamahagi ng tulong sa mga pigdadang residente, ating lugar ng Imelda at Diplahan sa Zamboanga, Sibugay at Bayug po naman sa Zamboanga del Sur. Maraming salamat daw po sa INC. Maraming salamat, Zamboanga. Magandang maga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bang report, bago tayo mag-break, oh, may 71 mga commercial fishing vessels sa Davao Region may expired na lisensya. Kinalalim po sa validation ng BFAR Davao Region. Ay detalye naman dyan si Sheila Alessandra Celosia, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Isinailalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 11 sa physical inventory, inspection at validation ng 71 commercial fishing vessels sa buong Davao Region na may expired na lisensya. Sa pangunguna ng Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division, katuwang ang Provincial Fisheries Offices at City Fisheries Office, isinagawa ang on-site inspection upang matukoy ang kasalukuyang kalagayan, operational status at pagsunod ng mga commercial fishing vessels sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pangisdaan. Bahagi ito ng patuloy na monitoring, control at enforcement efforts ng BFAR 11 upang mapalakas ang pagsunod sa mga regulasyon sa commercial fishing sector. Ayon sa BFAR Davao, sa pamamagitan ng regular na monitoring at field validation, layunin itong palakasin ang fisheries governance at matiyak ang napapanatiling pangangalaga at pamamahala sa mga yamang pangisdaan at katubigan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Diyan no sa Davao, inaasahang magiging maayos at mainit na panahon sa Davao. Meron din ho, binabantay ang tropical storm Danka sa labas muna ng parhurian. Ano ho, mantalik ng epekto dyan sa rehiyon. At nakapagtala po naman ang Fibox, magkakahiwalay na mahinang pagyanig kanina madaling ngayon, madaling araw. Kabilang yung magnitude 2.8 at 2.3 sa Sarangani at Don Marcelino, Davao Occidental. Pati na rin po yung magnitude 1.7. 1.7, di 7.1, mahirap 7.1. No, sa Caraga, Davao Oriental. Alang inaasahan po naman Pensala ho riyan. Magsisimula rin po ngayong araw, Agosto 13, yung Great Kadayawan Trade Fair and Bazaar 2026 sa Davao City. Oh. Special work holiday naman sa araw ng bukas. Deklarado po ng Palasyo ng Malacanang bilang isang special non-working day sa Davao City. Commission number 1372. Maraming salamat, Davao. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 32 minuto na kabirbay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Huwebes. Ako sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi papanaw. Babalik po kami. Dali lang, ilan muna mahalagang paalala. Walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kinais ko lang bigyan ulang pansin ito. Yung kahapon niya na pinuntahan po ng Pangulong Bongbong Marcos sa Paranaque. Ano ho? Malaking bulto ho ng basura dyan sa Paranaque City. Partikular na po yung Toneto Lidad ng Tipon. At dyan po sa Redemptorist Water Channel at Paranaque River. Ngunin nyo, hindi lang galing sa Paranaque yan. Yan po ay nagmula. Kombinasyon ho yan, no? Kombinasyon ng mga basurang inanod. Wala po sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Pero pang backflow mula sa Manila Bay, dulot po ng high tide. Mga lokal na plastic waste po naman. Dapat tutukan itong mabuti. Paggamit po ng single-use plastic at mga residential waste. Sa say, styro po mga sako plastic mula sa mga kabayan. Dapat matutukan. Dapat maghigpit po talaga tayo. Anong dapat gawin dyan? At yung agar action ng ating gobyerno, short term, ang pagpapatupad po ng Inter-LGU Corporation. Ito nagtutulungan. Paranaque, yung Pasa, iba pang lungsod, kasama po ang MMDA, DPWH. Sabay-sabay yung paglilinis sa mga ilog. Dapat sabay-sabay. Pwede yung Paranaque, Makati, sabay. Tapos yung tapos Maynila, hindi naman. At yung iba pang lugar, sabay-sabay. Kaiba na iwan, hindi naglilinis. Yung dumi nila, lilipat doon sa malinis. Sabay-sabay ho yun. Dapat talaga maghigpit dito sa pagkabatubad ng Inter-LGU Corporation. Importante ho yan. Meron po ng regular na desilting at dredging. Sabay-sabay din yun. Every month, sabay-sabay, iisang petsa. Sabay-sabay. Kayong isa hindi, yung basura na kabila, lilipat sa kabilang malinis. Ano ho yun? Matutukan ho yan. Dati ng problema yan eh. Hindi lang naman yan. Dapat maghigpit. Higpit, tutukan ng gobyerno ang paghigpit sa parte niya. Kasi yung mga pagbahabahan na yan, kaka-apekto ho yan sa mga produkto, apresyo ng produkto, pero ano natin, agrikultura. Ano yun? Ano din ho yan? Tayo din nababalikan sa presyo ng mga panindang nandyan sa mga palengke dahil sa baha nga eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Report tayo. Dako naman tayo sa Pangasinan. Na Fray Nueva Ecija, maigting na pinaghanda ng main crop procurement. Pinatid na buong kwento ng balitang yan. Nakatutok po si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinalalakas ng NFA Nueva Ecija Branch Office ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan, samahan ng mga magsasaka at iba pang katuwang na ahensya bilang paghahanda sa nalalapit na main crop season. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ang NFA Nueva Ecija sa NIA UPRIIS Division 1 Federation of Irrigation Association Incorporated upang talakayin ang nalalapit na procurement operations at ang pagpapalawak ng partisipasyon ng mga magsasaka sa programa ng ahensya. Nagbigay rin ng NFA ng mga updates sa milling operations at mga plano para sa main crop procurement sa isinagawang buwan ng pagpupulong ng mga city at municipal agriculturists. Ayon sa NFA Nueva Ecija, patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya at organisasyon upang mapahusay ang procurement at milling operations. Layunin nitong masuportahan ang sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa sambayan ng Pilipino sa nalalapit na panahon ng anihan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Tayog, Pangasinan, na nanatiling nasa Blue Alert ang status po ng buong Pangasinan o sa pagtaso ng antas ng tubig sa mga pangunahing ilog po naman. At kasalukuyang meron pong sandbagging operation dyan sa isang dike dyan sa Purok 6, Barangay Legazpi. Lokal na pamalang po ng tayo sa muna naman ni Acting Mayor Lorna Primicias. Ay, good morning, Mayor. Ayun po niya mapigilan ang pag-apo po naman ng Ambayawan River. Thank you, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Andala, before Northern Mindanao, pinalalanan po naman ang mga nagmamay-ari ang mga agri-fishery warehouse na iparehistro ang kanilang mga pasilidad. Baka magamit nga sa illegal sa hoarding. Mga dapat yung mga iiimbak ko doon, dapat legal din, hindi illegal. Bawal yung illegal na iiimbak mo roon. Pinatid lang mga detalye na balita niya si Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Siligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Muling pinaalalahanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 Northern Mindanao ang lahat ng mga nagmamayari ng mga warehouse, cold storage facilities at iba pang agriculture at fishery storage facilities ng rehiyong Northern Mindanao na iparehistro ang kanilang mga pasilidad, anumang klase o uri ng agricultural at fishery commodity ang kanilang iniimbak. Matapos ang rehistrasyon, mabibigyan sila ng warehouse registration number o WRN, isang mandatory na rekisito sa mga nangungupahan para makumpleto ang kanilang sariling legal na rehistrasyon alinsunod sa implementing rules and regulations ng RA number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Kapag nabigo sa pagpaparehistro ang mga nagmamayari ng agri-official warehouse o storage, mahihirapan ang mga mangungupahang sumunod sa mga rekisitong kinakailangan ng batas. Mangyaring magipag-ugnayan sa BFAR Region 10 o bumisita sa kanilang opisyal na website, SOCMED pages o Facebook page ng BFAR Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon ng Iligan. Iligan na nagsususpindi ng klase sa Iligan, hindi dahil sa sama ng panahon o LPIO, habagat taas ng heat index naman sa kanila. Walang face-to-face sa classes. O ibang klase, no? Gan, mainit naman. Ko. Pero tayong makakaugnayan mula sa aquatic warehouse, ang topic natin, aquatic warehouse registration. Under before pa rin ito. Aho. Si Director Roberto Abrera. Parang yung katunog ng partner ko, obrero naman siya ito naman, Abrera. Pero Fisheries and Aquatic Resources, Mimaro pa region po tayo, Department of Agriculture. Pag-usapan natin, aquatic warehouse registration, bakit kinakailangan yan? Para saan yan? Ano ba na, anong layon yan? Sino mang ikinabang dyan? Alamin natin. Ito ba'y nire-renew? Anong pwedeng gumamit dyan? Alamin natin ho yan mga bagay na yan. At iba pang mga pwede natin itanong. Sir Director Roberto Abrera, nasa linya na natin. Director Roberto Abrera, magandang morning. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahir po. Gandang umaga, Director Roberto Abrera.
15: Hi, good morning po, Kahero. Mayag adlaw kanilang tanan. I am here in Puerto Princesa, Palawan, coming to you live, Sir Hero.
0: Good morning, Kahiro na lawang ng Sir Hero. Ay sa Palawan kayo, nandyan ho yung, nandyan, isa kayo, tatlo, ilang bang mga lugar yan? Nandyan ho kinukuha yung nickel, di ba? Palawan?
15: Yes, sir. Sakop po natin ang Mimaropa, Tomindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Palawan. That's Mimaropa.
0: Mimaropa. Isa pag-usapan nga natin, ano ho ba yung tinatawag na aquatic warehouse registration na yan? At para saan ho yan? Ano ang layon yan? Anong pakinabang meron dyan? Ano yung mga dapat natin bantayan pagka pinag-usapan ng aquatic warehouse registration?
15: Yeah, Kahiro, may nabanggit kayong Republic Act. Tama po yan, hindi lang aquatic warehouse, kundi pati agricultural warehouses. Yan po ay nakakonekta po sa ating food supply, food security, saka food safety. Opo, Kahiro.
0: Para sa ano yan? Paano ba yung mga temang, yung registration na ito? Ano yung dapat i-rehistro? Ito ba yung mga cold storage facilities? Yes, meron ba pinag-uusapang laki at liit ito?
15: Hello?
0: Sino mga, ano mga gamit?
15: Nawawala po tayo.
0: Paki-double check nga signal. Napapahinggan nyo na po ako, Director Roberto.
15: Na po kayo. Yes, sir. Yung mga warehouses po natin, dalawang bagay po yan, lalo na yung sa ating fishery commodity. Kailangan po na talagang usually po maririnig.
0: Nabuputol na kakad si Director. Mabigyan natin si Director. Director, kamusta na? Kamusta na? Nadidinig niyo na ho ba ako?
15: Narinig ko na po kayo, sir.
0: Yun lang. Sige. Tingnan natin. Balik natin sa screen si Director. Ano ho? Okay. Itong binabanggit ninyong aquatic warehouse registration na yan. Teka muna. Paano ba yan? May bayad ba ho yung pagpaparehistro? Mukhang RSAS portal ang gagamitin dito. Tama ho ba?
15: Opo, yung titani po, dyan na po sa ating Republic at Kahiro. At of course, may mga minimal payment po dyan. Pero usually po, ang warehouse po ay pag-aari rin ng ating mga stakeholder unless na kagaya po dyan sa ating, sa Manila, sa ating may pag-aari ang pamahalaan kagaya sa PFDA. Pero usually po, irerehistro ito, yung facility po ay pag-aari rin ng ating mga businessmen. Ito po ay mangyari po, ito po yung mga engaged sa export and import ng mga fishery commodities natin.
0: Okay. Sabi ho ng isang nagte-text ngayon, ano? Sino-sino ang obligadong magparehistro? Ah, lahat ba na may-ari? Operator lang ba? Mga leases lang ba? Sub-leases lang ba? Na mga dry at cold storage warehouses na yun na nag-iimbang ng mga produktong pangisda, aquatic at agrikultura? Sila ho ba yung mga tinutukoy na dapat magparehistro?
15: Opo, sila po yung tinutukoy natin kasi po ang intention natin dito, yung food safety natin, lalo na po yung sa export market. Kasi alam niyo po sa ating mga export markets ay kailangan talagang yung traceability, saan hinuli, paano hinuli, yung branding. Saka yung mga countries po na nag-i-import po sa atin ay may mga specific or particular requirement. Kaya yun po yung dapat nating ma-comply, Kahiro.
0: Dr. Roberto, siguro iniisip ng iba ba? Ano naman ang pakinabang ko dyan? Bakit kinakailangan ko magparehistro? Baga nababanggit yun ng iba. Ano ba yung makukuha kapag nagparehistro? Ano bang meron?
15: Opo, tama po yun. Kasi alam nyo, may mga usapin din tayo sa mga agri and fishery smuggling. So kung talagang hindi ka nakarehistro, kuhan po doon. Ayaw natin na masacrifice po yung ating economy, yung food safety. So yun po yung intention ng batas. At alam nyo naman, lalo na kami sa Mimaropa, talaga pong tayo ang source ng raw material. So ang economy natin po talaga dito ay driven ng fishery at idagdag na rin natin ang tourism. Pero po napaka-importante po talaga para sa amin. Pero yung mga warehouses na ito po, karamihan po yan ay makikita diyan sa Metro Manila.
0: Pero Director, tama ho ba na maliban sa magpaparehistro sila, makakakuha din ho sila ng patunay? Yung bang warehouse registration number, di ba, importante ho yun?
15: Opo, tama po yun. Kahiro, yung registration nito ay nangyayari na po dyan talaga sa ating central office, sa panguna po ng ating national director, Director Elizer Salilig. At yan po ay may isang dedicated division po tayo na dyan po sa ating export and import ng ating mga aquatic products, aquatic and fishery products.
0: Talagang dapat lang ho magparehistro ito mga owner para sa kanyang mga tenant. Kasi kung hindi ho resalado mismo yung may-ari, ay hindi rin makapagko-comply mga tenant o yung nagre-rental ng space sa loob ng bodega. At pag nangyari ho yun, maring maapektuhan o maipasara yung buong operasyon ng pasilidad.
15: Tama po yun. At tayo siyempre, lalo na po sa amin sa Mimaropa, mabanggit ko na rin kay Hiro yung mga ating mga talagang export commodity. Kagaya pag sinabi natin si Paluputs, ito po yung mga pusit, pugita, at octopus, cuttlefish, mga squid. Then yung ating mga red dwelling fishes, kagaya ng mga lapo-lapo, that comes in frozen, or ang iba live naman. So kung live naman, ay hindi naman natin kailangan ng i-frozen yon. So idagdag pa natin dito yung ating mga kagaya po ng crab meat. May issue rin tayo ngayon dyan sa crab meat in mga may ibang mga frozen products na ang raw material po ay nanggagaling sa atin sa Mimaropa. So, Kahiro, alam nyo, sa food safety, kahit na yung mga bangka na municipal bangka na nanghuhuli po dyan, yung ating mga fishermen, ay nire-rehistro natin din po yan, prerequisite po yan sa ating export.
0: Noon, paano po, Director, halimbawa, legit, legal yung warehouse, ano ho, pero yung ipapasok na commodity, illegal. Siguro, through illegal fishing, tapos mga illegal mga agri-products, yung ba papayagang ilagay dyan?
15: ay hindi po sa galing po sa ating mga BIPAR regional offices, very rigid po diyan kay Hero, dahil nga nandoon na tayo, yung nanghuhuling fisherman, yung kanyang bangka, yung kanyang gear ay nakarehistro sa munisipyo. Kung commercial naman po yan, may katagdagan pa nga yan eh. Yung bangka, yung kanyang gear, yung kanyang mga fishermen, may vessel monitoring system, saka may logbook tayo ng production. Bago isipo sa isang munisipyo, iniisyuhan po yan ng fishery auxiliary invoice bawat munisipyo sa buong Pilipinas. Then bago naman po isip, iniisyuhan ng BIPAR ng tinatawag na local transport permit. So, well, we can say safely na ini-insure po natin na may mga papel na ganyan.
0: Ano naman ang mangyayari, Director? Baka natin, nasa isip ng iba, eh, baka naman makalusot ako. Ano mangyayari pagka hindi nagparehistro yung mga bodegang yan?
15: Ay, talaga pong, siyempre kung wala pong papel yan, walang traceability, ay hindi nagparehistro, ay pwede po yung makuha natin ng, dito po sa ating batas na ito, economic sabotage, saka baka huli nga yan sa illegal dynamited fishes or mga hindi na po sariwa ganoon. Iniiwan po yan. Yan po yung intention ng batas na kailangan may warehouse tayo. Pag pinasok po diyan, we ensure na talagang yung food safety at yan po ay galing sa legitimate source.
0: Eh, mabilis sa mga tanong, may bayad ba yung registration sa RSAS portal? Pwede ho bang gamitin ang isang registrasyon kung maraming bodega? At ito, siguro nasagot mo ito. Anong mangyayari sa mga produkto aquatic kung naka-inbox sa hindi registradong bodega? Yun, siguro mabilisan lang.
15: Kahiro, ay pwede yung i-confiscate. Then, i-determine ng i-confiscate ng gobyerno. I-determine natin kung pwede pa sa kung illegal yun, kung pwede pang kainin, i-donate sa mga charitable institution or kung hindi na, i-dispose po yan properly.
0: So, may bayad ba ito ba yung pagparehistro sa RSAS portal?
15: Yan po, ay yung detalye po ay dyan na sa batas yan, Kahiro. Hindi ko na po ma-detalye yan. Pakikuha na lang po talaga. Ikuha na lang natin yung batas natin po dyan.
0: Pantanong din eh, pwede ito bang gamitin ang isang registrasyon kung marami akong bodega? Halimbawa, nagpare-register ko yung warehouse A ko. Pero meron pa ako ibang bodega na anim siguro. Ibang isang registrasyon, dapat yun lang o dapat i-register lahat ng bodega?
15: I understand. Dapat i-registro natin, lalo na po kung located yun in different locations. Kailangan po ma-account natin yon, Kahiro. Dapat po, ma-rehistro lahat.
0: Sabi ba, isa ba rito? Paano yan? Dapat pa bang parehistro yung aking maliit na cold storage? Bawa, nasa maliit na palengke lang. Yung mga ganon, kailangan din i-rehistro?
15: Ay, Kahiro, yung mga ganon, lalo na kung local lang ang distribution ng kwan, sa LGU, napaka-basic po yan. Then, i-determine nga natin kung engaged pa sa export and import, yun po yung subject ng ating, yung ating batas na yan.
0: Pero kasi sakaling may mga pagbabago po sa mga impormasyon ng bodega, dapat pa, kapasidad, dahil kayo ay pamamahala, dapat bang i-update at ipaalam sa RSAG?
15: Opo, dapat po yan sa amin sa BIPAR kasi may regular monitoring po tayo dyan na dapat nakakasunod sa HACCP, sa good manufacturing practices. May batas po tayo na kahit mo sa ating mga local distribution, alam niyo po, we deserve the same tayong mga Pilipino, yung consuming public, yung export quality. Kaya dapat po nakarehistro sa LGU sa kasabipar.
0: Ang mga kanyan, Director Abrera. Sam, marami pong salamat, Director. May joke kapos na ako sa oras. Pero salamat po sa panahon, salamat po sa mga impormasyon. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo. Yung breakfast mo, balikan mo.
15: Jacking,
0: pa tayo, Kahiro. Director, maraming salamat po.
15: Maraming salamat.
0: Po kayo si Director Roberto Abrera. O sa BIFAR, may maropang ating kaugnayan. Thank you, sir. Mabuhay ka.
16: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hindi man nakakalam, isa sa pinagkukunan po ng ginagawang baterya, yung lithium ng mga e-vehicles sa Palawan. Ang nag-boom na ho yung negosyong yan, akin nga yung negosyo, pero kamusta naman, dapat balance eh. Uunlad ang ekonomiya at hindi masisirang kaligasan. Dapat balance yan ho. Masarap pag-usapan yan, ha? Masarap pag-usapan ho yan. Ha? Alam nyo bang nasa $170 billion? Meron tayo dyan sa usapin sa sa nickel. Nakikinabang China. Sila nagpa-process, wala tayong processing plant eh. Dapat gawin sa atin. Pa rin tayo, sila nakikinabang. Malaming oras, ang alam po nila Roger, Rolly Alvin, Mark, Marian. Yan pa rin po naman, sino ba ibang kasama natin dyan? Kilanida, sila Susan Gemart. Kasama pa rin po natin sila, sino ba? Andrea, sila Sam, sila Mary Shore, sila Julius. Kasama pa rin sa Julius, si Camille, si Rona. Kangalan po nila Julius Gonzalez, si Berti Rambolo. Galaw-galaw pa rin di pumanaw. Isa mga brother, sister, mga may obligasyon, galaw-galaw pa rin di papanaw ha. Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Eh minsan pa ho, huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magbalin lang.
16: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Southwest Monsoon o habagat magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na sa panahon ng kalamidad.
0: Headlines.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa, pinabibilisan ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Basura ang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Nabawasan na matapos ang sinagawang clearing operations.
0: Headlines.
3: House prosecution, giniit na hindi karapat-dapat na umasa ang Office of the Vice President ng special treatment mula sa mga state auditors hinggil sa confidential funds report.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na makakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat sa Zambales at Bataan. Posible na rin ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Bimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Posible ang pagbaha at pag

0: Susunod sa Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at Malabon. Sa Benguet, kansilado ang klase sa iba't ibang antas sa Atok, sa Bugias, Kapangan, Kabayan, Sablan at Tublay sa Pampanga. Kabilang naman sa mga lugar na walang face-to-face classes ang Guagua, Kadaba, Masantol at Santo Tomas. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Bulacan. Kabilang ang Malolos, Paumbong, Baliwag, Balagtas at Ubando. Wala rin face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan gaya ng Santa Barbara, Mangataren, Binmali, Dagupan City, Lingayen at Mangaldan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na kapag may kalamidad. Ayon sa ahensya, maring maging limitadong supply o access sa malinis na tubig tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Paalala ng DOH, maring pakuluan ang tubig bago ito inumin o gumamit ng water purification tablets upang matanggal ang mikrobyo nito. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pinagmumulan at pag-iimbak ng inuming tubig upang makaiwas sa contamination. Ayon pa sa DOH, mahalagang tiyaking malinis at ligtas ang tubig upang maprotektahan ang buong pamilya laban sa mga sakit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa pinabibilisan ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterways sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar. Kabilang na dito ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boat. Ang direktibang ito ng Pangulo, makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon sa Baclaran River sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habaga. Tumagal ng higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang rin ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang, una na rin umapela ng kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna ng mga flood management at clearing operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nabawasan na ang basurang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City matapos ang sinagawang clearing operations. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at Parañaque City Government ang pagtanggal ng mga naipong basura sa water channel. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang paglilinis sa lugar matapos maipon ang tunay-tuniladang basura na nakaapekto sa daloy na tubig. Layunin ng clearing operation na alisin ang mga sagabal sa daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang paglilinis sa mga waterways, lalo na ngayong makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pagulan sa Metro Manila. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Huwag gawing tapunan ang mga kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamalaan, may mga nagawa ng pag-aaral kaugnay ng pagsisikap na masolusyunan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral lang na

0: ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyonan ang suliranin sa baha. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisiyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang CAR na anya may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din anya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot, nakita naman ninyo yung sa CAR. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pagtuturo ng tamang solid waste management sa makapaaralan, dapat paigtingin upang palakasin ang kampanya kontra baha ayon sa Department of Education. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinatasan ni Education Secretary Sonia Angara ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layunin nito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapo ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapo ng basura lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito.
5: Iba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pag-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. Sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapo ng basura.
4: Ang tinig ni Education Secretary Sonia Angara. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naobserba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOLX, na nagkaroon ng ash plume o abo mula sa summit crater ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa FIVOLX, nakita ang pagbuga ng abo bandang alas 6:03 ng gabi habang may makapal na ulap na nakatakip sa tuktok ng bulkan. Tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa direksyong Hilagang Silangan mula sa bulkan na natili naman sa alert level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad nito. Patuloy namang binomonitor ng FIVOX ang kondisyon ng bulkan kasabay na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapadala ng mga truck na may kargang family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center patungo sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabila ito ng pagulan at mga hamon sa biyahe, layunin ito ang matiyak na may sapat na food assistance para sa mga pamilyang maaring mangailangan ng agarang tulong. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa Disaster Resource Centers at field offices para mailapit ang mga relief supplies sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, mahalaga ang maagang pagpuwesto ng mga food packs upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang mga lugar na maaaring mangailangan ng karagdagang supply at ang nasabing hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paigtingin ang disaster preparedness at response efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot naman sa mahigit sa 636,000 family food banks ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Bukod sa food banks, nakapaghatid din ang ahensya ng mahigit sa 14,800 na kahon ng ready-to-eat food at higit sa 6,700 non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Kasama rin sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang pangangailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecutor pinagtanggol si Attorney Armando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post ukol sa misleading question. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Vidon si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan diin ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna Kapunan. Giit ng prosecution huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag na Ridon na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
13: Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? he was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko in depensa, kawawa naman sila.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binait ni State Auditor Zaylin Del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 375 million pesos na confidential funds nito noong 2023. Ayon kay Del Campo, hindi ito naging alinsunod sa joint circular na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sinabi niya na walang sapat na dokumento para patunayan ang ilang gastos kabilang ang pagbabayad ng rewards at pagpili ng mga supply, medical assistance at food aid. May nakita rin niya ang Commission on Audit na problema sa reimbursement ng ilang gastusin.
9: Gaano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
14: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
9: Kaya nga po, magkano?
14: Alam yung sa po DepEd po is 112.5 million.
9: From 2022 to 2023 po yun?
14: Wala po silang budget for 22, first to third quarters po ng 23 yung
9: 112. Sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
14: Yun po yung 112.5 million.
9: Sa OVP po?
14: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
3: Ang bahagi ng pagtatanong kay State Auditor Zaylin Del Campo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa pagdinig, tinanong si Del Campo tungkol sa mga recipient ng confidential funds na may tila kakaibang pangalan. Hindi niya makumpirma kung tunay o peking identity ang mga ito at sinabing hindi niya kayang sagutin ang naturang usapin. Ayon pa sa auditor, hindi sa klaw ng bandato ng OVP at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations. Dagdag pa niya, hindi rin maring gamitin para sa liquidation ng confidential funds ang mga gastusing sinagawa bago pa man matanggap ng OVP ang naturang pondo. Binunyag din ni Del Campo na bahagi ng 375 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2023 ang ginamit para i-reimburse ang surveillance expenses. Paliwanag niya, hindi maring bayaran ang ganitong gastusin gamit ang confidential funds alinsunod sa umiiral na joint circular.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat umasa ang Office of the Vice President o OVP ng special treatment mula sa mga state auditor hinggil sa confidential funds report. Ayon kay Adyong, kagaya ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangang sumunod ang OVP sa mga requirements ng Commission on Audit o COA, kabilang ang mga patakaran sa paggastos ng confidential funds. Binigyan din pa ng kongresista na dapat pare-parehong audit requirements para sa lahat ng ahensyang gumagamit ng confidential funds. Anya, hindi maaring igiit ng OVP na hindi kailangang magsumite ng karagdagang dokumento dahil hindi ito partikular na nakasaad sa joint circular.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binaigding na proteksyon mula sa cyber attacks, pinagdibay ng kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Pasabi na sa kamera ang House Bill 9605, a National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layo nitong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa paggagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ang panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinusuri ng Department of Agriculture, DA, ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maagang matukoy ang mga peste at sakit na umatake sa mga pananim. Layunin ng teknolohiya na matulungan ang mga magsasaka na agad na makakilos bago kumalat ang mga sakit at peste sa kanilang mga sakahan. Sa tulong ng drones at AI, maaaring masubaybayan ang kondisyon ng mga pananim at matansya ang produksyon. Gayun din ay maaaring makita ang mga posibleng senyales ng sakit ng maaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., maaaring makatulong ang teknolohiya para mapababa ang gastos sa pagkontrol ng mga peste at sakit sa mga pananim. Gayunpaman, binigyang diin ang kalihim na dapat maging abot-kaya at madaling ma-access ang teknolohiya, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng paggamit nito sa mga taniman ng sugarcane at niyog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Economic Development Committee at Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook nagpulong para alamin ang mga hakbang upang matugunan ang inflation, gayon din ang mga prioridad na panukalang batas. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinanahan nila Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong na Economic Development Committee at ng Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDev, layunin nito na panatili matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabagbagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ilalab din dito ang mga update kaya hindi naman ang pagdalatag ng solusyon sa pagpupulong kabilang na pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayun din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda, gayun din sa mga nasa sektor ng transportasyon, mabilis ang pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libreng sakay at iba pa. Samantala, tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda, gaya na lamang ng panukalang pag-amienda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy, mas pinasimple na ang proseso sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Alan, mas pinasimple na ng Department of Energy ang pagproseso para sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabayan sa bansa. Sa ilalim nga, Alan, ng Department of Energy Circular Number DC 2026-08-0017 ay mas streamline ang requirements para sa qualified zero export solar systems at micro solar systems na ito ang magpapabilis na nananatiling prioridad ang safety, reliability at protection ng electricity grid. Dagdag pa nga ng Energy Department na ang bagong guidelines ay magkakaroon ng micro solar system o MSS at yung magkakaroon ng PV modules na hanggang 1000 watts o 1 kilowatt direct current at DC capacities. Kabilang dito ang paglalagay ng micro inverter ng hanggat 800 watts alternating current system o AC output na may anti-slanding protection. Layo ng Department of Energy na mas mapatatag at magkaroon ng safety ang bawat solar panel may kakabit ng mga kabahayan na nais mag-avail nito at makatipid sa supply ng kuryente. Alan, mula pa rin dito sa Energy Department para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagayon si Senator Panfilo Ping Lacson ng dalawang panukalang batas para itaas ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection mula sa edad na 56 patungong 57 sa ilalim ng Senate Bills 2395 at 2396. Layunin ng panukalang mapanatili ang mas matagal ang karanasan, kaalaman at ang leadership ng mga senior officers sa tatlong ahensya. Ayon kay Lacson, makakatulong din ang dagdag na isang taon para maipasa ng mga nakatatandang opisyal ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga na mas batang personnel. Makapagbibigay rin ito ng mas mahalagang panahon para maisulong ang mga reforma sa PNP. Inialintulad ni Lacson ang panukala sa pagtaas ng compulsory retirement age ng mga empleyado o ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Adya, makakatulong ang hakbang para masulit ang expertise ng mga senior personnel bago sila magretiro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumalabas sa Okta Research Survey na mas marami ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem nina Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan nina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ayon sa survey, 43% ng mga adult Filipinos ang nagsabing iboboto nila si Duterte, habang 34% naman ang pumili kay Robredo. Dahil dito, may 9 puntos na lamang na kalamangan si Duterte kay Robredo. Mas mababa ito kumpara sa 11-point lead niya noong unang kwarta ng taon. Ayon sa Okta Research, bahagyang bumaba ang suporta kay Duterte habang halos nanatili naman ang rating ni Robredo. Lumaki rin ang bilang ng mga hindi pa nagpapasya o walang napiling kandidato. Paglilinaw ng Okta, sa ngayon hindi pa rin ito sapat para masabing may nakakalamang na dahil mayroong tinatawag na margin of error.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, naglunsad ng missile bago ang United States South Korea military drills. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Muling nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile patungo sa karagatan ilang araw bago magsimula ang malaking joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Inilunsad ang missile mula sa Wonsan sa silangang bahagi ng North Korea at lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro bago bumagsak sa karagatan. Kinumpirma ng South Korea at Japan ang paglulunsad kung saan mariin nila itong kinundina. Nagsagawa rin ng South Korea ng Emergency National Security Meeting upang talakayin ang sitwasyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito mula sa naturang paglulunsad. Nakatakdang magsagawa ng taon ng All Chief Freedom Shield exercises mula Agosto 17 hanggang 27 ang Estados Unidos at South Korea. Ayon sa Washington at Seoul, layunin itong palakasin ang kanilang kahandaan sa seguridad habang patuloy namang tinututulan ng Pyongyang ang naturang mga pagsasanay. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: LeBron James at ang Philadelphia 76ers makakatunggali ang reigning NBA champions New York Knicks sa opening day ng 2026-2027 NBA season. Detalye ng NBA schedule unveiling mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matikabong sagupan ang aasahan ng mga basketball fans sa mag-opening day sa atin ng 2026-2027 NBA regular season. Sa October 20 sa Amerika, October 21 Philippine time, magtatapat ang reigning and defending NBA champions, New York Knickerbockers, kontra kina LeBron James at ang Philadelphia 76ers sa Madison Square Garden. Magkakaroon muna ng ring ceremony ang Knicks bago mag-tip off ang laban ng New York at Philadelphia. Maliban dito, maghaharap ang Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa Michigan at ang laban ng San Antonio Spurs na reigning Western Conference champions kontra sa Oklahoma City Thunder. Samantala, mga NBA Christmas Games naman ay pangungunahan ng NBA Finals rematch ng San Antonio kontra New York at susundan ng Miami Heat kontra Celtics ang pagbabalik ni LeBron bilang isang Sixers kontra sa Los Angeles Lakers, Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga piling paralan sa lalawigan ng Batanes nakatanggap ng mga aklat mula sa isang non-profit organization. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mean.
21: Namahagi ng mga aklat ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-10 sa ilang piling paaralan sa lalawigan ng Batanes. Ang mga librong ipinamahagi ay mula sa Sheriff Falcones, isang organisasyon na isa sa mga layunin ay ang pag-oorganisa ng mga kampanyang pang-edukasyon at pamamahagi ng libro. Ilan sa mga piling paaralan na nakatanggap ng mga libro ay ang Mahataw National High School, Ivana National High School at ang Batanes General Comprehensive High School. Personal na tinanggap at pinasalamatan ng mga punong guro ng mga nabanggit na paaralan ang Sheriff Falcones at ang MBLT-10 sa inihatid ng mga aklat para sa mga mag-aral na Ivatan. Ang mga natanggap na aklat ay malaking bagay upang makapagbigay sa mga mag-aaral ng karagdagang mga mapagkukunan sa pagkatuto upang suportahan ang kanilang pangangailangang pang-akademiko habang itinataguyod ang kahalagahan ng pagbabasa, edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman. Samantala sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtibay ng MBLT-10 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na sektor ng edukasyon, pinalakas ang ugnayan sa komunidad ng Batanes at ipinamalas ang patuloy na dedikasyon sa mga makabuluhang hakbangin sa pagsuporta sa komunidad na nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tubig sa Magat Dam malayo na sa critical level. Matagumpay na cloud seeding operations at mga weather system nakatulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
0: Matapos ang 12 cloud seeding operations, naabot na ang 174 meters above sea level o water level sa Magatnam mula sa critical level na naabot nito no 160 meters. Isang matagumpay na hakbang na pakikinabangan na humigit kumulang 118,000 na magsasaka sa Cagayan Valley at karating na lugar na huli ng magtanim dahil sa kawalan ng tubig sa mga irigasyon dulot ng tagtuyot. Ang matagumpay na operasyon ay sa pagtutulungan na rin ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, Philippine Air Force, National Irrigation Administration at ng Bureau of Soils and Water Management at ng lokal na pamahalaan. Idagdag pa, ang pagdating ng cloud seeding specialist and water management expert mula sa Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ng Thailand. Ang pagdating ng mga delegado mula sa Thailand ay bahagi ng Philippines-Thailand Rainmaking Capacity Enhancement Exchange Visit kung saan nagkaroon ng palitan ng best practices sa fly paths, cloud identification at hygroscopic salt dispersal techniques. Maliban sa mga magsasaka, ang magandang level ng tubig sa magat ay nagpapanumbalik din sa oxygen level nito na malaking tulong sa fish cage operator na mailayo sa fish kill ng kanilang mga alagang isda. Ayon sa DA, maipagpapatuloy ang operasyon sa buwan ng Setyembre upang masigurong may sapat ng supply ng tubig para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Dao Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Damage assessment sa mga sakahan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimulan na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Sara Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
1: Sinimulan na ng pamalang lokal ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng kanilang Municipal Agriculture's Office ang masusing pagsusuri at pagtatala ng pinsalang natamo sa mga pananim sa lahat ng 29 na sakop na barangay bunsod ng pagbahang dulot ng masamang lagay ng panahon. Layo ng pagsasagawa ng damage assessment na matukoy at maitala ang mga nawalang ani at napinsalang pananim kabilang ang palay, mais at iba pang pangunahing pananim sa lugar upang makabuo ng kumpletong datos ang opisina hinggil sa lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Ayon sa Agriculture's Office, lahat ng makakalap na datos at ulat ay isusumiti nila sa Office of the Provincial Agriculturist at sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang magamit na batayan para sa posibleng tulong, suporta at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa ang lokal na pamahalaan sa monitoring sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan dahil marami pa ang binabahang lugar habang patuloy rin ang pagtukoy sa mga kailangang hakbang para sa pagbangon ng maapektadong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD Bicol nagatid ng tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa epekto ng bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City, Albay. Narito ang balitang atid ni Sriel Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sriel.
22: Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Maymay sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang relief resources sa mga DSWD Field Office sa Luzon. Ayon sa DSWD Bicol, ipadadala ang 3,000 hygiene kits sa DSWD Field Office NCR na patungong Paranaque, 1,000 modular tents sa DSWD Field Office 3 sa San Simon, Pampanga at 700 modular tents sa DSWD Field Office 1 sa Biday, La Union. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng Interfield Office Augmentation Efforts ng DSWD upang masuportahan ng mga field office na nangangailangan ng karagdagang resources para sa disaster response. Ayon pa sa ahensya, patuloy na nakikiisa ang DSWD Bicol sa koordinadong pagtugon ng ahensya upang matiyak na nakararating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagtutulungan ng mga field office upang mas mabilis na makarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Youth Voice Project, inilunsad ng Commission on Elections Catanduanes bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito report ni Juris de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Juris.
5: Formal nang inilunsad ng COMELEC Catanduanes ang Youth Voice from School to Barangay Hall Project, isang youth voter education at leadership initiative na naglalayong ihanda ang mga student leader para sa aktibong pakikilahok sa pamamahala at paglilingkod sa komunidad. Itinuturing itong kauna-unahang youth voter education at leadership initiative sa Pilipinas na nakatuon sa paghahanda ng mga kabataan para sa demokratikong proseso at community service. Isinagawa ang general launching ng matagumpay sa Catanduanes State University na dinaluhan ng unang batch ng mga halal na student leader. Kabilang sa mga tinalakay ang voter education, youth participation, responsableng pagkamamamayan, pamumuno, good governance at community engagement. Katuwang ng COMELEC dito ang KATSU, DILG Catanduanes, Provincial Youth Development Office at ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Magpapatuloy ang serye ng pagsasanay para sa iba pang student leaders hanggang August 27 bilang bahagi ng paghahanda para sa BSKE 2026. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pampublikong paglilingkod mula paaralan tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Iloilo tumaas. Ito ay matapos sumailalim sa masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: JP.
29: Tumaas ng hindi bababa sa 20 kaban kadektarya ang ani ng 74 na magsaka sa Barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng clustering hybrid rice technology, tamang pagsasaka, pagsasanay at production support umabot sa 100 hanggang 150 kaban kadektarya ang ani ng grupo mula sa dating 100 kaban. Pinatunayan ng Akwit Rice Cluster na mahalaga ang pagkakaisa, makabagong teknolohiya at sapat na kalaman upang mapaunlad ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng grupo upang manatiling mataas ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Bawat pamilya sa Dolores Eastern Samar makikinabang sa BBM Local Government Support Fund Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: And
6: lahat ng pamilya sa bayan ng Dolores Eastern Samar ay makikinabang sa bawat bayan makikinabang o BBM Local Government Support Fund, LGSF Rice Distribution Program, isang programa ng national government sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ceremonial distribution, Agosto 12, mahigit 5,000 pamilya ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas. Ayon kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang konsepto ng BBM program ay iminungkahi ni dating Eastern Samar Governor Ben Ivardoni na ngayon ay tumutulong sa national government bilang advisor. Ang suhestyon ay sinuportahan at pinunduhan ng national government at ipinatutupad sa pamamagitan ng LGSF. Hinati sa 3 cluster ang mga benepisyaryo at isinagaw ang distribusyon sa Malaintos Gym, Municipal Building at Lunang Gym sa Bayan ng Dolores. Umabot sa 60 milyong piso ang kabuang pondo ng lalawigan ng Eastern Samar para sa BBM LGSF Rice Distribution Program, kabilang ang alokasyon para sa Dolores at Giwan. Sa Dolores, una sanang mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers, street sweepers at iba pang vulnerable sectors ang benepisyaryo. Ngunit dahil sa suporta ng probinsya, lahat ng pamilya sa bayan ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dipolog City Science Centrum, pinasinayaan sa Zamboanga del Norte, bahagi ng Regional Science and Technology Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: Justin.
9: Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, DOST, ang Dipolog City Science Centrum sa Miputak East Central School sa lalawigan ng Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week ngayong taon. Pinamunuan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nasabing inaugurasyon kasama ang mga kauninang kagawaran, mga opisyal ng Department of Education o DepEd at mga katuwang ng ehensya. Ang Dipolog City Science Centrum ay produkto ng ugnayan sa pagitan ng DOST at DepEd kung saan tampok ang iba't ibang exhibit sa science and technology at interactive displays na nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mag-aaral, guro at sa publiko na bibisita sa pasilidad. Ang pagiging mas accessible nito sa komunidad ay naglalayong pukawin ng interes at pagkamalikhain ng publiko at magbigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inventor. Ang pagpapasinayan ng nasabing pasilidad ay bahagi ng Zampen Regional Science and Technology Week kung saan binibigyang diin ang pinagsamang pagsisikap ng DOST at DepEd na ilapit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 1,000 benepisyaryo sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatanggap ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito report ni Raymond Aplaya.
4: Radyo Pilipinas. Report.
3: Raymond.
12: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang pagkakaloob na mahigit 2.6 million pesos na Unified Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,323 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. At nasabing tulong ay naglalayong magbigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa kanilang mga pangangailangan at magkatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nabatid na ang Uplift ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng unconditional cash assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang kanilang pinansyal na pangangailangan, mapatibay ang kapasidad ng mga pamilya sa pagharap sa mga pagsubok at madagdagan ang mga kasalukuyang programa sa social protection. Sa ilalim ng pamumuno ng LGU, ang pamalang bayan sa pagkipagtulungan ng DSWD Field Office ay patuloy na nagsisiguro na ang tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan bilang pagtataguyod ng responsive governance at pagpapatibay ng suporta para sa apektadong sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, August 13, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!
13: News Nationwide!
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, Huwebes na. August 13, 2026. Ito po mga kaibigan, ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic

0: ay over. Pag nagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng daloy sakyan, masusunod ito. Pag bagal po sa Metramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito po sa may Park Avenue ng Top Avenue. Asahan natin pagbagal ng daloy sakyan, masusunod na ito pagbagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Pag nagpasan po yan, tuloy-tuloy po bilis ng daloy sakyan, masusundan ulit ang pagbagal po sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. After J. Vargas po, muli pong babagal din po sa may San Polan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas naman po yan, light traffic na po ito, masusundan ulit ang pagbagal dito na lamang po sa may Muñoz. Ang ating C5 southbound dito po sa may UP Town Center hanggang makarating na po ng Samuel Avenue, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Muli pong babagal sa Mekali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After po yan, muli pong babagal sa May Tiendisitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito po sa May Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa May Levy Mariano hanggang Upper Makinli, asahan na pagbagal ng dalos sakyan. Masusunod na pagbabagal dito po sa May Canary Road. After po ng Canary Road, muli pong babagal po sa May Libis Flyover. Paglapas po yan, tuloy-tuloy bilis ang dalos sakyan. Muli po itong babagal dito po sa Samuel Avenue hanggang makarating na po tayo sa may Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, mabiyahin ng araw na Tuesday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Nagpalagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
1: Ann?
0: Yes, sir.
1: Okay. Wala naman tayo na mo-monitor ng mga kalye na may tubig baha.
0: Wala naman po, sir. Wala po nung po. Nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
1: Okay. Thank you so much, Ann. Good morning.
0: Maraming salamat po. Thank you po.
1: Good morning. Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning kay Danilo Calay Labuayan. Yan, nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng live streaming ng Radyo Pilipinas Facebook page. As of last night, mga kaibigan, 6 p.m., mahigit na po sa 600,000 family food packs. 636,000 family food packs to be exact. At meron ding mahigit sa 14,800 na kahon ng mga ready-to-eat food. At halos 7,000 non-food items, 6,774 non-food items na ipamahagi po sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula mismo sa mga local government units na nakalaan na para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, ha. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula. At syempre, patuloy po nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government officials para matiyak naman ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 12 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Paranaque City. Paranaque City. Makakausap natin maya-maya si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Update lamang dito po sa mga clearing operations sa Redemptorist Water Channel. Kasunod nga po ito ng accumulation ng mga debris at mga basura dyan po sa lugar na yan. Dun sa water channel na yan, Redemptorist Water Channel. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.

0: Tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alianige. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa lungsod ng Paranaque. Makakausap natin this morning si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin, sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan, pati po sa ating mga televiewers na sugusubaybay ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat.
8: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na tuloy-tuloy itong tinatawag na clearing operations, particular halimbawa dyan sa Redeem Tourist Water Channel dahil nag-accumulate nga po yung malaking volume ng debris at basura dyan sa lugar na yan. Update lamang po, Mayor Edwin, sir.
9: Apo, since Monday po, naglilinis na po tayo po doon. Kasi ito pong ating Redemptorist Channel, ito po'y boundary na channel between Paranaque and Pasay.
8: Opo.
9: Yung kabilang side ng channel na ito, Paranaque, yung kabilang side is Pasay po siya.
8: Mm-hmm.
9: So, ang nangyari po sa atin po rito, nasira po yung ating fast trap doon sa pinaka-mouth ng ating channel doon sa Manila Bay. So, pumasok po yung mga garbage, galing Manila Bay po ito, itong ating garbage na ito, papunta dito po sa channel na ito, natabi po ng Rojas Boulevard. Pero ngayon makikita nyo, clear na po ito, malinis na malinis na. Pinagtulungan po yun ng ating city, pinagtulungan po ng MMDA, kasama po ang DPWH.
8: Opo. Mayor Edwin, sir, itong binanggit nyo, ang naging pangunahing sanhi ay nasira yung anong tawag? Trash trap.
9: Yung trash trap. Kasi may trash trap po tayo doon sa mouth ng ating channel galing Manila Bay.
8: Okay. So ibig sabihin, itong na-accumulate na debris at garbage na ito, maaaring galing mismo sa Manila Bay, pumasok doon sa Redeem Tourist Water Channel, sir.
9: Tama po yun. At galing po sa iba-ibang lugar po yun, kasi scattered po yan galing Manila Bay.
8: Opo. So, dahil nabanggit nyo halimbawa na the Redeem Tourist Water Channel ay nandoon sa boundary ng Paranaque on one side and Pasay City on one side. So,
9: Tama. So
8: paano po? Nagtutulungan din kayo with the LGU of Pasay dito sa pag-maintain na dito sa Redeem Tourist Water Channel, Mayor?
9: Yes po. Nag-coordinate po kami sa LGU ng Pasay kasama rin po ang ating MMDA na tumutulong po sa atin po rito.
8: Ayun. So itong trash trap na nasira, ikaw yung naging dahilan ng pagpasok ng debris ng basura sa channel, ito po'y naayos na as we speak, sir?
9: Naayos na po siya. Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito.
8: Opo.
9: Para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
8: Ayun. And gaan, we understand na malaki-laking volume ng debris ang na-recover dahil nga dun sa nasira yung trash trap, Mayor Sir.
9: Totoo po yan. Nakaisandaan truck po tayo as of yesterday at meron tayo about 600 metric ton yung pong nakuha ang basura po doon. At dinaretso na po natin yung basura doon po sa landfill designated by MMDA.
8: Saan po ito, Sir?
9: Sa San Mateo po.
8: San Mateo, Rizal. Okay.
9: Yes.
8: So ibig sabihin, well, nito nagdaang mga araw or even weeks, Mayor Edwin, Sir, eh talagang nandiyan ang malalakas na pag-ulan ano, dito sa atin sa Metro Manila, and other areas. So itong trash accumulation dito sa Redemptorist area na ito, ito ba ang maaring naging dahilan talaga ng tumataas talaga yung tubig in some parts of Paranaque, pati rin sa Las Piñas, pati dito sa Gawi ng Pasay. So, maaaring mabilis na talaga, mas mabilis na ang magiging pagbaba o paghupa ng tubig baha, Sir, dahil na alis na itong mga nakaharang na debris sa waterway, Sir?
9: Apo, isa lang po yan sa water channel natin galing sa inland, yung ating Redemptorist channel na yan. At gayon malinis, maganda na po yung flowing ng tubig natin from the inland going to Manila Bay. Pero ang main outlet po natin yung Paranaque River.
8: Mm.
9: Kasi yung Paranaque River po natin po yan, pati po ibang city, dyan po dumadaan po yan. Pati Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, at yung Paranaque going to Manila Bay.
8: Opo.
9: So yan po yung ating tuloy-tuloy na dredging ng ating ginagawa. May dredging po tayong ginagawa po yan, katulong po rin natin ng DPWH, pati yung mga private sector, pati MMDA, dito po sa ating clearing ng ating Paranaque River.
8: Okay. Pag sinabi pong Paranaque River, ito yung nandyan sa pag dumadaan ka ng coastal road, merong mahabang tulay dyan. Yun po yun? Yun nasa ilalim
9: yun? Yun po yan. Yan po yung pagitan ng aming dalawang barangay, yung La Huerta at saka Dongalo.
8: Yun, opo. La Huerta at Dongalo barangay sa Paranaque.
9: Yan po yung pinaka-main water channel.
8: Ayun. So, ibig sabihin, ito, Paranaque River, being the main outlet ng tubig, halimbawa, tubig ulan, tubig baha, palabas sa Manila Bay, Mayor Sir, may dredging po na sinasagawa sa kasalukuyan doon, Sir?
9: Opo. Ano po yan? Matagal na po. Continuous ang dredging po natin, ginagawa po yan. Continuous ang dredging. Wala pong tigil po yan. Kahit tag-init, tuloy-tuloy po yung ating dredging po yan. Ang problem lang po, minsan talaga po, kasi yung pong ating high tide.
8: Mm.
9: Kasi kapag isang linggo umulan, yung volume talaga ng tubig, grabe.
8: Opo,
9: yung
8: opo.
9: Volume ng tubig. Tapos kapag nagsabay si high tide, yung po yung problema natin, hindi makalabas yung ating water galing sa creek, going to Paranaque River, going to Manila Bay, kasi itinutulak ng ating high tide na ito. Pero kapag hindi naman kunti sa ulan, kayang-kaya po ng ating mga drainage lahat papunta doon sa ating Paranaque River.
8: Ayun, dahil ang Paranaque ay isa sa mga lungsod sa Metro Manila na coastal, ika nga, Mayor Sir, ano?
9: Actually po, limang barangay po ang aming frontage sa Manila Bay sa coastal.
8: Opo, ayun. So, dahil dyan, at pag nag-high tide, at tapos mababa na yung level mismo ng lupa ng Paranaque at iba pa dito sa western side ng Metro Manila, kailangan bang mag-install din halimbawa o mag-deploy ng mga tinatawag na portable o movable pumping stations dyan sa inyong lugar kung sakali to assist yung pong paghigop ng tubig palabas sa Manila Bay, Sir?
9: Meron na po tayo po noon. Ang city natin, meron tayong mobile pumping station. Ang MDA, meron din po siya. So yung mga low-lying area po natin, pinapump out po natin yung tubig po doon. At hindi lang din po, yung ating mga creek po natin, meron po tayong mga strategics na mga booster pump po natin at may mga thrust trap rin po doon. So doon po natin pinadadaan po yan. So para tuloy-tuloy po papuntang Paranaque River lahat ng ating waterway.
8: Ayun, okay. Now, Mayor, of course, mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kaukulang guide o instruction na kasama ang Paranaque sa dapat pagtuunan ng pansin itong concern sa pagtaas ng tubig. At itong nabanggit yung mga measures, these are continuous measures to make sure na ang tubig baha ay mabilis na huhupa dyan po sa inyong lugar, Sir.
9: Iyan naman po yung maganda po sa atin. Kapag po tayo binaha yung ating major torrent sa Sukat Road, in 2 to 3 hours, wala na po tayong tubig. Ang bilis po na humupa ng tubig po dito sa Paranaque. Napakabilis. At ngayon po, halos wala po tayong flood problem po ngayon.
8: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga dyan sa Paranaque City, yung assurance, of course, na pagka ganunong may mga malakas na pagulan ay mabilis na huhupa at walang... Yeah. Dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Sige nga po, Mayor.
9: Yes. Alan, maraming salamat sa opportunity dito sa programa po ninyo. At gusto ko lang ipaalam po sa ating mga kababayan po natin. This is cooperation ng bawat isa po natin. Kailangan po lahat magtulungan po na tayo dito sa ating mga flood problem na ito, lalo-lalo na po sa garbage po natin. Sabi nga natin, yung itinapon na po natin sa ilog na basura, babalik po sa atin po yan. Regular naman po tayo naghahakot, andiyan yung ating zero waste management po natin, ang kailangan lang po, disiplina.
8: Okay, yes sir. Mayor Edwin Olivares, sir, thank you so much po for the updates mula sa Paranaque City.
9: Salamat po, good morning.
8: Thank you sir, good morning. Mga kaibigan, ang mayor po ng Paranaque City, Mayor Edwin Olivares.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo diyan po sa Cordillera Administrative Region. At maya-maya may dagdag na balita ihatid sa atin si AJ Ignacio mula pa rin dyan sa lungsod ng Paranaque. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik mamaya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live Facebook streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning ha. At syempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Mahalaga po mga kaibigan ang pakikisa ng lahat, ika nga, para sa flood prevention and flood mitigation. Yan ho, importante. Kaya na kailangan tulong-tulong. Hindi ho yung palagi na lang natin tinuturo yung ating local government unit, yung ating pamahalaan, eh kasi ganito, ganito. Ang isa ho sa, ito ha, talaga namang lumalabas eh, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa maraming areas ha ay basura. Oh, basura. Gaya doon sa binabanggit kanina ni Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Ilan? 100 truckloads ng basura ang nakuha nila mula doon sa Redemptorist na daanan ng tubig doon na papatungo sa Manila Bay. So importante na kiisa ang lahat pagdating sa proper garbage disposal. Sa bahay pa lang. Dapat sa bahay pa lang, di ba? O, dapat segregated. Nabubulok, hindi nabubulok. O, meron nga mga LGU na iba, ay napakahigpit ng alituntunin nila tungkol sa garbage collection. Hindi kukolektahin yung inyong basura kapag hindi properly segregated. Yung mga ganun ba? Konting disiplina lang sa lahat, sa bahay pa lang, di ba? At syempre, dapat maayos din ang disposal ng basura ng mga LGU. Pero ang isang puntos dito, minsan yung mga kababayan natin sasabihin, maliit na basura lang naman ito, balat lang ng candy, o upos lang ng sigarilyo, o plastic lang ito ng isang sandwich na in-order ko sa ano, sa o balot lang ng isang sandwich na in-order ko sa isang fast food at saka disposable paper cup. O yun, di ba? Eh kung ganun lahat mag-isip, di nag-a-accumulate talaga ang basura. Kaya kinakailangan tulong-tulong po yan. Ha? Tulong-tulong bawat isa ha? Mula sa ordinaryong mamamayan ha? Hanggang sa mga LGU, hanggang sa national government. And of course, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan diyan po sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ang ating makakausap ang chief ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa OCD CAR, ha? Makikibalita tayo kung kumusta na yung mga lugar na binaha at nagkaroon ng landslide o mga iba pang kahalintulad na sakuna dahil po sa ilang araw na pag-ulan. Hindi lamang dyan actually sa Cordillera Administrative Region. Marami pang mga areas din ang inuulan. Ha? Kaya ang sabi nga ng PAGASA, minsan sisikat ang araw, uulan uli. O, mga ilang araw pa raw magiging ganyan. Kaya huwag tayong masyadong kampante, magbitbit ng pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong bahay.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay hihingi ng update sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang OCD Disaster Risk Reduction and Management Division nila diyan sa Cordillera. Ang chief, si Engineer Jose Valera, ang ating makakaugnay. Engineer Valera, sir, magandang umaga po. Engineer.
13: Sir Alan, good morning po at saka sa mga tagapakinig at saka inyong mga kliyente dito sa programa po ng Radyo Pilipinas.
8: Yes sir. Good morning Engineer Valera. Sir, hingi lang kami ng update. Halimbawa, diyan sa sitwasyon ngayon sa inyo sa Cordillera Administrative Region, kasunod po ng mga naging epekto ng habagat at ng nagdaang mga bagyo, sir.
13: Yes, Sir Alan, at saka lahat po ng andito po sa ating programa, ay ibigay po namin yung ating weather situation ngayon po, lalo na dito sa Baguio Benguet.
8: Opo, yan. Okay.
13: Ang lugar po ng pang-probinsya po ng Cordillera. Ang Baguio Benguet po ay nakakaranas pa rin ng occasional po na light rain showers and sometimes po nagiging moderate po siya. Also sa province po ng Abra. Dito naman po sa parte ng ibang probinsya po natin tulad ng Apayao, meron na rin sa Ifugao at saka Kalinga, Mountain Province, ay sumilip na yung haring araw sa kanilang mga lugar. So hoping po na gaganda rin po yung panahon dito po sa Baguio Benguet at saka sa Abra po. So ngayon po ang ating pinaka-latest po na affected population.
8: Opo.
13: Umaabot na po siya ng more than 24,000 na families na ang individual po niya is about 65,421 na apektado po. Tapos mayroon po tayong barangay na 348 across the region at saka mayroon po tayong 98 families or 368 individuals na nasa 20 po na active evacuation center.
8: Hanggang ngayon, sir, naroon pa sila?
13: No, 20 pa po. Mostly po dito sa Baguio Benguet po.
8: Okay.
13: And din po sa Abra.
8: Yes, sir.
13: Yun po yung ang ating... tapos meron din po tayong mga pamilya po na nasa outside ng mga evacuation centers tulad ng mga kamag-anak po nila, sumilong sila. 129 families naman po siya. About 477 po na individual. So yung ating casualty po, tatlo pong klase yan, ang nasawi po na nasawi po dito sa rehiyon ng Cordillera.
8: Opo.
13: Is 15 o kaya 15. Dalawa po dito sa may Shilan na Trinidad, ito po yung nauna. So landslide po lahat ito. Meron din po tayo dito sa another landslide incident po sa Paway Atok, dalawa. Tapos ang pinakamarami po ay itong landslide incident sa may Gisat Sorong, Baguio City po, 10. And then meron din po ulit na nangyaring landslide sa Tokdak Atok. So tatlo po yung lugar ng Atok, Benguet, na nasawi po. Ito naman Tokdak. Yung una po is andyan po yung Paway. Magkaiba po yung barangay.
8: Opo.
13: Yung injured po natin ay umabot na po siya ng 15. Ay, ng 13. 13 po.
8: 13.
13: So, dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Lima po sa landslide ulit sa Pakdal, Baguio. Isa po dito sa Paway Atok. At saka tatlo po dito sa Gisat, Sorong. Yun po yun. Tapos, mayroon pong lately lang po na ating na-validate.
8: Opo.
13: Itong landslide incident po sa La Paz, Abra. Dalawa po yung injured. So, yun po yung... naitala po natin sa ating latest po na situational report.
8: Opo. So, bale ko idadagdag yung dalawang injured dun sa La Paz, Abra. 15 na rin ang injured. 15 reported fatalities. May 15 iba pa na injured. Engineer Valera, sir?
13: 13 po siya.
8: 13. Ah, okay.
13: Ko lang po yung injured po natin.
8: 13.
13: Dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Chilan, La Trinidad, Benguet.
8: Okay.
13: Lima po dito sa Pakdal, Baguio City.
8: Mm-hmm.
13: Another po dito sa Paway, Atok, Benguet. Isa. Tapos tatlo po sa Gisat, Sorong. Tapos dalawa po sa La Paz, Abra. So... total po niya 11, Sir Alan.
8: Okay. So, wala namang naitatala sa ngayon o reported na missing persons, engineer, sir?
13: Wala na, sir. Accounted na po lahat yung missing natin dati ay nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na retrieval po ang nangyari.
8: Opo.
13: Yun po yung nadagdag po sa ating mga nasawi na
8: labinlima. Okay. At ang status naman po, Engineer Valera, sir, ng mga pangunahing kalye natin, mga major thoroughfares dyan po sa Cordillera Administrative Region, sir, please.
13: Opo, Sir Alan po, meron pa po tayong pito na naka-close po, tulad po ng Cannon Road. Okay po, kasi may mga slide po sa nasabing major thoroughfare natin papuntang Baguio City.
14: Opo.
13: Kaya meron po tayong tinatawag natin na alternate road. Ito po yung Asin, Nangalisan, San Pascual at saka itong Marcos Highway po natin.
14: Mm-hmm.
13: Ito po dito ang closure dito sa Baguio Itogon Road sa may Sitio Goldfield, barangay Poblacion po ng Itogon Benguet. Meron po siyang alternate route dito sa Ukap, Midas Road. Tapos ang pangatlo po, itong Benguet Nueva Vizcaya Road dito sa may Bekel La Trinidad. Yan po yun. Tapos pang-apat po, meron tayong road closure din dito sa may kilometer outpost na 263 plus 100 barangay Ambyong La Trinidad Benguet. Pang-lima po, itong kilometer outpost 346 plus 650 Tabio Mangkayan Benguet. Pang-anim po, itong Tabok, Banawe, Baya, Tanudan, Barlik Road.
14: Opo.
13: May alternate route po siya na Kudal, Pangol, Gumboy Road. Ang pangpito po is the Mountain Province Ilocos Road via Tuwek Road dito sa may Baluwa, Tadjan. Alternate route po niya, itong Mountain Province Ilocos Road via Kayan Road.
14: Mm.
13: So yan po, pito po na latest po na as of this time ay nakasarado pa rin.
14: Opo. Yes, sir. So, Engineer Valera, itong nabanggit nyo na pitong major thoroughfares na sarado, yung nabanggit nyo naman, may mga alternatibong ruta na maaaring magamit ang ating mga motorista, sir. Ano po?
13: Yes, sir. Alan, kaya tuloy-tuloy pa rin po na yung mga commuters natin na duman. Kaya lang, andyan pa rin po yung sana po. Ingat-ingat lang din.
14: Kasi yes, oho.
13: Kung hindi po kinakailangan or essential po yung paglalakbay, ay stay na lang po sa safe na lugar.
14: Okay. Isang puntos pa, Engineer Valera. Of course, after all these effects ng mga nagdaang kalamidad, ano, bagyo, habagat, we understand na patuloy na ina-assess ng ating mga LGU officials sa lalawigan ng Benguet, halimbawa, ang posibleng pagsasailalim nito sa state of calamity. Ano pong update sa aspetong yan, Engineer Valera, sir, please?
13: So, yun po yung kino-coordinate po natin, lalo na dito po sa mga lokal na gobyerno po natin, like Baguio City at saka Benguet po natin, at saka sa Abra, kung qualified ba. So, andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster risk assessment o yung ating Ardena, ang tawag po natin, para yes, ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
14: Ayun. So patuloy ang assessment pa rin. Wala pang final decision ng ating mga LGU regarding the declaration of a state of calamity within their area sa ngayon, sir.
13: Yes, Sir Alan. Kaya yun po yung ginagawa po ng ating mga lokal ng gobyerno ngayon. Ina-assess nila yung lugar nila para makita kung ano pa yung mga pwedeng opportunities siguro na gagawin nila.
14: Yes. And of course, kumusta naman ang pagde-deploy, pagpapadala, ang distribution ng tulong dun sa ating mga kababayan, dun sa mga matinding naapektuhan po ng mga kalamidad, Engineer Valera, sir?
13: Sir Alan, ito po yung maganda na ginawa po ng ating chairperson po dito ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
14: Opo.
13: Director Albert Mugol, katuwang po yung ating DSWD, DPWH, mga main uniform po natin tulad ng PNP, UP. Nag-preposition po tayo ng mga food at saka non-food items. Kaya madali lang po na nabibigyan ng assistance ng national government po yung mga lokal na gobyerno na victims ng itong kalamidad po na ito.
14: Ayun. Okay.
13: Wala pong problema na hindi nakatulong ang ating o kaya hindi nagkaroon ng tulungan. Kaya hanggang po yung tinatawag namin na binadang po kasi.
14: Mm-hmm.
13: Na agad-agad po na tulungan po yan. Kagabi po, meron pa ngang nagpadagdag ng kanilang nakailangan itong Dolores Abra, kasi nagkaroon din po ng mga swelling of rivers doon sa Abra River at saka mga other tributaries niya.
14: Yes.
13: Ay itong mayor ng Abra, in-approve kagad ng ating Director Albert Mugon para sa karagdagan po na assistance sa bayan.
14: Ayun. Okay, isang na lang, isang puntos na lang po, Engineer Valera. Ano bang dam na nandyan sa kar? Ambuklaw. Ambuklaw dam. Ano pong status, sir?
13: Ayon po sa huli po natin na kwan na koordinasyon sa kanila, inaantay po namin yung pinaka-latest po nila. Ang sabi po ng namamahala po ng Ambuklaw at saka Binga Dam.
14: Yes, sir.
13: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para ma-contain pa yung mga additional na amount of water na pupunta sa katulang dam. So, okay. Nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpapawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary.
14: Yes.
13: Namin para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
14: Ayun. So, pagdating sa water level, masasabing nakatulong kahit papano yung volume ng rainfall na bumagsak dyan sa gawi po ng Ambuklaw at ng Binga Dam, sir.
13: Yes, Sir Alan. Kaya andyan po yung tinatawag natin na kagandahan ng pag-uulan po. At saka lalo na po sa mga farmers po natin, sa mga areas po natin na rain-fed po yung kanilang mga farm.
14: Opo.
13: Natuwa sila, nagkapagtanim sila, tapos yung iba naman ay nadiligan yung kanilang mga halaman.
14: Opo.
13: Kaya may magandang dinulot din po itong weather disturbance po natin.
14: Eh, siyempre, pagka may weather disturbance, halimbawa mga pag-ulan na ganyan, ang isa sa mga mabilis maapektuhan ay itong mga highly perishable goods, gaya halimbawa ng mga high-value crops, vegetables natin galing sa Benguet area at mga karatig lugar, sir. Kumusta po?
13: Okay naman daw po, at saka hindi naman po naantala halos yung kanilang transportasyon, lalo na sa pagdala nila sa mga kliyente po nila itong mga vegetables po na galing ng Benguet. So yun po yung isang namonitor at saka naging report po nila na hindi naman po dahil sa bagyo ay nagkaroon po ng spoiled na vegetable.
14: Opo.
13: O hindi, tuloy-tuloy din. Kasi marami po tayong mga alternate routes.
14: Yes.
13: Na pwede nilang daanan papunta sa mga kanilang client.
14: Okay. O sige. In closing, sir, Engineer Valera, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga kababayan natin mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Please go ahead, sir.
13: Thank you very much po. Maraming salamat po sa ating pagkakataon po na binigay po sa atin dito sa Office of Civil Defense Cordillera, pero sa leadership po ng ating Director Albert A. Mugon, kasama rin po yung ating region na DOS na hawak din po niya, kunin ko na lang po yung lagi niyang paalala po sa atin o kaya reminder, yung safety, na yun po yung dapat natin priority, na huwag po tayong lalabas sa ating safe na lugar kung hindi po kinakailangan. Ay kung lalabas po tayo, be sure na maganda po yung ating plano at saka hindi po tayo mailagay sa alanganin. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag natin mga advisories.
14: Opo.
13: Tulad ng travel advisory, may mga suspension of classes and work, meron din mga suspension of mining activities, pati po tourism. Pero sa ating DOT, Department of Tourism dito sa Cordillera, nag-canceler din po sila, nag-suspend ng mga tourism activities. So, po yung mga kagandahan po, makinig po tayo tulad po ng aming katuwang po sa mga pagre-relay ng mga advisories na ganito, itong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Sana
14: yes,
13: po ay lagi po tayong maging handa whatever man na panganib sa ating kapaligiran, ay magkaroon po tayo ng safety. Yun po yun sana po na paalala po natin sa ating mga kababayan or ka-Indians. Maraming salamat, Sir Al.
14: Yes, sir. Engineer Jose Valera, thank you so much for the updates mula po sa OCD Cordillera Administrative Region, sir.
13: Maraming salamat din, Sir Alan, at saka sa iyong programa. Mabuhay po kayo.
14: Thank you, sir. OCD Disaster Risk Reduction and Management Division, ang kanilang head, si Engineer Jose Valera.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Mga kaibigan, ang ating oras, 48 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: The public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: 50 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Department of Education, tiwalang mapupunan ng 3-term calendar ang epekto po ng class suspension. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: J. Mark.
21: Rosalan, kaya na nga makakabol ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin nang hindi nababalam dulot ng masamang panahon sa ilalim ng 3-term calendar. Ito ang tinura ni Education Secretary Sonny Angara upang hindi magkaroon ng learning loss sa kalendaryo sa susunod na bansa. Kaya mas ganda na kariin na wala siya nakikita na ilang para magpatupad ang karagdagang make-up classes at yung magkakaroon ng sama ng panahon. Bago ulit ang pinatupad ng DepEd ang 3-term calendar na nakadagdag magtapos sa Abril 8 ng susunod na taon. Sa ilalim nito, sinabi ni Angara na maaaring magkaroon ng catch-up at sa tuwing end of term ang mga guro at mag-aaral nang hindi kailangan magdagdag ng araw ng klase bago matapos ang isang school year. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: Yung iba, wala pa kang report eh. Siguro dahil like places like Baguio, ganyan, hindi magamit talaga immediately yung mga schools kasi may mga namatayan pa. So, that's why nag-develop tayo ng system na hindi lang, dati kasi parang stop schooling tapos risk assumption. Walang in-between. So, nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. So, yung mga in between, hindi nasasayang yung oras.
21: Andinig Secretary Sonny Angara para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
14: Thank you, J. Mark Dagala. Medyo nagchachapi lang ng konti ang signal ni J. Mark Dagala.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Panahon tagulan ha, baka naiipon yung mga tubig ulan sa mga container sa paligid ng inyong mga bahay. Paalala, ano ang dapat yung gawin para hindi yung mamugad yung mga kitikiti? Yan ha, siyempre yung mga lamok ha, nangingitlog ho yan sa mga malinis pero stagnant na tubig. So, anong gagawin? Paalala lang ho ito, ha? Yung mga tubig nyo, halimbawa, sa drum, sa balde, sa batya. Kung malinis na tubig yan, itakpan nyo. Make sure may takip para hindi pangitlogan ng lamok. Maya-maya, after ilang araw, may makikita na kayong kitikiti ron. Ito pa. Kuskusin at linisin mabuti yung inyong mga batsa, mga balde o kaya mga drum. Dahil pwede yun dumikit yung itlog ng lamok dyan sa mga yan. Kinakailangan malinis. O ito, yung mga mahilig naman sa flower vase. Ha? Dapat daw palitan ng tubig sa mga florera at mga paso at least once a week. O yan. Yung iba kasi andun na. Nagkukulay berde na yung tubig sa florera, hindi pa pinapalitan. O, kailangan kasama yan. Eto, linisin niyo ho yung inyong mga alulod. Diba? Sa inyong bubong. O, marami yan. Naiipunan ng dahon. Tuyong dahon. Linisin, tanggalan ng bara, yung mga alulod, at yung inyong mga imburnal. Pasintabi na naman sa mga nag-aalmusal. O, yan. Eto, marami nito. Yung mga nakatambak na lumang gulong, andyan, naiipunan ho ng tubig yan. O, para hindi maipunan ng tubig, butasan nyo. Total, hindi nyo nagagamitin eh. Diba? O kaya itago nyo, o kaya itapon nyo na. Araw-araw ding linisin yung tubig sa inyong mga garapon. Yan, ika nga. Siguradong maging mas malinis ang bahay, mas ligtas sa lamok, mas ligtas sa dengue. Oy, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer. Thank you Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
25: Nakakatuwa makita at makita mo na
2: mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
23: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
23: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.